0: iphimbo elikhuluma iqiniso kwakumbhali eyintatheli ewenza umsebenzi ke kubhekwe phambili owalekelela amaciko ngaso sonke ke isikhathi yemadoda ya izilomzansi 98.0 FM asame sekuyinkosi yembono njengamanje kona ke umsakazo izwi lomzansi nkosi yemibono siyakubingelela emsakazweni ba
1: sanibona msakazi wami ekuseni njani kodwa wethu lomzansi
0: siyaphila mkhaya singazi kuwe
1: hayi siyaphila nathi kakhulu
0: number one mfowethu konje ungale emandeni
1: ake ngitshele nje umuntu osanda kuvela umsakazi ukuthi cha engabe safanise noma engathekisi lokhulumayo njengamanje mvukangema lo odabuka emandeni ngaphansi kwenkosi umhlongo lapha endulinde indawo eyaziwa ngabashibhisi benkunzi leyana idume kakhulu ngalelo gama
0: mntakababa
1: ngaphansi kwendunulanga
0: mfowethu ngithi mina kuwe umkhaya ngoba vele siyingane zandawonye
1: yebo
0: yabheka basi sonke sabandawonye usuka la ngisuka khona ngokwesintu sethu siyinto eyodwa siyayiphila leto
1: injalo bhungane phela ngithi kahle kahle futhi umali ligama lengane landawonye likhulu ngoba ukuhlukana ukuhlukana kwezibongo kwase kumaka lo ngoba isikhathi esiningi umuntu okwenzela iqiniso kakhulu empilweni ilo ongazalwa naye ngokwesende so leli ligama leyngane zandawonye likhulu ngampela kakhulu ingakho sho umuntu eganwa abantu abafake izandla kakhulu abantu okusuke kuabantu aphila nabo emhlabeni abangaphandle isikhathi esiningi kuyibona abafaka kakhulu isandla uthole ukuthi lento itshela ngokusobathi lento esitshelwa abazali ukuthi sitshe abafundi bathola phambili ngampela ngampela yiqiniso lomgogodla wempilo lowo
0: ya inamandla mfowethu nkosembono ukubaluleka kwesintu singakayi nje sizokhuluma ngako ukubaluleka kwesintu kumuntu ompisholo noma onsundu mfowethu amazwi akho njengomuntu osamusha ebheke phambili ungathini kumuntu
1: eish msakazi wami angifuni ukuqamba amanga emhlabeni ebonke nje jikelele into engase ngiyikhulume noma ngiqinisekise ngathi ayikho into ebaluleke okudlula wena uqobo ngoba uma ngabe ulahla isintu sakithi usuke uzilahla wena uqobo manje sike sasihlela isikhathi eside sizilahle singabantu abamnyama singasacacela kunamhlanje khona abasayifuna bakayithoni namanje ngoba bazilahla bona uqobo ngizama ukuveza ukuthi umsakazi wami alikho igama engingase ngilisho ngaphandle kokuthi nje uma ulahla usuku lakwini uzilahla wena uqobo uziphika wena uqobo uma ngabe uphika impilo yakini futhi ngelinye ilanga fanele ungabe unxumalo uma ngabe ukuthi kunento ozoyiphika usukhwile ukuthi akumele ngabe yenze futhi kumele ube uzondi phela nje somdala kodwa uma usami kunxumalo kodwa kathi wabakhona unxumalo okusho ukuthi ubuwena busokoze baphela noma basuka
0: ngeke ngiphathe kabi inkosi yembono kuzwa ke kakhulukazi ke abafana abasakhula umbuza ngokuthi awuzithakazelo zakini nje ongithatha ungibeke ngazi uthola ukuthi uzoshe ezimbili nomasho nje esisodwa athi cha angazi lutho angaze ngitshele lutho ngazo ekhaya ungayithini into enjalo kakhulukazi kuyena umfana ngoba umfana uyazi na ukuthi ke isigaba sakhe sama sigcine kuphi
1: mhlawumbe namsakazi wami into engiqala ngiqinisekise lapho eshayayo uthola ukuthi abantu abaningi bakhulisa mase ngeparent uthola ukuthi umuntu esifazana omkhulisayo naye ngoba emkhulisa nje vele indoda lokhu yamona ayihlawulanga nayo walokhu ethukwe ekhaya ikhwele ingane komalume kugcine singaphasi sithakazelo sakubo kwayo ngale ndlela ukuthi mhlasimpe kahle kahle wena ukhuzwayo njengoba ukhwela kandlovu isekhaya omakho kandlovu so ke uthi mhlasimpe iyaliside lakomalume kandlovu kuphela engingakusho ngathi namhlasimpe laba banenhlahla baba nabazali abangoba beduze abayifundisa ingane beyazi ihlobozi ayiqala iyazi ukuthi uma umuntu uhlobo ibongeleza u4 ngoba sinenkinga yabantu abathandana nomzala babo
0: hayi ba4
1: ehene so ke ngingasho ngithi umsakazi wami abaqinisekisa abazali ukuthi ingane bayifida ngolwazi ukuze kusasa ingane ingangeni echilweni ingane ingenza into engaze beyenze abazali ba ibaphothe uthothe endaweni bayahlonishwa banesithunzi kodwa yona uthathi siyenze into engakazi ziyenzeke kanti abakazange ukuyichazela kahle ukuthi wena ukanti wena ubani ubani iy'thazo zakho obazithiziye usibani bani uhamba nobani nihlobele ndawo ubani aba ukuthi awuhleli kobani ngoba niyinto eyodwa nabo ngoba ubona iy'thazo lifana so ibalulekile kakhulu umsakazi wami leyo nto lento ifanani ifana namahubo ifana nehubo lasekhaya nesigeke igeke lezokuthi kubonge uma ngade kusinwa liyathi ibalulekile ingane ukuthi okhona ekhaya omdala akatshalulwa zeingane ngishimubo alitshelwe ingane yifitwe ngoba kusasa abantu abadala abazalwa ngoba fanisa neyindonga ezothi mangabe seyibhidlizwe uNkulunkulu.

0: ngithumela ama-creator engabuzi kuthina emphakathini ukuthi kungabe kufanele sidilize izindongo kovele qhamuke nje i-creator siyidiliza kungasekho ukuthi siphikisane nakho ukuthi cha ungaqala udilize manje bese kusala kuvela icelo obala ukuthi kahle kahle zendongo beyifihlele ikhulu lowa muzi lowana asekho umuntu obekwazi izinto zakho obenakekela izinto ngakhona ngendlela kanti uma kufundiswa iy'ngane kuyothisha udilize indonga kusale kucace ukuthi no ebaleni kuyasho bekuwumuzi lowana
1: cha ngiyakuzwa baba mhlawumbe singagcizelela futhi siyabonga mkhulu sigcizelela ukuthi iy'ngane zisakhula bakwethu ke azazi ukubaluleka kwezihlobo mazi ke umuntu owugazi kuwe ngempela khona umuntu bonge enkosi yembono owenza into esaze tsheliwe ukuthi lalela awushele kasibani bani awuqomi kasibani bani ngoba nihlobene uthole ukuthi umuntu agcine yenzile leyo nto kube sengathi akaze kube niwayetsheliwe nengane aziyibambe lento ubuhlobo noma isihlobo sibalulekile nganza kwethu. Kosembono ngifisa sekhona mfethu ke ku topic yethu namhlanje sizokhuluma khulukazi lapha ngani ngamagobongo ngemimoya
0: ehlukanisa. Yebo kuhlukanisa yebo nansonke msakazi.
1: Mntaka ma asiyazi awingene mfethu oyihlahlele lento.
0: Mhlawumbe msakazi wami nje ngiqala ngibonge ithuba lapha kwizilomzansi ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayakhona ukuthi kube niningi abakufundana nokuthi bevuleleke kakhulu ey'ntweni zokuthi bazi ngoba inhloso kakhulu eyokuthi abantu bethole ngesingabo noma bethole ngeqiniso lempilo ngoba siphile ey'khathini zey'vunguvungu ey'ningi ezahlukahlukene njengokubona nako-social media. So ngithi-ke mina uma ungabe unenhlahla ulalela umsakazi usukuzothola okuningi okubalulekile njengamanje udaba esizongena kulona olwemimoya unokwehlukahlukana kwayo ukuthi ihluke ngani imimoya ngoba kunabantu abaqhathasa into ezimbili othi ayifani.
1: Yes,
0: ngicela ukuqala nje yebo ngicela ukuqala nje ngokuthi uma ngabe kuwukuthi uzalwe ekhaya elinemimoya kusuyohlukene kaningi mhlasimpe uthole ukuthi kulelo khaya kukhona umuntu owake waba isangoma uyayizwa leyo nto kusho ukuthi lapho ekhaya sekuvunguza umoya ukuthi uma ngabe lo muntu edlula noma kanjani kohamba kube khona umuntu ophatha isikhwama ekuzulwaneni noma kulezo yingane esuke sikhona kusho ukuthi lapho kuvunguza umoya wami-ke manje womngomo elelo khaya noma bengeke bebezangoma bonke. So ngisekutheni-ke msakazi wami inkinga engifuna ukuthi lento ngiyicacise ukuthi abantu abaningi uthole ukuthi abanawo le moya yokuthwasa ukuthi bebezangoma banemimoya yokuthi bemiselwa amagobongo lawa acacisa impilo yakho umuntu njengomntwana amezele ukuthi wena miselwa amagobongo ukuze umndeni nomndawo ukuze into zakho zenzekani zigqame futhi imost alabo bantu basuke emsakazi wami kuwukuthi abanye basuke bezalwe bembethe kufuneka bembulwe ingubo. So ezinye izinto ezingumgadi lezi ekufuneka abantu bey'qonde bezazi ukuthi zibalule kanganani. So-ke ukumisela imimoya nokuthwasa akufani msakazi wami futhi akusoze kwafani.
1: Ngiyakuzwa ngiyithanda leyo ya.
0: Yebo. So ubona namhlanje sinezangoma ey'ningi engahloli engabhuli engasebenzi kuyingoba bathi abantu benemimoya yamagobongo besuke bethwasiswe
1: yo
0: ngoba sinomos sinabantu abangosomathuba abangazile ngokuzosebenza ngeqiniso abancede bebona into yomuntu bengangeni bejula ukuthi lo muntu lo imimoya yakhe kahlathi ifuna amagobongo bese bethi kumele uthwase beze bebe neyichibiyelo nemithi yokuthi bemnikeze kuthiwa kagqume ngaphalaze nangampela uzozibona ephupha ekwabantu ekuwe umsakazi wami ezothwasa kuwena azibone kusho ukuthi umuntu uzokhuluma kuwena ukutshela umuntu ukuthi uzokutshela mese kumele uzothwasa ubone imkhuba uzothiwa umuntu umsakazi wami uvele waphekisa ulukesi wavayela feka wathi sanibona ngisaapapayeni sawuthwasa ayikho into enjalo umsakazi futhi ayisozi ibe khona umuntu uma ngabe ezothwasa engenwe ukuthi kumele ayothwasa kungumuntu omngenela ekhaya akasoze avalelise akasoze axoxe kodwa uyophuma ahayize noma ahambe ngenzela imfice ngasuka ngisho lightekwini azayofika enkandla ngingakhuluma noma umdweni lethi babuye enkandla omnye umfo wabo usuke emgababo azofika enkandla engazwa ungathi uhamba 3 days ngenyawo yebo linjalo-ke idlozi langampela hhayi indaba yenganekwane ehlezi sizwa abalethe umuntu especially abantu besifazane lethi bashayele umuntu ezukuthi waphekisa ulukesi wathi sanibona ngisazothwasa ayisho into enjalo msakazi
1: yo chini bethuna
0: imimoya okumele ilungiswe lapho amiselwe umndiki nomndawo bese kutholakala ukuthi emva kwalapho amaphupha obeyikhuluma ethini kuyena yini enye emele ivele ngempila ngoba abantu banemimoya yokuthi kumele belungise lamakho kunomuntu othiwa nje mhla walungisa amagobo ngakho uyobona empilweni
1: okusho ukuthi ngamanye amazwi futhi nasemaphusheni uyavezelwa ukuthi ngabe ukuthwasa noma yini lento yakho
0: isikakhulukazi msakazi wami uma ngabe ukuthi amaphupha akho vele bevele ekhuluma kuwena awakavaleleki uyavezelwa ngento oyifumba ethi uthiwena mhlampe ifuna ukube kanjani ingakho.

0: eqala empilweni wahlangana ngesikhathi esiwrong ngoba kuyenzeka futhi umsaka futhi uyiqala uyibambe kahle lento kuyenzeka ukuthi umuntu ahlangane nobambo lwakhe ngesikhathi behlukane kuphela 10 years bephinde bebuyelana ukhala wena ufice ukuthi ubungeke ungibone mina ngibuyela kumuntu ekubeni sisahlukane ingoba uqonda ukuthi wahlangana nobambo lwakhe ngesikhathi esiwrong wathi uNkulunkulu ake ngenihlukane soba anikakhulu nisebancane nifunde uhlobo lwawo lwempilo langaphandle nihlangane senikhulile seninokuso sizoba umfazi nendoda seniqonda ngekusasa so-ke negobo ngiyenze ukuthi mhlawumbe ngivimbela ngisho uthando utho ukuthi ubuhlangene nobambi nomasibambisane wakho wangampela kanti lona lizolwa ilwi moya nihlukane nalo utho mhlawumbe nalo wesifazane nawe unemo yakhe imoya naye mkhulu nakho mkhulu ayilungisiwe ayikwazi nokukhungeka kugcina ukuthiukuthi nihlukane nibe niki ngoba kusafuna ngelinanga sikhulume nabo ukhunga kwemimoya ukuthi ibaluleke kanganani ukukhungana kwemimoya manithandana ukuze ningabi nenkinga emdlalweni kathi nowesifazane unemimoya nawe ungwehlisi ngemimoya
1: mfowethu ake ngithi uzohamba-ke uye kumuntu othole ukuthi uyabona bona noma-ke uyaprofet into enjalo uyahlola uthole ukuthi uzothi kwena hheyi phuthuma ngampela le gobongo seliphezulu kakhulu awuhambe uyolungisa mase uthi oh amandla ngwaphela kufuneka nenkece kulento anginawo amandla mhlamba ubungeke mhlambe ke ungilekelele kuloko mase ke nami ngiyazama ngendlela engizama ngayo uzoba khona into ezokhanyisa kodwa mase ke ngiyangeza ke ngokuhlanganisa ke amandla mase athi ngilo ozokwelapha athi cha wena nje lethi imali engaka ngikwenzele ukuthi ngifisa ukuthi uyigcizelele lo mngozi lobu noma lento efana naleyo umuntu esenkingeni umuntu agabe ngemali efanele alapha umuntu athi lethi inkece wena ukuze ngikwenzele lento umuntu kodwa athi uyagula
0: hey msakazi walithinta iphuze libalulekile ngicabanga ukuthi lapho ingakho kuye ngasho ngaqala ukuthi kunabantu abangosomathuba abangabelaphi bendabu noma basuke kuyibona abangabasizi noma babekiwe ukuthi mabalapha abantu emhlabeni abanye babakusebenzisa ngendlela elongo begcine sebethi kuba social media ukuthi batho kanganani abantu abaziyinyanga abathanda njalo njalo ngesimo sokuthi behlelwe isithunzi bacishe befana nale industry esiyisebenzayo yenkampani yama-security cause bazi ukuthi abantu umuntu wabona sekulanga ubona u-1.5 ngenyanga waba akayazi industry ya-security unemethodi ukuthi wonke amasekurithi abona emhlabeni aho that's why ubona yonke ihlambi yakuma-security cause unomuntu wabona i-price engasiyona wayitshela ukuthi wonke kanti ahlukahlukene kwelokhuza ngowama-companies ngasekuthenini-ke msakazi lowo muntu usuke ewusomathuba uma enza kanjalo ngoba uma kuthi selikhaleka kakhulu sithiwa lungisa ndoda zama impela baye benginike bekwenzela igobo ngozofika ulenze ekhaya bese bekhetha uzolidla insuku engako elesincengele ukuthi khuleka kulona kuliphahla ukuthi ngiyanizwa nginikeze namandla bese ngiyakwazi bayanginika igobo ngolesincengela ngithi umuntu usuke vele wazi amakhambi yes kodwa uma ngabe ukuthi uzolokhu emanekthini wena hlanganisa le mali mhlawumbe ihlanganisa u-3,000 ukuze nizokwazi ukumisela amagobo ophela namagobo awabizi ukuwamisa kubiza ukuwaphothula ngoba kumemiswa amiswa ngey'nkuku manje into ebiza kakhulu ukuwaphothula ngakho ngizama ukuveza umsakazi wami kusuke usomathuba lo ongalunganga nongazile ukuzophilisa abantu ngoba uma seseliphezulu kakhulu igobongo utholakala ukuthi liphezulu into efanele ayenze yena ukuthi athi nali igobongo ozobulokuzo wesikhashana uyiphahlela wena uzokhulume kawenze kanje ubacele ukuthi ngiyanxusa ngiyakuze nikushoyo kodwa ngicela uvukiseni uzengelalo phalaze ubuchathe mhlampe isikhathi engiba iy'nsuku eziwu-7 bese-ke emva kalokho uzowubona umehluko impilweni yakho ngoba njengamanje sekungaphekwa mali kodwa kumele kho ecinzela ngemali kusuke kucaca khona ukuthi umuntu oye kuyena usomathuba ngalo ngelanga uyobese kutshethwe nathwasa ngoba vele ufuna ukuthi uphuma ngenkomo kuphinde futhi kube nento enziwabo aphinde bembeswe bethengele yonke into ongase uyibone ungayiboni list eparise angoma izibhalwa ngiyakutshela msakazi ngiyakutshela ngithina nazo phela inkinga zabantu ey'ningi ezahlukahlukene kuningi umuntu ekhiphe inkomo aphinde futhi ambese ngisho ikati lakhona lelo khaya ungaboni into eyenzakalayo kuthiwa nje uyokwembesa umakhosi uma ngabe esephuma lapho so-ke abantu abangosomathuba bonke labo abenze ukuthi umsebenzi wethonga ungahlonipheki la emhlabeni
1: mlaleli hleli naye inkosi yombona ebona umsakazi wakhe izwi lomzansi 98.0 FM isikhathi sakho njengamanje singamashumi amabili nane ke lishayele ke ihora lesibili ke ekuseni kanikhumbula ke izinsuku zingamashumi amabili nane kunhlaba kwizikhulungwane ezimbili namashumi amabili nesithupha inkosi yombona kunezinto ke manje ngifisa ukuthi singene kuzona mesowenzelwe ke igobongo okumele sizigweme iziphi izinto mose kuhambeni legobongo okumele ke uzigweme ngoba bake bathu ke mengabe ungenzanga ngendlela efanele liyonakala lizuzwe nephunga futhi uyabo iziphi.

0: Sithu kumele sigweme uma ngabe ke uselapho ke egumungwe.
1: Msakazi wami ngicabanga ukuthi nje ukuqala kubalulekile kakhulu uma ngabe ukuthi uzongela lomcimbi lowabantu abadala.
0: Yeah.
1: Kungase siyodwa ke mhlawumbe wegobongo ngisho ukuthi kuzoyenza umsebenzi.
0: Yeah.
1: Zila izinto zasemhlabeni njengokuhlangana kwabantu abathandana mhlawumbe bendawonye ngoba awukwazi ukuthi ungathi udli igobongo usakwazi ukuthi uhlangane nomuntu opartner wakho noma ubambisene naye empilweni.
0: Yeah.
1: Enye into le kumoshela ngempela into eyenzayo futhi suyisifane nepatch. Kwesayidi la olobo bamkhulu ofune kuyihloniphe kakhulu into nje uma kusokulungisa into yasemsamo ngoba ubona namhlanje sinemsamo emasiqini into singazwakali nemisebenzi yokuthi ibiyenziwe ingoba impepho shiswa abantu othola ukuthi umuntu kade esentombi kade kusilee tongue uyabuya namhlanje uzoshisa impepho kodwa kunomsebenzi wenkomo uyakhuluma emsamo engedethi uyakhuluma nje amathongo aflathela athi we kanti lo ngoba kade ungcolile akekho yini akahlambi kanti ekuqaleni ngokwesintu sethu umuntu obeshisa impepho bekuwumuntu oganiwe kuphela kwaZulu ukwanda kwabantu bemizi engama nabo abantu abadala khathi samanje bekuwumuntu oganiwe kuphela ngokwesintu ngoba ithongo lavi umba uhlangana nomuntu oyedwa okumkakhe so bahlambulukile labo bantu labo futhi useyiqocela umuntu lo okwesibili bazozila iviki lonke ehleli ukuthi ufuna ukushisa impepho kuzakwazi ukuthi akhulume nesitala mhlawumbe uzoqala ngesonto leli ibizokushiswa ngesabahla ntambama impepho kushuthwa kunomcimbi kubulawa imbuzi iyaqala umcimbi wokuthi noma kusasa ngesonto so ngizama ukuveza ukuthi nale igobongo lifuna umsakazi uzili zasemhlabeni ukuze uzuqede le nto sokuyenza udlule kuyona ngoba umeke wabhanqa nokwasemhlabeni akusalunganga uzothi into zakho zonakela yile nto iyafana ukuthi umwembula ingubo umeke yalahleka umhlohle lowa into inhlahla isiyonakele yaphela. Nalo ke yebo umsakazi injani impela into ebaluleke kakhulu ibucayi umhlohle kakhulu ngifuna ukwenza umzekelo ukuze umuntu lele njengamanje umsakazi alaphe ngawo wonke amasayidi ayibone ukuthi inkinga kushuthi inkinga yami yaba la mhlawumbe ngaphazama la so ke uma ngabe kumiswa igobongo nje ubhasobhe uwenza into zasemhlabeni ngoba ziyonisana umsebenzi wamathonga anyanga into oba into yoba ngoba kukhona ngisho nje umdingi nomndawo nolokhu negobo lamanono into lezi ezibucayi kakhulu ukuthi umuzi zihlukahlukene nangokuthakwa kwazo ezisho into engifani so kubaluleke kakhulu ukuthi uqaphele ngoba isuyizovula impilo yakho lanto iqaqe uma ngabe uyenze lowo muntu oklini nawe uyamukeleka ziyacaca ngampento zakho amfuna ukuhamba manga.
0: Ngiyabona nabantu la abathi ke bafisa ukubuza kuwe Nkosi Sembone uku 0638208448 Nkosi Sembone nangu uyabuza la uthi ngathi ngenze igobongo ngathi ngiyafika okhambeni kunenkunzi malanga yaselesele mhlambe into enjalo Nkosi Sembone omunalo ulwazi ingalungiseka kanjani futhi ayichaza ukuthini leyo nto le
1: alemukela ngamsakazi wami igobongo lahle kunenkinga ekhona noma kunokuphambaniselwa kwakwenzela mhlawumbe kungenzeka ukuthi inkinga ikumuntu emibekela owayemenzela noma kwenzeka ukuthi inkinga ikhona khona ekhaya mhlawumbe kukhona waba nomona emndenini wakhona ozale noma ingasegcike mhlawumbe emndenini kodwa wakhona mhlawumbe wazama ukumshanga echithi sezwe kinga lathi misela amagobongo phela umndeni uyaxoxela nsuku waziverse.
0: Yeah.
1: Ngoba kuyazeka ukuthi ukwenzeka kwale anti yogabula into yakho yabona ke ngikhulume ukubona ukufika igobongo linelwane khona bahleze bengitshela ukuthi ngashica linelwane mina igobongo akusasa kade limiswe ngayizolo umkhuba mangikhuluma ngelwane ngikhuluma mhlawumbe angani noma ngayibeka lemsakazweni lezi ethothi mhlawumbe iphithe mangabe siyibuye ziyanyakala lezi ethothi zibakhona mhlawumbe ngabe bekuyinkomo noma bekuyimbuzi ubonakala ngazi ilwane sono lethi sona kanayi impukane angiyisa ngisho impukane so ngizama ukuveza ukuthi yonke lawo ma-sign asho ukuthi kunesichitho noma kunento engahambi kahle ngegobongo lakho angimele libe neselesele futhi angimele libe neyilwane leze ngisho ngoba kukhomba ukuthi kunento ekhona eyibriji evimbe lento othi uyayilungisa kungabe inkinga kumuntu obekwenzela ukuphambanisele kungabe inkinga isemndenini noma ngabe inkinga isemsamo uqobo ukuthi hayi no leli gobo ngedlwayo lengane akufayele ngabe yalidla iyabhetha bayithiwa sihlampe leli gobo ngelokwenza kanje asibe silifake kanje silenze into ukuze engakwazi ukulidla qobe nesitalo futhi singakwenza lokho.
0: Ngiyakuzwa.
1: Kuyashiyana umsakazo wami.
0: Ngiyakuzwa. Nango sovala ngaye uthi ke ngifisa ukwazi lana mfowethu elapha e-studio ukuthi uma ngabe ke uthothi uyavuka ke kuseni ngoba uvuka ngo kuseni ngempela kusabantu impela uyokwenza ke uyogeza. Uthi ke lana ke uma ngabe sewuzwa iphungo kade ungazwanga ngayizolo lokho kuchaza ukuthini? Uma ngabe ukuthi kuchaza ukunakala, mhlawumbe into enjalo ke ingalungiswa kanjani?

0: Ele ngiqale phansi futhi ngenze futhi.
1: Hayi cha, ngicabanga ukuthi mhlasimpe mangabe esakhuluma ngokwayizovela mangathi libeka ngayizolo lisuke selisha safana so mekela laqala ngathi liyalala inkambi ziyalala namhlanje veze ukuthi umuntu uliphulise bese linokubugobo ngomhlasimpe omunye umuntu usuke ngazi phela engaze baqaphele ukuthi akulona iphunga elibi iphunga lokuthi ivele yigobo phela amakhambi lawahlanganiswe la so ukuthi angazi ukukhuluma ngaluphi uhlobo lwephunga nomhlasimpe iphunga elinuka kabi noma iphunga kodwa elinuka kabi ngoba phela mekade libekwa vele masabekwa ulusebenzisa kwasolibekwe ntambama uqala ukusebenzisa iy'ntatha ngakusasa so lizobe seqala-ke lapho vele selinuka umoya wani wobugobongo ongemubi futhi
0: ya uthi ukulinika umoya omubi okutshengisa ukuthi cha kubolile into ezinjalo
1: kusho ukuthi kukhomba khona ukuthi ngoba kade ngisho ukuthi kusho ukuthi uma besuke bemiselwa kusuke kunenkinga kuyathathi le nkinga ngoba ngenzeka ukuthi isemfama kungenzeka ukuthi izinjwa isidalo esithile sithi no naye ngalethi idlulisa igobongo lokuthwasiswa imise into zayo ngoba kwanakudla igobongo lokuthwasiswa kumele kubiselwe amagobongo kuyayimisa impilo nseke kakhulu msa uzothiwa wahamba omisa amagobongo wathi wabe wase waxosha emsebenzini kanti wadlisa umuntu oyimfunda makhwela ongazi ngegobongo wafika wakudlisa igobongo lokuthwasa kanti wena kumele wenzelwe igobongo lemimoya
0: wageja impande ethile wayeqa
1: wageja yebo yebo wafaka impande ethile ngesimo sokungabi nalwazi nokuthi abantu abangabelapha abaningi bajaha imali kakhulu bazidla imali
0: eyi madoda ya ngiyakuzwa mina
1: mashouthi manje uma isinuka into ethi ukuthi mhlasimpe imbi noma mhlampe iyabona athi no akulona ubugobo ngoba phela iphunga lobugobo ngiyaleza futhi alinuki kahle alinuki kabi linuka kahle kabi liyafana nempepho iphunga lempepho yalezi liyalumehla ukuthi iphunga lempepho leli ngakho-ke uma sekukhona into eceleni oyibona kusho ukuthi kunokungakwemukeleki kwalo mcimbi ade wenzeka suke selonakele semeqale phansi ungabuye kulowo muntu ukuthi athi iy'khwami kuyobheka izakhele kuyobheka kwiyindawo ukuthi kade ngithi ngenzinto ekanje kodwa manje ngibona kukanje ngabe kwenzeke kahle mhlampe usuke sewutshela umnyombo ngoba uzothi uma ubela kulo aphinde futhi mhlampe aphinde akwenze kanti kubalulekile ukuthi ake ngiyocinga eceleni kumuntu ongayazi inkinga yami ngifika ngitshele ukuthi mhlasimpe kuhamba kangani abantu abaqaphela kakhulu uma kukho into ongayiboni kasade uyenza noma kuthiwa kade wenza itiye ungayi lapho kade mhlampe owake wahlala khona ekuqaleni ukuthi hayi sengilenzileke itiye ngabe lihambe kahle hamba komunye uyobheka into yakho uzothi uma ufika nje uyazi ngiyabona ukuthi wenza itiye mhlampe engasho nokuthi emavikini aziwe mhlampe ethi enyangeni edlule kuthiwa mhlampe uhambanise kancane uthi wena yebo ethi laba etebulenza ukuthi mhlampe lamkhulu ethi yazi lenzekile lamukelekile kodwa manje kunesakwazi esikhaya sithi sona usifike kanjani uyayizwa loo nto
0: ngiyakuzwa mina ya
1: kusho umuntu ongamazi nongazi ukuthi benze ini so ngizama ukuveza ukuthi abanye abantu into ebuye ibalimaza kakhulu uthi makade thola usizo kuhadebe usalokho eqhubeke yakhe hadebe ngoba uhadebe vele useyazi inkinga yakhe akathi ayobheka eceni ukuthi ake ngiye ngingema-ke manje ngoba ungemakazi ukuthi kunentade ngiyilayela uhadebe ngiyenza ukuthi uzoyibona nokuthi ihambe kanjani
0: hayi ngiyakuzwa mina mkhulu ngiyakuzwa siyiphethe impenge yethu ukhethe nje ukubaluleka kokwenza igobongo uma kufanele ulenze mese ushiya nenombolo
1: msakazi wami ngicela nje ukusho ukuthi bafowethu abantu abangayibalekeli imimoya akulona icezu ngangahleka nje omnye ugogo ethini mina mntanami nginenkinga la unozibanibani ngasho ngathi lento yesintu mina ngiyazi ngaphuma kuyona ngoba vele bengingayenzi manje unozibanibani la kuthiwa ushawa imimoya manje ngiyabona ukuthi lento yozayo uthwasa umntanami sesifuneke uthwasa manje angazi ukuthi umzukulu wami leti ngayivala kanye ngathi wegogo umeke wayivala izodala inkinga enkulu leti akuyona imimoya leyo iyelokuzana ma beyisho bayichaza bathi kumele kubabe into yamagobongo manje umuntu udla amagobongo zazi thina uzothwasa ithi cha mama kulona iqiniso lelo kulungiselwa yena ngohambo lwakhe ngoba uhlobo lomuntu ohlukile okumele adle igobongo lethu lakhe igqabuke nothi ukuthi ifuneke thwase
0: ya
1: kwayila ugogo enzekani eyiqonda so kunabantu abaningi kwamanje hlampe balelo msakazi thola ukuthi babalekele iy'ngane zabo ukuthi bezele indaba yamagobongo kuyavela ngisemazayoni cause isikhathi esiningi umukhonze ezayoni kuluphrofitha lapho ungabe uzohlola utshelwe laphana ukuthi cha wena kunento ekanje evela kunesimo esikanje elungisa la manje-ke abantu abaningi bayebalekela imoya becabanga ukuthi imsakazi wami iyabulala noma uma ngabe sekumele umise amagobongo uyathwasa cha kulona iqiniso lelo abamisa abantu amagobongo bawalandele bephinde bembule ingubo uma ngabe bezalo embethe ngoba le nto eziwuthiwe engishoyo ziyayivala impilo kuba ngathi loyo msakazi wami unuka abangani unuka abantu uthi mina vele angifunwa kanti uvalwe nje ukuthi wena wazala umbethe uvalwe ukuthi wena umele ulungise igobongo ningalibalekeli igobongo akukhona ukuthi ukuthwasa ukumisela imimoya ukulungisela imimoya yakho kwehlukene nje akufani
0: ayi kuzwakele inombolo abafisa ukuthi baxhume emkhulu kubhekwe phambili
1: Yebo msakazi wami, cha uma ngabe nifuna ukuxhumana ufisa mhlawumbe uxhumane nenkosi yembono inombolo engitholakala kuyona 06

0: 0693907 1919.
1: Iphindi futhi 069 390
0: yeah
1: 37 19
0: wethu.
1: Yebo, kanti lapha eThekwini isikhona indawo lapho abantu abafuna ukuzoconsulta i-office ukuze bekwazi abantu ukuthi bengalokhu mhlawumbe kuba nkinga ukuthi beze kwamasho, because abantu abaningi bawusaba umasho uma bekukhona into abafuna ukuthi beluleke, ngoba ngifuna ukusho ukuthi angiyona inyanga ngisonisangoma ngena ubani ngiluleka ngokwesintu.
0: Ya, ngiyabonga ukucacisa lokho mkhulu.
1: Ehhela ngoba amahlebe bengifuyele ngapha kompumalanga. Ngicela umhlolela online mkhulu, leto kuhlola online ayikazi izibe khona, ngoba umuntu uma ngabe ezokuhlolela kufuneka ekhakise impepho noma ulayithe ikhandla noma wenzeni. So uma ngabe sekwenziwe online, yini esiyenziwe ekhomba ukuthi lo muntu bese lungisethi sekufuneka engene enkingeni yami?
0: Yakuza mfowethu.
1: Ijalo msakazi.
0: So kakhulu kosebona uNkulunkulu akubusisi, sitho ngolakho olukhulu njalo mfowethu.
1: Ngiyathobeka kakhulu msakazi, nephile kwizi lo mzansi, ngiyabonga, ngibonga ithuba.
0: Danke mfowethu.
1: Amen.
0: Bekuyena inkosi yombono mfuka ngema sizo semandeni esinayo ke besinayo ke uhlelweni besikhuluma hla khulu lapha ke ngemimoya igobongo abantu ke othothi ke bayalibalekela bathi abantu ayivalwe yimadodana ke uvalike.

mtetetema shunumtekala matote uthi mtano muntu singadlali ke ngathi zabantu andlali ngomfowethu kubanake rata ekuthanda andlali kodade wethu kubanake kuthanda bafo udlala ngaye ngobanake kuthanda uyabona futhi uyakuthanda kodwa manje lento seyenza manje hayi ayikho inhle neze ngoba na ukubona cha lo muntu uyafa ngami wena manje so uyabona usoveza ungathembeki kuye uyabona usuyashintsha ukwenza manje na awusenzi ngendlela efanele qoqeka hamba endleleni efanele qoqe isimilo zakho uhambe ngendlela efanele ngoba ukhumbula ukuthi umuntu umekuthanda usuke ngempela ekufisela okuhle empilweni yakho musa ke ukushintsha konke lokho akufisela kono okuhle ngoba ungathothi lo wena umshiyela yena lo okusifisela okuhle yena akufisela okuhle lo bheke kuyena qaphela ke ungadlali ngenye ingane yabantu ezimisele ngawe mangibuya ngala ngiyabuya ngicela indlela shuni wasemzini bathi forever yena bamba nomzu.

saka zoke izwi lomzansi siku 98.0 izwa umehlo akikubonga kakhulu nokuthi ke ukhethe ukuvulela lomsakazo ngalesi sikhathi isonto ekuseni usho ukuthi le nyanga yomusa nayo naleli sonto futhi ke uzodlulisa ungayo enkonzweni ayikhona ayikhona kuswe lona ke iphutha leli nanamhlanje awuyi Angibongeke wena olungiselela kwenkonzo njengamanje ngeke nginikhohleke nani nje. Kade ngibona nje ngiza ngapha abanye ke baya emsebenzini. Kodwa ke bahleli nawo umsakazo wabo.

to a new lens. West bese ngamukela nawe Thethiwe Mthembu. Emolweni kwanokhaza. Ngicela ukwamukela ke nawe mfundisi Shandu entuzuma. Kwa mangamukela ke uzonke kwala yena ke use Johannesburg. Usibongiseni. Ja

Kepha ke molo yena ke kwamashu bese ke ngamukela ke wena Mr. Langis yebo entuzu Ngiyakwamukela ke Lindi wemtaka kwa PM Laza bese ngamukela ke uSibongiseni Dube eBenwood sawubona ndodana ngale kwaloko vuka moya wami uNeli wakwaGoqo yena ke kwamashu mama usithole eRichmond Farm bese ngamukela bani lo unokuphila khawula kwamashu kwa M Ngicela ke ukwamukela kulo musa omkhulu mesisibiyela ebambaye emaqhabishini bomikazana Bottoman eSharpcross. Ngiyakwamukela ke nawe mama uKhoza eNewtown A. Umandla umondla ngesinkwa amajola enanda eNewtown A ematendeni.

ingakaqhamuka imvula kodwa wayevele seyilungiselele. Lento ke yenza ukuthi ke mawumuntu ofuna umntwana ngisho ngakuthiwa sewuze wathukwa ngokuthi kuthiwe winyumba into oyenzayo. Wena uyaqala ulungisa igama lomntwana, uthenga ingubo zomntwana ungakabambi. Uba nethemba, ithemba likwenza uye kothenga ingubo zengane. Imbewu ingakabambeki. Uqala ubucabanga ngegama lengane. Ngoba izwi kaNkulunkulu lithe ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Amazo uqala ulungiselele into ezayo ingakafiki ngoba umuntu okholwayo. Ungakasebenzi ubese wazi ukuthi mangike ngasebenza yiloku naloku engizokwenza. Ngoba izwi kaNkulunkulu lithe kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Bese kuba iqiniso ngezinto ezingabonwayo. Yabona ke ngihlale ngintshela ngithi ke basuke beyidlalela ngathi nje laba bathi ke uma ke ngempela nithi ke nikholwa uJesu senike nambona yini. Manje ke kufanele ke bawabuke ke amaHebrew 11 ke labo bantu. Ngoba phela thina sabantu bezwi. Ngoba ukukholwa kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Ubuqiniso bako ukukholwa uqinisekiswa ukungaboni kwethu. Yabona ke usuke idlalela ngathi ke nje mayethu umuntu nake nambona yena lo Jesu. UMaria ke loyo ke nambona ekhulelwe. Ngoba ukukholwa kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Nyangizwa. Ithena ke sibuka ke incwadi yamaHebheru 11 namhla isiyaqhubeka futhi nayo emva kwezindaba.

So sithena ke ukukholwa kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Kama amazwi kukho konke obhekana nako noma obhekene nako uze ungalilahli ithemba lokuthi kuyoba khona ushintsho ngelinye ilanga. Ingakho uJesu ngelinye ilanga ethi kazi mhlazana indodana yomuntu ifika seyibuya iyokufica yini ukukholwa hayi ukucula uyangizwa iyokufica yini ukukholwa kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo noma ngakushaya kanjani uSathane kodwa ithemba lingalahleki thenike bese kuthiwa ke kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo niyangizwa kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo lokhu ke abantu abathi masibakhombise kona iloku ke lithi zikaNkuluNkulu noma singakubonile kodwa ukukholwa kuyiqiniso ngazo lezi zinto esingayibonile Ingakho ke izwi kaNkuluNkulu lithi ke ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. So ukuze ke ukwazi ukuma sifakaze ngawe ukuthi kufanele sihlale njalo unani unokholwa. Ngoba noSathane may attack abafowethu. Into yokuqala afuna ukuba ayishaye kumuntu ukukholwa.

ubhontshisi. Futhi ushilo ngesikhathi sisuka ekhaya ukuthi siya kokwenza umhlatshelo. Wena baba ujwayele ukuthi mawuhamba la uyokwenza umhlatshelo, kube nemvu ohamba nayo ofike unikele ngayo lapha uyinqume bese uyayishisa. Bese iba umnikelo kaNkuluNkulu. Namhlanje imina nawe nenkuni nomese nomentshisi iphi imvu yomhlatshelo. Oh okhokho bethu bafakazelwa ngakho ukukholwa. Uthi uAbraham mayiphendula uyisaka. Uthi uNkulunkulu uzobona. Oh bafowethu. Awu bafowethu. And wagcina uNkulunkulu ebonile. Wabuya naye uIsaka kuyena wayekade ezoba umnikelo. Kwaba khona inqama eyatholakala ibhajwe esihlahleni. Ayifica phi phezu kwentaba. Oh khokho bafakazela ngakho ukukholwa. Bafowethu asinikeli ngoba sinako. Sinikela ngoba siyalalela. Ngoba izwi kaNkulunkulu lithi ngokukholwa uAbraham walalela. Walalela. Uma siya enkonzweni kwesisikhathi khona enkonzweni sifike silimale, silimazwe abantu abathile. Kodwa ngoba ke siyalalela ukuthi ngesonto fanele siyohlangana. Siya noma kunjalo. Ngoba ngokukholwa uAbraham walalela. Ngoba ukukholwa kuyiqiniso ngezinto esingabonwayo. Kungavela ithuba elithile lomsebenzi bese kuba khona ama requirement athile afunwa abantu abathile ngaphambi kokuba bakuqashe. Bese uyezwa umoya ingcwele kuwe. Mhlawumbe umuntu othi gwaza ukuze uthole. Mhlawumbe umuntu futhi othi kuzofanele ulale nami kuqala. Uthi umsebenzi ngiyawudinga impela. Nemali isidingo esikhulu. Kodwa uma kufanele ngenze lokho ayikhona. Sengingaqhubeka futhi ngenze ukukholwa ngilinde iNkosi. Futhi ngiyazi izofika. Lolu hlobo lolu kushuthi akuhona umsebenzi iNkosi engabele lona. Ngoba ovela eNkosini. Angikwazi ukuthi ngibe ngisebenza ngibe ngilahla unembeza. Akwazi ukuthi bathi abantwana bami bejabulela impahla engibuya nazo ngibe ngilahla unembeza. Ngicela ukulinda okholweni. Ngicela ukuhlala kwifaith ngoba lokhu ke wena okucelayo ukuze ngithole umsebenzi kuphambene nentando kaNkuluNkulu. Ngincamela ukulinda iNkosi. Lokho ke kuhamba kuze kufike ekuthenini imali yebo uyayidinga kodwa ukuze uyithole leyo mali maka kunomuntu othi kuzofanele ukuba kube nesigubha nesithilo ositholayo. Ayikhona. Impela imali isidingo esikhulu. Nokuhlupheka uyakubona ekhaya. Kodwa indlela efanele ize ngayo iphambene nokukholwa. Ngakho ke nginqamela ukuba ngidlele uphuthu until iNkosi ize ingikhumbule ngoba alukho usuku lungafiki. Uma silinde eNkosini alukho usuku lungafiki. Ngoba ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezingabonwayo. Ngisho ngabe abantu owaqala nabo sekwalunga kubona. Ungakhohlwa, ungasikhathanisi nabanye abantu. Lolu hambo wena ulihamba neNkosi. Aluhamba nenkosi uzwa ngaye konke okufanele kwenzeke endleleni. Ngoba umuntu wani wefaith. Uma ke impumelelo yami incike ekuphambaneni nezwi likaNkuluNkulu, ngicela ukulinda iNkosi ngoba okhokho bethu balalela base befakazelwa ngakho ukukholwa. Mhlawumbe umshado wakho manje ubhekene neyinselelo. Mhlawumbe isimo ongakaze ubhekane naso selilokhu wangena kulo mshado. Kodwa uyezwa enhlizweni yakho ukuthi lo myeni noma lona wesifazane uyamthanda. But isitha singenile. Ikhaya kade linemfudumalo lishintshile. Kuyathethiswa ngisekushoda.

nje manje ukuthi ubeke isandla. Mhlambe kumanje sebeqale nokukubeka isandla. USathane untshontshile umshado wakho. Buyela enkosini lapho wawucela khona lo mshado. As long as usanethemba ukuthi lo mshado wawunikwa inkosi. Kholwa ukuthi lokhu ngelinye ilanga kuyoba ezinye zezinto ozofakaza ngazo ukuthi nadlula kuzona. Ngoba okhokho bafakazelwa ngako ukukholwa. Ke into ke namhlanje angazi kuzokwenzeka kanjani kodwa ngiyayikholwa inkosi. Angazi imali yona ngizoyithatha kodwa ngiyayikholwa inkosi. Angazi ukuthi ngingenza kanjani ukuba kuqondane ngoba kuloku kugejana kodwa ngiyamkholwa uJesu ngoba iso lakhe libona lapho ngingaboni mina khona. Banjalo kabokholwa. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Kama yamazi noma kungabonakali ukuthi kuzovelaphi, kuzohlangana kanjani kodwa wena hlala okholweni. Ukholo lufuna abantu abanesibindi nabanenkani. Abathi I'm not going there. Ngiza kuyilinda inkosi. Manje ke namkhumbula ke uIsaka mayibuza ethi ke ngiyayibona inkuni nazi ngiphete. Now nomentshisi nayi nenkemba yokubulala imvu. Kodwa ke ekhaya baba etshela ke uAbrahama. Sishiye izimvu nezimbuzi. Lapho uAbrahama wayenemfuyo eningi. Wayengaphethe neyodwa mhlazane. Eyakonikele entabeni. And uhambo lika Abrahama la luyinsuku ezintathu. Why uNkulunkulu amnikeza izinsuku ezintathu? Wayisasebenza ukholo lwakhe kulo 3 days. Wayisasebenza ini ukholo lwakhe? Niyangizwa? Noma kunjalo uAbrahama wahamba waze wafika entabeni. Uma ibuza uIsaka wathi inkosi izobona. Lamazwi akuona nje amazwi ashiwo kuphela. UAbrahama kuIsaka amazwi yena uMoya Ngcwele awasho kuwe mntanami. Angazi uhlanganisa wapha ama-document, angazi ulinde yiphi impendulo kuphi, yiphi le email oyilindile, mhlambe nibaningi futhi enilinde lapho. Mhlambe nabanye enilinde nabo ba better than you. Kodwa wena kholwa uNkulunkulu. Nawe ungasho njengo-Abrahama inkosi izobona. Kamunendethu uzokwazi kanjani ukuthi uphumelele wena kulola hlobo lwabantu aba apply njenganawe inkosi izobona sho njalo Abraham uthi inkosi izobona ingakho ke izwi likaNkulunkulu kuverse 6 kuyona le ncwadi yamaHebheru 11 kepha ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki hawu bafowethu akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Ukuze uthokozise uNkulunkulu akuyi ngokuthi uzunikele ngemali enkulu. Noma usucule kahle. Noma uzile izinsuku eziningi kunezabanye. Kholwa uye kuphela. Kepha ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa. Ngokuba ozayo kuNkulunkulu umelwe ukukholwa ukuthi ukhona. Awu bafowethu, mthanda nje leyo ndawana akholwe. Athi esaya nje mthandazweni, athi ngiyazi ukuthi yabona njengoba ngiyoguqa nje, ngizomfica esekhona. Oh hallelujah. Hey faith bafowethu, nakuba simile yona. Nakuba siqediwe yona. Ozayo kuNkulunkulu umelwe ukukholwa ukuthi ukhona. Ezuthandaza mhlambe kunalento oyikhulekelayo kumanje kholwa ukuthi kuleyo mkhuleko yakho ubekile njalo indlebe yakhe. Kwasho njalo umfundisi uNtaka walapha eBaptist. Athi njalo uJesu ubekile njalo indlebe yakhe ekunxuseni kwethu. Asibuke ke bafowethu uverse 7.

bekuwe lento ethi bekumele ngidlule la. Uma kuwukuthi kusentandweni kaNkuluNkulu ukuthi ngaphambi kokuba ngifike lapha kufanele ngidlule la ngiredi. Abanye abantu mayinkosi izobeya izobabusisa kuba ngazuthi baphuca konke abanabo. I'm so sorry bafowethu, I'm so sorry ngalokho. Ngiyazwelana nani, ngiyazwelana nami uQobo. Ukuthi abanye bethu ngaphambi kokuba inkosi banike kuphindiwe kuba ngazuthi yabaphuca konke. Kodwa lezi zinto ezintathu noma kunjalo ungahlukani nazo, ithemba ukukholwa ukulalela. Ngoba izwi kaNkulunkulu lithi esengivivinyile ngiyakuphuma nginjengegolide. Yebo kunjalo impela, kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngazi isimiso sakhe. Uma ukuze ngikhiphe abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe kubiza ukuthi ngiye kohlala ebhokisini elakhiwe ngekhwani, ngiye kohlala emanzini, let it be. As long as kodwa inkosi ikufezile ukukhishwa kuka-Israyeli eGibhithe. Ngoba uvesi 6 uthe ngaphandle kokukholwa akwenzeki bafowethu ukumthokozisa uNkulunkulu. Uma ufuna ukubona inkosi imamatheka ngawe, kholwa kuphela, ikholwe, ikholwe izwi layo. Isona sifunde engizobe ngikuso namhlanje la kwaMasho engibheke khona mangisuka la kanjalo nala eThekwini. Manje kuverse 11 kuthiwa ke ngokukholwa naye uSara, niyangizwa ngithi? Ngokukholwa naye uSara, uQobo wathola amandla okukhulelwa esedlulelwe isikhathi. We bafowethu, noma amawashe baluleke kangaka ekulindeleni kwethu inkosi ukuthi ibona izibonakalise eyimeni esidlula kuzona, singakhohlwa ukuthi uyena owakha isikhathi waphuma kuso ukuze angalawulwa yisona. Aningizwangaki? Sengikhulumeke into engaphezulu kwenu-ke. Noma izikhathi

zadalwa uyena uNkulunkulu wasakha isikhathi waphuma kuso ukuze angalawulwa yiso kodwa kube huye olawula izikhathi izinyanga ezu 12 uyazazi uyazi yena uNkulunkulu ukuthi unyaka wakhiwa izinyanga ezu 12 uyazi azokwenza Oh, besifane sibe nawe lo mthandazo othi Nkosi. Ngicela uthathe lele lami wash. Bese unginikeza elakho. Ngoba lele lami liyangidukisa okholweni. Lenza ukuba kwesinye isikhathi kube ngazuthi awukho. Thatha leli elami iwash. Manje njoba ngikhipha lele lami. Njoba ngikhipha lele lami, likhiphe mntanami. Uthi Nkosi sengizohamba ngesakho isikhathi. Ngoba ushile ezwini lakhe. Wathi ngiyayazi imicabango engiyicabangayo ngawe. Noma ukhala okwamanje kodwa ngiyayazi imicabango engiyicabangayo ngawe. Athi imicabango emihle okuyimicabango yokukuphumelelisa. Neyokukunikeza ithemba ngekusasa.

sike bebheke kulo izwe lesithembiso laphayana kuverse bani no kuverse 15 uma kambe bebecabanga ngalelo ababephume kulo bebeya kuba nethuba lokubuyela kulo kepha manje balangazelela elihle kunalelo ngamanye amazwi mntanami ungakhohlwa iloko okukulahlekele ngoba kukhona okuzayo kunenye into engiyibonayo abanye abantu abangayiboni ngiyibona imiqhe ele yekolite ngaphesheya uma kambe babecabanga ngalelo ababephuma kulo babeya kuba nethuba lokubuyela kulo kepha manje balangazelela elihle kunalelo oh glory to Jesus elihle kunalelo ungakukhalela okulahlekile mntanami ungakukhalela abakuphuce kona ungayikhaleli lento abakugqoshisile kuyo ungayikhaleli le abakuphambanisele izinto kuyona ngoba leyo ezayo awubafowethu awubafowethu kepha manje balangazelela elihle kunalelo okungukuthi elasezulwini ngalokho uNkulunkulu akanamahloni ngabo kuba abizwe ukuthi uNkulunkulu wabo ngokuba ubalungiselele umuzi ngokukholwa u-Abrahama evivinywa wanikela ngo-Isaka yebo owayamukele izithembiso wanikela ngozelwe yedwa wakhe okwathiwa kuye inzalo yakho iyakubizwa ngo-Isaka ethi uNkulunkulu unamandla izwani ke uNkulunkulu unjani unamandla okuvusa nakwabafileyo ngokulinganisa wabuye wamthola futhi evela khona ngicela ke lena ke siyibukele eduze ke bafowethu bami neso singayibukela eduze isikhathi siyavuma singayibukela eduze le u-Abrahama uhamba no-Isaka uNkulunkulu ayemnikeze yena ku-Isaka ebekuzovela inzalo engangezihlabathi zolwandle kodwa uNkulunkulu usethi ke thatha yena u-Isaka lo uye konikela ngaye manje ke lo mbhali ke wale ncwadi okusayindida kwangoku ngoba baningi kuthiwa ababhali bale ncwadi abanye basho uPawuli abanye kukhona nje abane mhlawumbe ngizokunikeza bona esifundweni sethu esizayo ekuthiwa babhala le ncwadi yamaHebheru ekuhlambisela bayazi ke laba abake baya esikoleni seBhayibheli yizwa ke le ndwana ukuthi ke wayethini u-Abrahama ngesikhathi ehamba no-Isaka ethi uNkulunkulu unamandla okuvusa nakwabafile ngamanye amazwi u-Abraham wayenento ethi noma ngingamgwaza awu bafowethu noma ngingahamba nawe u-Isaka ngifike ngimbophe izandla neyinyawo ngimbeke phambi kwe-altare bese ngikwenza lokhu okuwukulalela ngoba inkosi ithe angimbulale ngizothi ma ngimgwaza inkosi izobona yona ukuthi ngilalelile bese yona inkosi iphinde ingivusele ingivusele yena ngoba iyona vele ethe anginikele ngaye ngalalela mina kusho ukuthi isengamvusa siyabona ukuthi ke ku-Abraham yayingekho le yenqama eyayibhajwe esihlahleni yayingekho leyo into kunaloko ayenayo ileyo ukuthi noma ngingambulala u-Isaka kodwa inkosi yona uqobo inawo amandla okuthi isengamvusa noma sengimbulela awubafowethu kuyoshona ilanga sikhuluma ngefaith

Kanaw Chem. Kamalengo Mraibun Chaka Chaka Ikulage La Payana. Karen Zoy. Pamgaloku Zoy Mela Poets. Bati Bayeza. 20 past 9. Gule Mwashi Ramay. Gizilum Zanza Gleon. Nagu 98 FM. Kelo. Sigumbi. Lopez. Nibolombo. Lashel Nae. Last week, ngangi kwaDube ePlazini. Ngithizolo bengilalele itape yaleya show yonke nje ukuthi ngifuna ukuzwa ukuthi yazwakala kanjani kumuntu oyilalela. Ledale ngiyilalele ngoba yangichaza kakhulu into esasihambele lapha futhi ngisekude ukukhohlwa. And into engithandayo ukuthi-ke siyigqugquzele ukuthi uma usubuyile umhlaba senze kahle, senze ukulindelekile ukuthi usebenze futhi usetshenzwe yithi. Abantu bakaDube-ke ngaphansi kwe-association basebenze kahle kakhulu ngaphansi kobuholi bukamfowethu Shepherdson Zondi. Yeah, ngikugcizelela lokho. Yeah, ngiyethemba walithokozela lahlelo langasendlule. Khona lezi nhlelo ozenzayo emsakazweni ubonthi lolu ngikude kulikhohlwa bokube kuthiwa yini i-highlight. Yeah. Nabo bonke nje basasibambiseni nabo-ke silaphayana basiphathe kahle futhi kakhulu ngicela ukubonga nje kakhulu nangendlela basiphathe kahle ngayo-ke sengisho ngasehlangothini lokuthi-ke siphatheke kahle uyangizwa ngithina ngithi uyangizwa ngiqonda ukuthini uma ngithi basiphatha kahle ya and nabanye banezinto ezinhle siyacela lezo yitori ningayifihli nizisho ngoba zandile kakhulu iy'ndaba zokuthi thina siyahluleka zokuthi thina samavila zokuthi thina sizwani asikwazi ukubambisana manje ke bengibabhekile ukuthi bazovela ke nina ningamavila bezosho ukuthi ke kanti wobala baya kade ngisikubona ngesonto edlule indaba esematheni kulezi insuku ngithi ngiqalaza ngapha nansi ngithi ngiqalaza ngapha nansi eyalaba esibuye sibabiza ukuthi izifiki foreigners or abokufika ikakhulukazi abaqhamuka emazweni ala e-Afrika angisazi fanele siphawule sithini manje kodwa-ke sengiphawulile kuningi nkosi yami angisazi ngizothini zoze ngibhede zothi ngiyaphawula bese ngiyabheda ngoba naki istori sikhona wonke umuntu uyaphawula nami bese ngiyaphawula bese ngiyabheda kodwa ngingakunothisi ngikunothisayo nje cha kuyaqhubeka nje but laba bathi abashenxe hayi bayibekile phansi kulokhu ngibone ngazuthi inqwaba yabantu iyavumelana ngoba yazi uma ngithi inqwaba ngisho ukuthi laba abaphikisayo bancane kakhulu okusho ukuthi ngempela khonte longo khonte ngami kahle ngempela khona ongami kahle of which silindele ukuthi-ke ohulumeni bethu ney'phathimandla zisukume zenza okuthile kodwa khona ngizokuphinda engakusho ngo-2015 mingaphosisi kusuke le nto le ukuthi abaholi bethu bayiyeke le nto ukuthi uma umphakathi kunento okhala ngayo bese beyawuziba ngoba bona lowo mbono bengawuboni uphusile ngoba ukuyiziba kwenu le nto ikona okholele la sikhona manje futhi ababonge nje ngoba ayikakafiki kuleli zinga elibuhlungu nelimbi kakhulu. Fangabe basukume bathe yabona-ke manje-ke this time fanele sisukume ngempela ngoba serious ayikakafiki kuleli zinga leli noma mhlawumbe bafuna ifike kulona angazi ukuthi lokuqhaqhazela okungaka ngaphansi kwaloko nokungabaza okungaka okwani angazi ukuthi okwani ngoba lento kade sayikhuluma 2014-2015 sithe sukumani madoda ilungiseni le bonakalani nabantu abayilungisayo ngenhlanhla yami encane ngeke ngathi ukushenxa ezweni lase-South Africa ngayo kwamanye amazwe na awomakhelwane as well as nakude gabugabugabu nala e-Afrika khona nje la engingafika khona asiboshwanga kodwa sathi uma singena savalelwa endlini ethile

0: Usisi shokazikela othi ke liyintoni liyintoni na kwelami washike upass 9 sikuzi lemzansi ku 98 FM
1: isikumpilo
2: yabona mase sikhuluma ngomsamo nondaba abanye abantu bake bethi bona abanawo umsamo yabona woqaphela uma inkolo idayinawo umsamo iyabheda lo nkolo huma kuyo ngesizathu sokuthi uma sikhuluma ngomsamo sikhuluma ngalento esiyibiza ngokuthi ekujuleni
1: uhleli nempolompolo on 98.0 FM.
0: All right, asiqale ke sihlalo sanamhlanje uyisona ngifisa isixoxe ngaphansi kwaso ke 0604807164 noma 0638208448 ku WhatsApp lesibili ke ongawuthumela i voice note noma into ebhalwe phansi. Na indaba yami ithi abantu kulezi insuku banezibindi. Yeah. Abantu kulezi insuku banezibindi. Ezi wrong. Isibindi esi wrong. Noma isibindi sokwenza into engalungile. Kanti ke kudala mhlambe kule minyaka enginayo mina ke ngiseyingane abantu khona izinto bebengenazo isibindi sokuzenza. Omunye umuntu ayengaba nesibindi impela kodwa still angabinaso isibindi sokwenza lele, you know, kungasona isibindi sokwenza uma yini. Now iziphi lezi zinto abantu asebene izibindi zokuzenza manje kodwa leso sibindi siyaphambana nezimiso zesikompilo lethu. Iziphi lezi zinto abantu abane izibindi namhlanje ukuthi bazenze zibe ziphambana nezimiso zesikompilo lethu. Okay. Ukukhona lento le bengikhuluma nomunye ukuthi sisakhula lento siyathanda ukuhlezi siyiphindaphinda lento kushuthi ke yayangena yagxila kuthini ukuthi sasishayana futhi uma ubuza kwabayincomayo lento leyo ukuthi ukushawa kwethu nokushayana kwethu kwakufanele usiqinise kusenze sibe nezibindi ukuthi uma umfana uma kwenzeka siphoqa isimo ukuthi akusebenza amandla akusebenza ikhwepha ubewazi ukuthi akuyona into entsha leyo le kuwena ngeke nje uzuthuke ngoba kuyona into entsha. Okay, kwakhiwa isibindi kodwa sakhelwa phi esisekelweni sokuthi vikela zivikele vikela futhi leso sibindi leso bese bakhona abantu ababe bahle kakhulu ngaphe kulweni kodwa uthola ukuthi bayiphethe kahle bayakwazi impela ukushaya umuntu, kushaya umuntu akuyona ney'nkinga nje kubona kodwa bayiphethe kahle ingoba leso sibindi sokulwa kubona sakhelwe ngaphansi kwesisekelo esihle. Now sesinabantu abangakwazi kulo. Okay, ngale ndlela sesilwa ngayo thina ngey'nduku noma ngekhwepha ngamaqhubha nje ninikizane nje hede nangekhanda nangedolo konke lokho sesinabantu namhlanje bangakwazi ukuyenza le nto kodwa hayi ngesibham my way babo futhi hayi ukuthi ngesibham bashaya umuntu noma ngommese bashaya umuntu ophethe ummese noma ophethe isibham cha impela baxoboshisa lava nje abangena lutho izingane abesimame abantu abadakiwe abantu abangeke bakwazi ukuyivikela bazuma benjalo isibindi leso uthi ke lo baba kumina abantu sebenesibindi sokuzazi ukuthi unamandla kodwa amandla wakho uwasebenzise kumuntu ongenamandla isibindi leso esinzima kabi. Now uzothola ukuthi ke ngokwesikompilo uma unamandla uzazi lo muntu yamhlula ngamandla lawa ekhwepha ngamshaya ngamlimaza

0: sosi. Awathi kulahleka kwaye yonke lonto. Yikho lokwakha saba nezibindi. Ayi ezi eyitshekile nje beshile mthembu. Eyitshekile. Yeah. Okay, ngicela ukuzwa ukuthi uthini omunye ophawulayo ngevoice note.
1: Unjani Paul, ngiyakubingelela nabalaleli. Hayi. Isibindi mina ngisabayo nje abantu abasenzayo lesi sokuthuka amakhosi. Hayi. Yabona kuqala thina kwakuthiwa nje mangabe inkosi ke yakushaya nangempama, uvela uphuphe nje ube umphuphe nje. Ingaziwa nje indaba yakho ungaqhubekeli phambili. Kodwa manje ngendlela abawathuka ngakhona, hayi, ngisho nasey'nkundleni zokuxhumana, hayi, isibindi engingasazi mina lesi ukuthi siqhamukaphi. Hayi, ngiyabonga umama umthetho entuzuko.
0: Siyabonga mama umthetho. Aba le isibindi saka social media. Yo! Hayi, hayi, hayi, hayi, hayi, hayi. Hayi, angisazi ke leso. Yo! Hayi, hayi, hayi. Hayi, saka social media.
2: Sanibonana emsakazweni izwi lomzansi, ngiyabingelela zondi ngibingelele abalaleli bomsakazo. Ngingumuzi kayifane Bhengu endwedwe akwengiphawule isibindi esasingekho kudala kubantu, isibindi sokuvela umuntu athatha imoto yomuntu. Khonje umuntu ngesifamu ukuthatha imoto yakhe. Yayingekho into enjalo. Abantu bamanje sebenesibindi sokuvela bakhomba umuntu bathathe imoto yomuntu babaleke nayo. Eyingekho leyo nto mangikhumbula nje kahle. Umuntu uma enemoto wayehlonishwa. Mangabe kuqhamuka nje imoto osuke ungayazi ifike ima kunina eduze kwenu niyingane nanivele nibaleke ngoba imoto wawumsaba umuntu onemoto futhi umhlonipha. Angikhumbuli nje kuthiwa kunomuntu okhonjiwe wathathelwa imoto yakhe. Ay angikhumbula impela lento siqala ngiqala ukuzibona sengikhulile nje ukuthi kuthathelwe umuntu imoto yakhe ilokho nje ngakuphawula. Ngiyabonga.
0: Siyabonga kakhulu sakhuluma ngalokho khona lento yesibindi sitshekile ngizosebenzisa lelo futhi manje le ngichaze ngiyibona einganeni einganeni nje ngendlela ngimdala ngayo manje mina ingane nga under 10 years of age surely ngumkhulu kuyona under 10 ngumkhulu kuwena. Okay. Noma ngubabake. Kuneyingane ezikuleyo age. Engeke ngithi mengihlangana nazo, mhlawumbe uthi kuhlangana amehlo. Ingibuke ngqo emehlweni. Hayibo hayibo, angazi mina ongasabeki, noma mina ongahloniphekile. And hey, ayi noma ikubingelela, uyibona ukuthi kubingelela sa ayikusabi nje. Mongalulisa andla ingafika isibambe nje uhambe nayo la oyakhona, no problem. Ingane zisithatha isibindi singaka. Ngoba up to today mina umuntu omdala kunami ngimona lo mdala kunami engingamazi ngisenako ukumkhophozela ngenxa yokuthi anginaso isibindi sokubuka umuntu omdala emehlweni engimazi yasazani ayikho into engiphoqayo nje kuyena ngisenako yize ngimdala nami kodwa ngisenako nje still ukumkhophozela yabo bengisekhaya nje kunemsebenzi kufika abantu abawonta ngakamama wonta ngakababa wonta ngakagogo wabanye abasekhona. Ya ngimgaka nje ngisenako le nto ukuthi hayi phela bona laba oma laba obaba laba de abazukulu bethu naba wemalume wemalume hayi bona umhlola bo lezi ngane sibini zisithathapi uma mhlawumbe uyiphendula ngendlela enokuzidiscipline uzama ukuyikhumbuza ukuthi phela sikhumbule isigaba sakho wena uyingane nangunina wayo laphana. Hawu kodwa sondafu uyitshela. Hawu njalo nje. Hawu uthanda ukuphoxa ingane. Iyakujabulela nje. Awufundisi ingane yakho ukuthi ingabe nesibindi sitshekile. Awufundisi ingane ingabe nesibindi esitshekile. Ngifile la. Ngizekise. Hayi ngazi. Hayi singijamele. Hayi mina ngifuna ukusabeka bafethu inganeni. Hayi. Ithi noma ingithanda. Kodwa hayi noma kanjani yaba siyakhala manje kunabantu abathatha izingane zethu kalula ngoba nazo azinesibindi nje sokuvela ziphose emadodeni ezingawazi hayi mhlawumbe wesifazane aba umuntu wesifazane izingane abantu besifazane zingacisheke ngi hayi please please man please ngeke mhlawumbe ngikhuluma manje nezami zinesibindi noma zazinesibindi. Eh, that's better than Jay-Z, boss.

0: Bant, angazi.
1: Sawona wempolo
0: Yebo.
1: ubona isibindi sidlula sonke izibindi ilesi sokuthi umsakazi abeke isihloko ekuzokhulunywa ngaso angena umuntu emdala afake esakhe isihloko aphume ephuzwini ekhulunywa ngalo sona sibindi leso sokuthi ulalelwe ngiyingane zakho ulalelwe unkosikazi wakho uphumile esihlokweni isibindi leso.
0: All right.
2: Uthethe uyaphila ukhuluma noThabile ngoba selayintuzuma. Yabona nje isibindi engibona ukuthi saba isibindi impela wazi wanikela nokuthi noma ngabe kuthiwa kungenzekani ngempilo yakhe. Yabo ubaba uNhlanhla Mkhwanazi. Hayi uyabona makhulunywa ngendoda enesibindi eyasukumayama yathi noma ngabe kuthiwa kubi noma ngabe kuthiwa kuhle kodwa ngizoyimela inkulumo yami. Ngizoyimela into engizoyiqala and kwajabula iSouth Africa yonke yakhuluma ngayo wasematheni and nanamhlanje usamile sidinga abantu abanjalo ke sidinga abaholi abafana nalabo okuzothi makukhona into engeyinhle yenzakalayo basukume bame ngazo zombili inyawo thina okusidingayo ukuthi siba support abantu abafana nalabo sibabonile abantu abafana naleli social lapha eBurkina Faso bema bethi cha ngeke sikhathele izwe lethu kufanele kube kanjalo siyababona abantu base South Africa manje basukuma bayahlangana ukuba khuluma ngazolinyo ukuthi cha ngeke abantu bokufika sesikhathele sesi right izwe lethu liphelile sekwanele asezuqhubeka sifuna leso sibinde sinjalo ebese sifikele sesingxakayo ke ileso kubona umuntu esifazana umbona ukuthi hey waze wahamba umuntu enqunu phakathi komphakathi ahambe futhi umbone ukuthi akanankinga iyangikhathaza ke leyo mina ukuthi why sasithatha phe sibinde singaka sokuthi uphume egcekeni uzuze uphumele ngaphandle emphakathini ugibela amabhasi ugibela amatekisi kodwa uzibona kahle ukuthi unqunu ake sikufunde ukugqoka ngicabanga ukuthi inhlonipho iqala ngawe ukuze thina sikubukayo sikwazi ukukuhlonipha sikunike isithunzi sifanele fanele sibuke ngawe wena indlela oyipresenta ngayo kuthina abantu ngiyabonga ebhuti Pets sabile ngoba sentuzuma.
0: Siyabonga mangobese. All right. 3 minutes to 10 is Lumzansi 98 FM. Sikhuluma ngesibindi ngaphansi kohlelo sikompilo. Sibindi esirong, sibindi esitshekile. Siyasikhuza mhlambe namhlanje. Hayi ngeke bakwethu. Sibenazi izibindi kodwa hayi no Miss Jan. All right, khona ngifonelayo ngicela ukuza ukuthi uthini. Sawubona. Okay, sibindi sami futhi. Semoyeni sawubona.
3: Wa sawubona baba kalungu libe khona futhi. Isibindi futhi esinganakekile ngenza isibone nje empilweni ukuthi uthole ukuthi umuntu uyayazi vele ukuthi ubizo lakhe noma i-calling yakhe ngolasemzini ibephi uthole ukuthi uyaphikisana naye futhi uyayibalekela esiyibonile ukuthi uyayibalekela nje uyayibalekela uyayibalekela impela nje ukuthi angazi vele nobunzima ngesimanga sokubalekela ubizo lakhe. Ngiyabonga.
0: Yo, okay, ngiyakuzwa. Yeah, ngiyakuzwa lapha ukuthi uyazi kahle. Ngicabanga ukuthi isibindi esirong nesibindi esitshekile isona kanye leso ukuthi uyazi kahle into eyiye kodwa wena uba nesibindi sokuyiphikisa nokwenza okuphambanayo. Uyazi into elight ofana ngabe uyayenza kodwa unesibindi sokwenza okungekona. Ziningi kodwa into engizama ukuyisho la ukuthi sonke njengabantu abaphilayo nabathi bayilelise kompilo esiyilona kufanele ngaphakathi konembeza bethu ke siyishaye sikhumbuze ukuthi mesincoma isibindi kumuntu asincoma yini isibindi esitshekile. Ya. Mesincoma isibindi kumuntu asincomini isibindi sitshekile. Into emenzinde nje lapha noyenza lento. Sibheke ukuthi umphumela lento ayenzayo yini? Ekugcineni yini umphumela wayo lento la ayenzayo? Yeah, msana nine noma wamsana into siyiyona thina. Right, khona ngifonela angibona ukhona yini engizomthatha emoyeni. Right, 0604807164. Sawubona. So,

0: Okay. Kuvela wathi nye angazi kanjani?
1: Kubingelele Mpola mina. Elami lithi inkhala ngala bantu besifazane abangayihloniphi. Ngisabantu abadala Mpola. Bathola begqoke ama-tights kuphela, ama-tights. Umuntu uyahamba nje mdala uyabhushuzela nje kunakananankinga. Akusezona ingane kuphela kodwa manje sekunabantu abadala ekuyibona engabe bakhuze ingane. Ayi abantu besifazane abayenza-ke beyihloniphi. Zibuyele emasisweni.
0: Ya, leyo kugqoka-ke ngiyazi kuyohlezi nje siyibanga. Nami kade angihlezi ngibanda kuyibanga nabantu kodwa-ke hhayi. Hey, angazi 10 o'clock wela mwashi njengamanje.
2: Hey, angibingelele gagasho omkhulu, angibingelele bhuti. Hey, bonami bhuti, ngiyakhala ngalesi sibindi sakwa-social media. Ngendlela abantu abathuka ngayo inhlamba, ngizibuza ukuthi umama wakwakhe mangabe unaye unkosikazi, mangabe unaye umama, unaye ubaba, unazo izingane. Lezi nhlamba ezingaka azikhulumayo umuntu athuka ngazo abantu abadala futhi naye mdala. Ukuthi inkosi yami umndeni wakhe uthini, uthini kuye, iy'ngane zakhe zifundani kuyena lesi sibindi singaka.
0: Yeah, social media ayibane sibini on be-social media. Yabona abo-social media ngicabanga ukuthi iyisibuko somphakathi esiyiwo njengamanje. I-social media uma ufuna ukwazi ukuthi umphakathi sinjani, hamba ubuke i-social media, sinjeyana-ke thina imithetho wethu. Iyisibuko yona. Khona kuhle, khona kuyinkinga. Engingakusho lokho. Sawubona. Yebo.
3: Njani bab?
0: Siyaphila njani?
3: Hayi khona kumpela.
0: Yeah.
3: Ubethatha utyala bemlindeleni, kuphuma iy'hlalo, ungabusazi ukuthi labantu abafika basemzimeni abasey'nyembezini benza njani nabo.
0: Ya, isibindi nje sokuya emlindelweni yohlupha. Isibindi sokuya la kushonwe khona wena uyohlupha nje. Ngazi ukuthi isiyinhloso le yokuhlupha uma kushoniwe. Isiyinhloso, sengazi ukuthi ngathi sizobuye sibe nomhlangano sithi hey bekumnandi emngcwabeni kaMpolo. Hey sahlupha, hey sahlupha. Yabona ngazi ukuthi nje siyinhloso nje ukuthi sekuyinto eplanwayo nje ukuthi hayi. Sizoyokhuzwa. Ayayayayayay. Kuzokhuzwa thina ke nje. Hey, ngazi ukuthi ngiyanyasola ukuthi sesikuleyo level leyo. Angizwenye ivoice note ithini.
4: Molweni, molweni wezulu mzansi, molweni. Hayi isibindi esikhona manje. Isibona kuhulumeni osiphetheyo la eSouth Africa. Sibhizi sikhipha abantu bangaphandle, uhulumeni wethu ulwa nathi. Ngibona nje isibindi sohulumeni osiphetheyo nje ake senawo nenhliziyo yokuthi alwele izwe lethu. Because izwe lethu manje seliyahamba, manje seliyahamba. Osomabhizinisi yila bantu bangaphandle badayisa into ezibulala abantwana. So nje ngibona loo nto mntu ukuthi uhulumeni osiphethe nje awufani nalo wawokuqala owukhusela ilizwe lawo ubhizi ungabafuni abantu abangabona balana. Kubhizimana ebhizana.
5: Kwanendaba kusiko mpilo ngiyakubingelela nomlaleli. Mina ngalapha ngandlala isiphofu maphele ngokuhlala kule mina sikajambisiko. Kwanendaba mina nginaso isibindi ngoba ngeke ungene nesibhamu la kwami ukhomba umkami ney'ngane zami. Masicabanga ukuthi uzokwenza noma yini oyithandayo ngenxa yokuthi ungiphethe isibhamu. Mina ngiye ngiqhamuke nondaba kubanjwa inkonzi, angijiki ngiyaqonda khona la kubanjwa khona inkonzi ngoba ngisuke ngazi ukuthi ngiyovikela iy'nto zami engiyiphethe kuyimali yami nefoni yami. Mase kuzoba-ke umuntu ozothatha isibhamu ayorobha imoto yemali. Thina masimbuka sisho ukuthi eyi umfo wasompisa unesibindi ngokuthi ayorobha leya moto baphela la bantu abaphatha imali sihambe wona msakazi baphathe ibhamu nako ukuthi bakwazi ukuyivikela. Le yabantu abadlwengula iy'ngane zabo baze bayimithise angeke ngisho ukuthi isibindi leso amanyala lawo msakazi. Amanyala lawo kodwa-ke nje mfethu le nto

0: esibindi ngingasi mina ihlukene kabili ngoba ngisho nje mina ukuthi ngeke ungene la kwaMonzi Mathanda omunye esimbona ukuthi unesibindi ilo sasisibhama yokhomba imoto yemali unesibindi lo muntu ngoba uyazi ukuthi uzobulawa lapho kodwa ngenxa yokuthi uyayifuna lento ayifunayo nalesibindi esimphushayo ukuthi yena akayokwenza lento isibindi leso bese usisebenzisa ngendlela eronga ke ngibonga.
1: Oh yeah, right. Siyabonga bengisazobuza ukuthi leso yokhomba imoto yemali isibindi esihle yini noma isibindi esi wrong noma esitshekile ngoba kunobungozi kune risk enkulu. Yeah, all right. Thina umunye uPaulayo ocingweni semoyeni zobona.
2: Wo mandaba niyaphila kakhasi.
1: Siyaphila njani?
2: Ungubola lapha empenge center semaphuzweni.
1: Yebo.
2: Cha isibindi nondaba kona siyabonakala kodwa ke mina ngibuka ngibona ukuthi into le ebumuntu eyisuke izobinhlelela uma ngabe izobhekana nesimo angasinqoba noma angasinqobi sibindi ke lasobuswe nazo noma uzonqoba noma akazanqobeni ngaba mhlawumbe uzobhekana naso ngqo ngokwenyama or mhlawumbe ke physical noma mhlawumbe uzobhekana naso ngokomqondo isibonele uma ngabe mina ngathatha isibhamu bese ngithengwa umuntu athi ngokwenza into ethize mhlawumbe ngobulala umuntu ngicaba ukuthi lokho umnyanga akubiza ngesibindi kanti mina sengasithatha njenganobugwala ngobukodi bumuntu engaphethe esibhamu futhi mhlawumbe silathele ebhekele angikuboni lokuthi ngihamba isibindi kodwa uma ngabe sithiwa sibhekena naye ngqo futhi siyasibekele ngelangela ukuthi kokwenzeka ukuthi angenaso mhlawumbe isibindi sesingasebenza lesi kumfana afundisa sona-ke laphaya emuvaka entabeni bebenikezwe induku bebheke nangqo ngoba lapho ufundiswa ukuzikela nokuvikela abantu isona ngabe izothi ngaba yisibindi kodwa lokhu nje ukuthi wena umsakazi lapha bese ngithi mina unamanga ngisho emsakazweni uyezwa usekhona ondaba
1: ngisekhona
2: lokho angazi uma ngakubiza ngesibindi ukuthi ngingasho kanjani umuntu omdala usemsakazweni ukuthi unamanga mhlawumbe ngabe ngithi mhlawumbe noma ngathi uyaphosisa noasilona iqini uyabona-ke lo nkulumo enjalo njengoba ngithe ngabe ukubhekana nenkulumo noma mhlawumbe ukubhekana nesimo ngqo ahlanzi angiboni ngaba yisibindi lokho yebo kona siyakubiza ngesibindi kodwa eyi wathi le nto mhlawumbe sezuza isibindi esigobile
1: sigobile esitshekile
2: sigobileimpela wathi lesibindi esigobilepelaubeuthi unamanga futhi umzali wakho nondaba ekhaya bengixoxe ekhavela ukuthi wema unamanga oye kwazi ukusho njalo nasemsakazweni kubasakazi noma mhlawumbe usho komama abafonayo hayi bafuthi ungeke kulungile siyabonga loo ndaba sixabane futhi siyabonga
1: all right siyabonga nathi 7 minutes after 10 is the Mzansi 98 FM hlelo isikompilo hlelo nophethweni mbalombolo sikhuluma ngesibindi namhlanje esitshekile esigobile esirongo siyasikhuza empeleni khona ngithandayo lapha mokhuluma ngobunkabi lokuthunywa uyobulala abantu uyobadubula iy'thombe engiye ngiyibona zevidiyo ey'shuthwa iy'nkabi zenza lento le sengiyibonile ababaluleki kanje yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye Yeah. Awama uzazi ukuthi uyigwala, okwazi ukuthi mina ngiyakusaba. Futhi uma ngingakubona ukuthi uyigwala wena, ngiyakusaba. Ya, ngicela wazi nje. Uma ufuna ukusatshwa umpolo. Oh, sho ukuthi mina impolo ngiyigwala. Then mina nawe nje sengizoqaphela. Ngoba igwala liyingozi. Igwala linesibindi esiyi-second. Ebesenza into enkulu nge-second elilodwa. Ngomzuzwana nje wenza into enkulu. Emva kwalokho kuyobaleka. Athi angabanjwa. Phike! Lale phansi ngomhlani. Bakhona labo futhi akukhuthuza ifoni. Phenduka umbame ngqi. Akakhali kanje. Akhali sokwengane. My, my, my. Yazi, ngazi umdabukele. And kuba ngazi ukuthi wena manje usu-wrong. Kodwa uyele le kukhuthuze mhlawumbe wallet wakho la. Sumbambile nje ngqi. Awakamenzi lutho. Usaqinise nje isandla nje umbambile. Hayi lapho oyothandaza. Kuyoba ngasuthi usiyasukelwa yena. Igwala-ke lelo elinesibindi esi-one second. Mhlawumbe kuzofanele sicacise la ukuthi uma sikhuluma ngesibindi esi-right, esingekho wrong, esiqondile, esingatshekile, esingagu.

0: Ili kusukela kwi 7 colors yangesonto kuye kuma recipe asendulo lawa manje e Golden Delight kunesithake sodo athembele kuso ingakho yonke into entsha ithandayo nathi sivele siyithande Golden Delight rice simply perfect
1: isiko mpilo kumdlalo mzandli.
2: All right, yeah, ngibheka ukuthi nomunye la hashtag isikompilo. Ngiyabingelela nendaba nabalaleli bonke. Mina ngike ngibone labantu basePhalamende abavele bavotele into engayekho right, kodwa benze ngazuthi ku right. Ayi, sinzima isibindi sabantu bakithi. Ngiyabonga uWanda Tembe lo over the Eshunjalo
3: nondaba kwisihloko sakho sanamhlanje uma ukhuluma ngesibindi. Ngicabanga isibindi sesikhona ey'nganeni zethu. Umuntu nje asuke ahambe aye kamfana ayohlala nje isonto lonke. Uma ehleli lapho ungazi ukuthi uhleli ungubani. Uma uvuka nje lapho ekuseni kamfana uvuka wenzeni, vele ungubani. Sina sikhula ibingenzeki leyo nto. Ubuthi noma uhambe nje usuku lodwa. Nalapho ekhaya uzoqamba amanga ukuthi uye kamngani. Ngakusasa ukusa kubonwa wuwe, uvuke ekuseni nakhona awubonwa muntu nala ekhaya. Manje abantwana bethu sebevele bahambe bayohlala, ahlala isonto lonke, ahlala inyanga yonke. Uyibuza ukuthi wenzani lo muntu laphayana, ubani vele kuleli yakhaya? Hayi, ngiyabonga nondaba ugugu mambula sikhumala usindisweni.
2: Ya, sizwa kahle iy'nhlobo ngey'nhlobo zey'bindi.
4: Hey, wengane yami Zondi, hayi ngeke abantu sebenezibindi lezi ezinzima. Hey, abantu banezibindi lezi ezinzima. Hey. Ngiye ngibone ku-social media wengane yami. Ha, umuntu omdala afake i-status obonayo nje ukuthi hayi ngeke, ngoba mdala ngiyamazi phela lo muntu uzibani nje lo. Yindaba efake i-status esinjena esisabeka kanje mdala kangaka. I-status obonayo nje ukuthi ngeke umuntu omdala ongangami kangaka ongafaka i-status esinje. Siyakhethwa ne-status momdala mawukuthi ifoni uyayithanda osifakayo ukuthi ufake sinjani, ubheke iminyaka yakho ukuthi njani. Ubheke ukuthi sizenza yini, sakwenza yini ukuthi uhloniphe nabantu abakho nje nebesibheka babone ukuthi hayi umama noba ubaba hayi the status ufakile siright. Into ezashayisa inhloni ngabantu abakho nebesibheka ukuthi hayi bo my status esinjani lesi sifakile. Ngiyabonga mntanami.
2: Yeah, ku social media la sibona khona ke izinto eziyizinto zangempela. Sikhuluma indaba yesibindi namhlanje ukuthi ke khona eyitshekile, khona eyirong, khona eyigobile. Isiphi kanti okuyisona ke esi right noma esiyiso ke. Ngiqedeke nje ama voice note akhona kuze siqhubeke.
3: Njani siyaphila? Mina into engiyibona ukuthi sibe iy'ngane ey'khula nje manje sibe nesibindi esingaka nje sokubulala umuntu ela ama-drugs abawadlayo. Besibe badlile ngempela ababi nawo nje unembeza uyaphela baba nesibindi leso esimbi. Khona nje ama-drugs she mashintshile-ke nje izwe lethu ayishintshela yenye into nje wangempela esingayazi kwasathini. Angazi singabumbana kanjani njengakudala ogogo kudala bebumbene kahle ngathina nje, kodwa sikompilo silahlele kuyangempela.
2: Ya, ngiyabonga. Ngiyakuvumela kule yey'dakamizwa ukuthi ziyamenza umuntu abe nesibindi esigobile esirongi iy'dakamizwa. Sengiyibonile leyo nto. Asiqale ngalesi nje samukelekile kuthi utshwala. Angithi ke ukuthi uma uzokwenza into ethile oyisabayo bese uthi hayi angithi ukuthatha isibindi. Mhlawumbe yaqala lapho le nto konakala. Lapha sithi sothatha iyibindi nje. Sibe silimaza isibindi lesangempela ke siprocess igazi.
5: Hey Mpolo, hayi. Khuluma ngenkulu indaba yesibindi. Mina ngincona isibindi sika mama lo Jesinka ngobe sezuma. Hayi isibindi sika mama ngiyasithanda ngoba inzala abantu leya ekade ngiyibuza sonke isikhathi ukuthi ingane ezalwa omama zabhubha ama-drug bapho omama banesibindi abamjoyine uJesinka ngesibindi thina singemuva kaphakela umthakathi thina besilisa.

0: akujoyinwe inkulu le mpi yokubhubhiswa kweingane zala kulelizwe inkulu inkulu inkulu uhulumeni esawuvotela usithengisile azivuka isibindi impolo ofaka isihloko esibalulekile izwe lilinyakaza ngoba labantu laba bakuhulumeni kuthiwa ngesiZulu kulele kunye ukube kubili ngabe kuyavusana osopolitiki fanele bathole leso saka kulele kunye kubona ukube kubili ngabe kuyavusana
1: hey kakasha mina ke lento ngicabanga ukuthi lento iyonakale ngale ndaba ukuthi iqale ngale nto ukuthi bangconywe kakhulu laba bantu maqhamuka abantu benza izinto ezibhedayo bangconywe kuphinde futhi base beyahoshipha yabo kubonakala engathi sibona abantu aba exemplary maba ubuka nje endaweni especially emalokishini nje uthole ukuthi wonke umuntu lawo owenza lezi zinto ezithe ukuphuma eceleni yabo iyo lento ebakhela isithunzi babone ukuthi shuthi lento abayenzayo i-right yabo angazi ukuthi ngempela ngempela ingaqedwa kanjani leyo nto ngoba each and every generation manje yabo sekunalokho ukuthi umuntu owenza into enjengaleyo fanele anconywe ngoba iyona leyo nto bese kuhlangana nalezi zinto zoma-drugs nazo zonke lezi zinto engenile ezinganeni yenza ukuthi zaba naso isibindi lesibindi sokwenza lezi zinto lezi zigrusama esisabisayo ngiyabonga wena enendaba uMapholova
2: sanibona umsakazi izinto umzansi sanibona nani balaleli uDlamini ukhulumayo ngithi mina banesibindi abaholi bethu ngoba khona enye indawo engabona kubhidlizwa izindlu zabantu bengekho bese emsebenzini abanye beswele indawo yokulala kodwa kunabantu abangebona bala abakhuselwa uhulumeni kodwa thina sibukeka njengenathingi nje kubona kodwa nje sekusondela uvoto sebezongena imuzi nomuzi ke manje basithembisa izulu nomhlaba into engekho ngiyabonga banezibindi ezimbi kabo abaholi bethu abasiphethe ngiyabonga
3: Ya osopolitiki siyabonga. Osopolitiki banezibindi and futhi ngeke ulunge ekubeni kwipolitiki isibindi kungenaso. Ukuthi yesinjani? Uyazazi story ukuthi yesinjani kodwa hayi ngeke ulunge lapha kungenaso isibindi. Ngeke ufana nami nje sawubona.
4: Zondi umthembu lo rainmaker sorry kubuye kwesibili mfethu ngikuza usubuza ngesibindi esright ukuthi esinjani ke esright ngoba sesikhulume kakhulu ngesitshekile
3: yeah
4: esright wena mfethu yabona abantu angazithiwa inama protein legenge yama forum yabo kuyinikele ukuvikela umphakathi mfethu ungeze uhole unikele ngempilo yakho ukuthi uzovikela umphakathi legenge le evikela umphakathi abanye sezwe abake badutshulu yabo Isibindi ke leso mfethu esright ubowazi ukuthi awuholi wenza umsebenzi okufanele ngabe wenziwa amaphoyisa usuke wena uyoyinikele uwenze nanokuvula ke ibhizinisi elibonakele mhlawumbe endaweni ukuthi hey I'll survive wena uqhamuke kodwa ngendlela ezithile uliqale lelo business usubonile ukuthi hey ngaluza imali kodwa lifike kuwena lisimama abaningi behlulekile ngokuthi usebenzise omunye umqondo yabo andike lo ndaba Isibindi mfethu ngiyamuzwa umfethu engiphikisa lo munye isibindi mfethu ukuthi uzala ingane isibindi esitshekile ukuthi uzala ingane uapproacha kanjani ingane yakho izala wentombazana ulale nayo uyenza umfazi wakho uze uyimethise isibindi leso esitshekile ize kunobunyama kunobunyala phakathi kodwa kuyisibindi ngoba mina nje kunazi ingane zamantombazana ngeke ngiyibuze ukuthi ngiyicalaphi nje isibindi esingaka ngisithathap ukuthi ngiye kwindodakazi yami ngithi ngifuna ukulala naye igazi lami ngize ngiyenze umfazi izale
3: ngicabanga niyavumelana
4: okuyinto errong
3: ngicabanga niyavumelana naye
4: usuku wathena kuzona isibindi amanyala asikho isibindi Yabo mina ngithi sibindi bengishilo nasekuqala ngathi sibindi sitshekile akusona isibindi esright
3: All right siyabona

0: Apple. Apple.
1: Alright. 20 past 10 kwelamiwa nje ngamanje. Sesikhulumile ngesitshekile esinjani ke esikahle. Isibindi salezi ingane zabafana esibazalayo ezihamba amadili la kuhlatshwe khona zimolayini bokudla nabakhwekazi babo zilinde amaplate okudla lafa elihle kakhulu. Sizoba nesizwe esinjani makuwukuthi ukuzithanda kukho kubafana bethu babuye bashelele izingane emngcwabeni. Ihlazo lelo from Anonymous. Okay, Anonymous oba indlela obhale ngayo laphana. Yeah, bengifunda ke ivoice note, not ivoice note, ayifunda ivoice note, hey bengithini. Bengifunda umyalezo lapho, khona umuthi sawubona indaba esibindi sibe senziwa ngabantu besifazane. Bayokudakwa, bathuke inhlamba emntwini omdala azakhale masiphele nondaba. Luvuye Ndlovu eMauti, Namibia area. Yeah, right, umunye obhalile ukuthi sawubona indaba, umuntu onesibindi esihle. Uvusa ikhaya lakhe apho abantu sebethi liphelile ikhaya, isibindi sokuvusa ikhaya. All right. Okay. Ehhe, khona umunye Paul ayo ke ngizothi thini?
2: Ngiyakubingelela mpolo ekuseni.
1: Ngiyavuma.
2: Indaba enkulu isibindi msakazi wami. Ibindi hlukene, khona isibindi sokwenza into enhle. Umele iqiniso, khona isibindi, khona nje abaneyibindi zokuhlakaza imizi yabanye abantu, khona abaneyibindi zongafundi ukubona abanye abantu behlezi ngokuthula. Umuntu angene phakathi kwena nihlakahlakaze njena, eyi baneyibindi abantu enamabibane. Eyi, umuntu onesibindi esibi nesibindi esinamabibane. Bese kuba khona abaneyibindi nje zokuthi cha, umuntu athi cha, ayikeke yenziwe lento kanje kanje, ngiyakuphikisa. Akuphikisa abe nesibindi sokuphikisa. Khona abantu abasebekayo saba ngisho ukumphikisa meshinto, kodwa nazi ukuthi hayi mani hamba nobani, hamba phambili uzokwazi ukuyigwema leyo nto ukuthi never. Akubi njalo, kuba nje kube nje. Umuntu akwazi ukufeyisa ngeqiniso, akukhuluma iqiniso nawe. Labo bantu banesibindi esiphili sokuphila. Ngiyabonga ndoda emishini Cibane.
1: Siyabonga kakhulu. Ukukhona omunye ngiyacabanga lento echazayo nje la Cibane ukuthi khona umuntu engihamba naye saka omunye umuzi angaziwa kulo muzi, bengikhuluma nalabantu efonini bangiyalela ukuthi ngizohamba kanjani ukuza kulo muzi. So sengihamba naye ke lo wesifazane engihamba naye, masifike egate nalo muzi livaliwe kodwa likhiyiwe, simemeze singaphandle egate. Ngesikhathi simemeze mina ngizama ukufona ngingaphandle egate. Right? Alivuli gate lo. Angene nje impela bese ngithi oh ngimbizi ukuthi hayi ayenziwa lonto. Yawama ongaziwe emzini womuntu. Usithatha apho isibindi sokuvula igate ungene ngaphakathi. Ngithethisa lo ngihamba naye. Kanti umakhelwane uyasibona. Sikhuluma lento esikhuluma. Athi umakhelwane hayi no, ayikho inkinga, usho angenelele kule kulokuthetha kwami. Hayi inkinga. Lo muntu enimfunayo ungale ngemuva, okusho ukuthi ke yosimemeza thina singile ngapha efront ungemuva ngasekishini. Okay ke ngenxa kamakhelwane owesifazane futhi engimbona ngeminyaka elingana nalo muntu esize kuyena, nawe uthi ngase ngifonileke futhi ke la ring ucingo langabanjwa nami ngangena ke. Alright, sifike ngemuva kishini simemeza still. Hayi, kuvuliwe ke umnyango, awuvaliwe ngekishini, uvuliwe nje. Still lutho, akekho umuntu ophendulayo. Kulo ukuthi phakathi endlini unganami. Hey isibindi. Hey isibindi. Hayi, I'm sorry bafethu, anginaso leso sibindi mina. Ngangizoma nje mina egate-ini, ngimemeze, ngihute, ngifone, azayibona ifone, azeza azongilanda. Anginaso nje isibindi so hayi anginaso nje, mhlawumbe sengingasho ukuthi ngiyigwala ke, cha kodwa anginaso ikakho abantu engimaziyo muze ngujwayele. Yeah hayi ke lapho nginako lo ukuthi yabo ngijwayele la ekhaya. Ngiyaqala bengiyalelo what if umuzo wrong get all engize kuona ngomizela election yabona yakhe kanjani. Ngisalapho futhi khona indoda ke lapha kumina emjondelo. Hayi nasibindi kanje.

0: busy ngiyagunda ngiphambi kwesibuku. Iyafika ithi aweshe insizwe ninjani, hey bese iyahleka ngibuke. Hawu vele ingene. Ya ikhethele sihlala lesi sihlala mina ifikile. Ihlala ikhululeke nje. Yathi hayi khululeka ngizokulinda. Ngithi uzongilinda nje wena ubani? Uba athe ngene. Hawu akhona kwabani la? Hayi umuzwa wrong lo ngene kona. Yer isibindi. Esinjani ke siright? Esinjani lesi ke esithi siright? Sesheshile umthembu ukuthi esinjani ngokubona kwakhe. Mina ngathi isibindi esihle ilesi esinemiphumela emihle. La ngikhuluma ngaphansi kwesikompilo lethu. Isikompilo lethu elinesisekelo sobuntu. Ilesi esimayela nokusiza. Si usizo ekugcineni leso sibindi. Ngingaqhubeka ngichaza into eziningi kodwa uma leso sisekelo singekho. Hayi. Okwesibili engakuchaza okumayelana nesibindi engithi asibuya sibe sihle isibindi esinenhlonipho. Kuthi akufani nokusiza kodwa ke mhlawumbe singagcizelela nalolu hlangothi lenhlonipho. Akube isibindi esinenhlonipho. Khona la uthola ukuthi nami sike ngaba sesimweni la ngitshela khona umuntu omdala kunilalelake. Sizolahleka-ke inhlonipho-ke manje ngoba le nto yenzayo. Ngisho ukuthi ngimnikezani isixwayiso sokuthi inhlonipho isizolahleka. Bekade khona kade bengikhumbuza nje omunye ugogo engaphoqeleyo ukuthi ngifike kuleso simo. Ngoba ngase ngibone ukuthi mdala impela isimo esikusona ungifake enkingeni manje ukuthi ngilahlekelwe inhlonipho. Ngamnikeza isixwayiso. Yabona-ke sizolahleka-ke manje inhlonipho. Ngase ngisi-apply-ake isibindi ngoba engangizwa noma sengimxwayisa. Ngase ngisifaka-ke isibindi-ke lapho. Ithe ngalunga futhi leyo nto leyo eyayidinga leso sibindi ngahlehle futhi. Ngabuyela enhloniphweni engikade ngikuyona. Sesiyilungisile le nto le ekade idale ukuthi konakale. Ngokwami ukubona ngathi yisona sibindi-ke leso engisithethe ngokuthi-ke esihle.
1: Babumpolo, hhayi. Makhulunywa ngendaba yeyibindi. Mina ngifisa ukwazi ukuthi laba abantu abaneyibindi eyingaka abamelene nabantu bemasithumashe abamelene nabantu abalwisana nokuthi ama-foreigner wahambe. Ngoba kukhona abala eSouth Africa abamelene naleyo nto. Bathini ngalaba abantu abagcwele umgwaqo manje amaphara? Kuyabathokozisa noma ingoba kungabhekene nabo. Hey isibindi somuntu waseSouth Africa osathi i-foreigner lingahambi. Hayi impolo, hayi abantu baneyibindi. Ngoba kufanele ngabe sihlangana siZulu ngazulunye ukuthi abahambi bese bebuya ngokusemthethweni ngendlela eyiyo. Umuntu uma ebuya azothi uyaphi, hayi banesibindi abantu. Uma usakwazi ukuthi akugcine umuntu oletha ama-drugs. Ngiyabonga impolo. Anonymous.
0: Ngiyabonga nami. Ngikhumbula sabuka amabhayisikobho. Ngo 20 cent 50 cent singene sebebaningi ehholo bese kuba khona beqaya abarobhayo avele ayicishe umnikazi webhayisikopu athi phuma nonke akuqale phansi veza ithikithi phuma wonke umuntu out kusale labantu abamsizayo kuphela kuvalwe kahle futhi kagene kuphindele emnyango kuqale phansi angisho ukuthi ngithini. Angisho ukuthi ngithini kodwa ngithi-ke khona ngithumela umyalezo la uthe sawubona Mr. Mpolompolo isibindi esihle esenziwa uJacinta Phakela uNgizwe kanye noJabulani Khumalo nabanye labantu abanesibindi sokuma balwelizwe labo ngokuthi labantu bangaphandle abangenamaphepha bahambe labaholi benze into enhle ehlule abaholi nepolitiki. Ngalokho-ke ngithi isibindi esihle. Ngiyabonga umlaleli ezilomzansi-ke ongayishongo ukuthi ubani. Omunye uthi ngiyabingelela Mpolo esibindi esibi, ubaba olahla unkosikazi ney'ngane ngenxa yentombi eyisihlobo sakhe okuWes wayibamba ukuthi imsebenzisela umuthi kodwa namanje usahleli nayo kwayingane sezondla ngo-1000. Eyi, ngathi i-personal le. Right, omunye uthi sawubona Mpolo esibindi esibi.

shiye All Stars igama le band yayinkulu kakhulu le band lena we superstars bonke babe iphathe yayo kanti ngoba ethi dreams do come true version 2 2 minutes to 11 cela ngisize la nginombuzo ngabe ngilongo yini mina ngabe ngiyaphambuka uma ngithi kuwe uma ngihamba nawe sazana kona uhamba nomuntu kandanazani nawe siyazani sabangani noma umfowethu uma ngixabana nomuntu ngihamba nawe angilindele ukuthi ungikhuze noma kanjani yabo angilindele ukuthi ungikhuze noma kanjani kuneyindlela zokungikhuza uma ngihamba nawe bese ngixabana nabantu kuneyindlela kumele ungikhuze ngazo yabo oqala fana uthi ungikhuza kodwa ubusayida nami ubuhambisana nami yabo ngiwe ngizwe like hayi uyabhedha mfethu myeke uyabhedha ngifuna ungikhuze kanjalo hayi ungikhuze ngendlela enokukhombisa ukuthi hayi yabo hayi ngenye indlela hayi ngendlela elahla mina uhambe nalabo abantu lobo ngase ngisuke ngijikele wena so ngi-wrong yini ehe uma ngenze njalo ngikhuza umuntu engihamba naye ukuthi akangikhuze kahle akufanele ungikhuze noma kanjani ungikhuza sakungi vumela yabo ungikhuza sakungikhombisa kulomuntu engixabana naye ukuthi ngibalekile awungikhuzi sakukhombisa ukuthi kulomuntu engixabana naye ukuthi hayi vele uhlanyelwa kithi lolu ngiyalwazi eh awungikhuzi nje mina kanjalo ngi-wrong yini menginjalo 0604807164 0604807164 uma sibuya ngapha eindabeni njengoba sekungu 11 o'clock

0: afika ngitshela ukuthi lokho kwenziwa lapha emsamo akukho asambe siye kohlangana endlini ethize siqoqane khona sonke yila izinto zethu izophumelela khona ngihamba naliphi ithongo mina ukuya lapho kuleyo ndawo ezinye zezinto ezishayile lezo uma usufikile kuleyo ndawo nibuthene nihlangene kungakhulunywa nokuncane ngamathongo akini kodwa bese ke nifundelwa incwadi ethize la kuzothiwa khona usibanibani weqe endaweni ethize kwavutha langa bukwanje yaya engazi ukuthi izinto ezinjalo thina zikaze zenzeke kithi
1: uhleli nempolompolo on 98.0 FM
2: yebo sibonga indaba kuphiwe kanti ke 6 minutes after 11 njengamanje kusakela nezilumzansi kune98 FM leli hour ivamise ukuthi ke kube elomculo kuze kube 12 o'clock uyabuya ngo-12 neindaba uphiwe kanti ke buzile uma kuwukuthi na impendulo ungangithinta ngi-wrong yini mina mengifuna ukukhuzwa ngale ndlela yokuthi ufana ubheka ukuthi ngikuzwa kanjani uma ngihamba nawe ya sazana sabangani noma siwumndeni ngikhuze ungangikhuzi noma kanjani ngoba lelulaka enginalo ngase ke luphambukele nangakwena noma ngingizwe kungazwakali kahle ukuthi uhamba nomuntu khona abantu abakuphazamisayo yena usiyakulahla nje kanjalo ha kanjani ha yayithi ungilahla kodwa ngibe yabo kube khona lento yokuthi ngizwe ukuthi wena awuphikisani nami kodwa futhi at the same time uyangikhuza yabo ungasalithi ungilahla nje ngi-wrong yini mengicabanga kanjalo ngithe 0604807164 inamba ongena emoyeni noma 0633208448 inamba kawhatsapp-ke loyo-ke
3: umzambo ndastoritel imbongo akusiso mahlanje okuba ngikhuluma lento angihleki namhlanje nizonitshela amaqiniso njengopets kodwa mina ngicela ningangisondi ukuthi nje nina besilonga izinto ngane engasayiqondi kwenzakalani labafana bebehamba bajekisa izinqa phambili abasaqondi amantombazane axhumakezizwe inkophe inwele namashiya

0: Isasa lomculo lisezandleni ezinhle uma kuwukuthi sizolishiya koJoliza. Uyelo ethi nonkala phambi kwalokho uParis Dlamini uthe isiwelewele bamadala kunene msana nomkhulu umkwena Themba Mkwena bathe Liana 28 minutes after 11 o'clock is lomzansi kulona ku 98 FM. Ngiyabuza umbuzo ke lapha ukuthi ke uma mina nginalento yokuthi umuhamba nami. Yeah. Mayenzeka ngqana nomuntu ungikhuze kahle. Ngirongini. Ngirongini. 0604807164 inamba ke ungangithinta kuyona. Ngisabheka la kuma voice note ukuthi
1: yabathinta njengamanje. Thinta njengamanje. Shayela ucingo ku 0604807164. 0604807164.
0: 28 after 11 isikhathi jika manje sawubona.
2: Yani ndaba?
0: Ngiyaphila njani?
2: Siyaphila. Sikhuluma noThembela Ndlovu sami shona wonbona mina ukushaya.
0: Yebo.
2: Eh hayi asiyazi sho uthi hayi. Kubabili kungenzeka ukuthi ube wrong noma ufinde ukuthi noma ufinde ube kahle kuya ngokuthi wena ngalesikhathi ngicaba ukuthi wena ngizokukhuzela usuke wenzeni wena kulowo muntu kodwa uma uzosukela umuntu sihamba ndawonye isicabanga ukuthi izokukhuzela futhi ngingafanele kahle kahle uya ngiqale ngidalabhe wena fa ngiqale ngidalabhe wena ukuze lo muntu lona omsukelayo imehlisi ulayo phela ngagcina sinimaza sibabili ngenxa yakho wedwa fana ngijikele wena engihamba nawe
0: hayi hayi hayi ake ngihambeke nawe
2: kwenziwa njalo vele
0: nawe
2: uzokuphethisa nawe ukuthi ungalimali
0: oh ya kwenziwa njalo mthetho wakhona
2: kwenziwa njalo impela bhuti ngoba phela abantu basuke bezokulimaza ngibona kumina ngokuthi thala kahle bona phela bazokulimaza
0: Yeah. Okay, angezwe.
2: Hayi, ngiyabonga ke futhi.
0: Ngiyabonga nami. Yeah, all right. Half past 11 umukudinga isikhathi. Kuthiwa hayi, Mbolo, wrong. Wrong, Mbolo. Moxana nabantu ke depend. Hayi, bengitshethi mina bengihamba nani nje. Ngizodelela nombani. Ngoba nizodoma ningikhuza, ningikhuze. Yabo. Isikhuza kanjani?

0: Sazi sikhuza kanjani? Kuza sakungi. Nami imiyalezo longenile ethi umuntu uma ngabe ephambuka uhamba naye kumele umkhuze ngeqiniso. Hayi sakumseka ngoba once laba ababhedelayo mabekubona ukuthi umkhuza ngokumtatosa induku bayifaka kuwe. Bayifaka kuwe bese beyiphosa nakuwe. Ngoba sebebonile ukuthi umkhuza ngokumtatosa. Kwakuthiwa uma ume ushayeke kanjalo uthole amachaphazela uhlulwe ukumela ubunsizwa kwakho. Kodwa-ke uma uhamba naye umkhuza engakuzwa uwe umume umjezise ukuze waziwe njengensizwa. Ngicabanga ukuthi kumele umjezise uzazi njengensiza ekumela iqiniso. Mina ngazi kanjalo-ke Mancinza, isihlahla samabhinca e-Luganda. All right, kushuthi ayikho lento yami. Lento yami nje ukuthi mina ngihamba nani ngidelele umuntu. Oh, hayi, ngixabana nomuntu, ngingathi ngimdelele. Xabana nomuntu, niyenza favor mina. Ngizocwaninga nibheke ukuthi uba usukele omunye.
1: Sawubona, sawubona, sawubona msakazi wami engimthandayo omuhle. Eyi, engiqale ncomo nje msakazi wami ukuthi ungidlalele ezimnandi iy'ngoma lezi ey'ne-jazz phakathi. Eyi, ngizwa ngixhuma nje kancane, ngingenzi namhlanje akikuniki ithuba lonke lokuthi ngikulalele because nginesikhathi sonke namhlanje. Hhayi-ke, la ukhuluma noVuma uShothi wakwaMthembu Sibongo e-Adams Mission. Eyi, wasikhuluma-ke isihloko sakho, siyazwela kumina. Yazi, mhlawumbe kumina sekabili sekathathu umuntu engihamba naye ixabana nabantu noma eshawa abantu, ngingazi ubangwani, ngithi ngiyalamula mina, egcina seyikhala kumina, kugcina sekulimala mina. Ngithi mabe ngithi ngiyakhuluma, kuthiwa wena uhlanganaphi kulokho esikubangayo nesikuxabanayo, wawukephi? So angisazi kumele ngenze njani. Sengangcono nga-avoid-a abangani abathanda ukulwa nabangani abahlezi besenxushinxushini zomaxabana. So ngancamela ka umahamba hedwana ngoba manje ngazi ngalimala nje la esandleni through yini njalo ukulamula indaba ingakufuni ungahlangene naye. So mulamula nje, hayi msakazi wami ziyakhala kuwena. Hayi, ngiyabonga kakhulu ke, ngiyabonga, ngiyalithanda izwi loMzansi. Uvuma Mthembu Adams, sap sap.
0: Siyabonga nathi, hayi bangilahla na bangilahla.

0: Yeah. Une body cleanser ikhipha inyongo nama goldstone. Uma uhlezi ukhathele, ugijimise okwenyamazane. Usizo lukhona eUnika Wellness Center, baku 21 Joslovo Street, Zumaisha House, 9th floor, room 916. Ungabathinta kule nombolo njengamanje 072 932 6787.
1: Okay, isikhathi njengamanje sishumi nenhlanhla imizuzu lishayile ihora leshumi nambili. Sizokwamukela ke ubabunala ke esikhathini sanamhlanje. Ake sithathe lethuba baba sikubingelele ezweni lomzansi siku-welcome futhi.
2: Kubonga mina ake nami ke ngithola ithuba lokubingelela after isikhathi eside.
1: Impela.
2: Ngibona uze wanqwaza noqwaza wazotha nje.
1: Umama.
2: Waphelela nje kutheni cha umama.
1: Umama lapha.
2: Yes. Yes. Phela uThabizolo babengagadlanga kahle.
1: Babengagadlanga.
2: Obaqonda.
1: Obona uma ngiqwazile khona into engiswe ngidinga kubaba.
2: Oh, okay, ayike kunjalo ke. Ulindele nje uThabizolo ukuthi hayi khona kuzothiwa sisicela lo.
1: Hayi
2: ngiyakubona. Uthe waphelela nje
1: wathi. Uthe ngaphelela ngamama.
2: Sekusele ukuthi uhenqe nje kube khona nje into igaxayo esahenqa nje mhlawumbe noma iduku elithizwe lithi.
1: Oh.
2: Ya, ngidlulela emagxini, emagxalabeni.
1: Oh, le emagxabayeni.
2: Lithi shonele.
1: Hayi lelo ngiyengilenze kakhulukazi mangabe kuthiwa kuyaphithizela. Oh, uThabizolo bahlangene ngibabonane ngibaboni.
2: Hayi ngikuzwa kahle. Musa ukhuluma izulu esihle kanje. Hayi. Ibambe ngakho siyabonga uThabizolo hayi. Iqondile into kaThabizolo. Sibingelele nomlaleli sibonga ithuba nje lokuthi siphinde sihlangane after a long time. Sibingelela lo umlaleli mhlawumbe nosibingelela esimbingelela esendleleni semotweni omunye nje kuyi public transport yabingelela sibedlela siyabingelela kwaba semakhaya nabashonele izihlobo zabo sithi ke uNkulunkulu abe nabo siyabingelela yize kunjalo.
1: Ake sibonge kakhulu ebabunala njoba usufikile siyazi ukuthi kukhona lokho esizothi ukukhuluma ngakho nje osukunela namhlanje ezisibona kakhulu isikhathi esesiphila kusona. Baningi abantu abaye bayibuze into eziningi ezahlukene ezikhathi zokugcina ubuya kaNkulunkulu ku 1 no 2 no 3 kuningi nje okwenzakalayo. Kodwa futhi uma ngabe uthi ubhekisisa kahle angisazi isigaba esingale kwami ngoba angisibonanga. Kodwa ngibone isigaba mina engithe ngikhula ngase ngikhula amehlo ami avuleka kwaba nezinto ezithile engiyibonayo and lezo zinto lezo mina ngeside lami ngibone zingikhulisa kahle ngibone ngiba nayo lento yokwesaba ngibone ngiba nayo lento yamahloni esigabeni mina engikhule ngaso ngibone inhlonipho futhi ngingayiqedanga esigabeni mina engikhule ngaso kodwa ezisiqhubeka ke njengamanje siya ngokuya siqhubeka lezi zinto esi thina sikhula sayisaba sayihlonipha kwaba yona yonke into nje ongayicabanga ziya ngokuya akuzona izinto esesingayisaba namhlanje akuzona izinto esesingayihlonipha yonke into nje ubona isinormal ngendlela izinto ezenzeka ngayo ingabe lokho baba kusho ukuthi ngempela ikhathi sekuyizona yini lezogcina.
2: Yes, angibonke Maxoli injalo indaba sisiphila esikhathini kakhulukazi ke ngokufunda izwi iBhayibheli. Amafunda ke imibhalo kusitshela lokho ngoba ifundiwe le mibhalo sakhula kodwa besingayiboni
1: yeah
2: kodwa manje sekhona izinto esesizibona sokuthi umuthathe ivesi livusana linamathele emngene ngqo kule nto yenzeka ukuthi awuyazi lento ababekade beyifunda before babeyifunda nje ukuthi is prophet kodwa njengamanje kuyagcwaliseka lokho kade kuprofethiwe. So ngicabanga ukuthi kube umbuzo omuhle ukuze sikhulume ngakho lesi sikhathi esiphila kusona.
1: Okay,
2: yini sikhulume ngaso na izathu sokuthi kumele siqwashe umuntu akwazi ukuthi azibone ukuthi ukuphi nokuthi yini kumele makayenze ngalesi sikhathi.
1: Alright,
2: uba uzivikela kanjani kulesi simo esikusona. So into enjengalezi ngoba uma ngabe kuwukuthi contact wise prophet usuke sikhishwa is prophet ekutheni kube khona ozuzayo ngokuqonda azokuthola kuleso prophet onganakanga ke futhi abese yalimala futhi uma sekwehleka ngoba phela fanele sehle sibonakala ukuze kuzogcwalisa ukuthi wayeqinisile lo prophet
1: and usekhuluma ngayo indaba yes prophet okungenzeka ngempela abanye bethu banakho kungayi understand ukuthi umuntu uma ngabe kuthi uya prophet yini le kahle asuke ekhuluma ngayo ngabe suke sikhuluma ngento okufanele mangiphuma la emsakazweni ngithola singilindile ezantsi noma yinto okufanele inhliziyo yami ithi ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga kuzokwenzakalani
2: khona into izo sisho sezulu esithi ithemba libulala.
1: Ngiyakuzwa.
2: So isiprofetho samsana nesimo esinjengaleso esuke sikubonisa

0: ngoba ke yilokho esidingayo. Ngicela ukuzwa nangomunye umlaleli usezwini lomzansi. Sawubona.
1: Sanibona njani mawami?
0: Siyaphila
1: baba.
0: Yes, siyaphila.
1: Uyaphila baba Masondo la eNtuzuma. Ngisanda kungibula nje ngiyezwa ngikhuluma ngendaba ezimnandi
0: baba.
1: Ngikhulekela phezu kwazo kulezi nsuku ngoba noma inini selingakhali icilongo sisi. Sekwenzekile konke uNkulunkulu akusho, ukuvukelana kwembuso, iy'ngane ziyayeka ukuhlonipha abazali, akusekho okunye okulindile. Umuntu nje akathi get ready ngoba lento uma ukhuluma ngayo ngathi ukhuluma ngenganekwane. EBhayibhelini kuyashiwo kuthiwa kuba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo ngoba umhlaba uyophinda ube umlilo. Thina siyolandela uJesu yoba akhuphuka ngaleya lift ekunobufakazi abambone ekhuphuka ngale ifu ephindela kubaba ezulwini. Nathi ke siyobe sikuleyo ndawo uNkulunkulu asibekele kuyona njengoba sibancane, kodwa bosho bathi babesho ubaba Masondo, nani nikhuluma lapho nicacise indaba kaNkulunkulu ekuthiwa nencwadi enikhuluma ngayo yabelungu. IBhayibheli ayikulona labelungu. UJesu wangala eAfrika, ayikho into esizwayo ngephesheya, ba sihlukaniswe nawo ulwandle na yonke into. Mina uNkulunkulu wathi KZN isibuko sakhe. Nangiyaprofethelwayo ngisho kuzohamba inkosi, ngiyatshelwa. Ngisho kuzofika ubani ade ngimgcine, ngiyatshelwa. Ngihleli noNkulunkulu mina. Abantu abahlala bafika baphuma bekhamisile ngathi ufilini khona omunye nje ade ngibonge sengiyabala ethi nje baba Masondo wathi angibeka isandla lapha ezwini lomzansi, savuka ekuseni ngiphila saka. Yabizwa leyo nto,
0: ngiyakuzwa.
1: Yilo uNkulunkulu, mele umuntu ophinga uNkulunkulu ebephefumula. Ngiyenhlakeke ukuthi uphefumula kani, unesigubhu ngaphakathi se-oxygen. UNkulunkulu kuwena ngefinger print yakho, wena wedwa emhlabeni.
0: Ngiyakuzwa.
1: God bless you bantwana baNkulunkulu, ngiyanizwa kumnandi. Ingathi abantu bangalalela bese bethi get ready.
2: Yeah.
1: Ukuthi ngiyasho ukuthi inkosi.
2: Yeah.
1: Ngicela ukuthi uma usubuye ngifice ngiready. Amen.
0: God
1: bless you baba.
0: All right.
2: Siyabonga baba uNyambose. Ubaba now into ekhona esifuna ukuyiveza futhi esechazile ubaba osekuthintile nokuningana. Ngingifuna ukuthi siyibuke kule part ukuthi solution ithini, uthini uNkulunkulu meyala. Lapha kuyena uSecond Timothy. Uma ufuna incwadi kaSecond Timothy lapha ku chapter 3 wakhona. Ngifuna ukufunda lapha ku verse let's say verse 12 uthi yebo bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu baya kuzingelwa.
0: Okay.
2: U13 abasethi ke kepha abantu ababi nabakhohlisi nabaza uqhubekela phambili ebubini, qaphela la, bedukiswa. So kulezi xhuku ezimbili ngikhuluma kulesi xhuku esithanda ukumlandela uNkulunkulu kulesi sikhathi esiphila kusona, sekuyisikhathi sekuqalile ukuthi kube khona ukushushiseka kwamaKristu. Sekuqalile kube khona ukushushiseka kwabantu abangabeqiniso, kungakhona nje ukuhlambisa igama lokuKristu kuphela, kodwa abantu abenza intando kaNkulunkulu. Ngoba sibaningi sibizwa ngamaKristu kodwa ekwenzeni intando okuhlukile. So laba benza intando kaNkulunkulu okuyinsali kaNkulunkulu, lithi izwi likaNkulunkulu ke labo kuzothi kuloke kuqhubekile kuzoba khona nezikhathi zokuthi bahlupheke. Kodwa nakho khona uthi uverse 14, kepha wena yima kulokho okufundile nowaqiniseka kukho, wazi ukuthi ukufunde kobani. Uverse 15, nokuthi kusukela emntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla ukuhlakaniphisa kube insindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Abesethi yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu. Ukwenzani? Ilungele ukufundisa, ukusola, nokuqondisa, nokuyala ekulungeni ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. So kahle kahle ofuna ukubale ukuphepha engozini enkulu, ngoba uma ebuya uKristu Samari, uma ebuya uKristu akazukubuya maxola abeseqala phansi amemeza amagama abantu. Kepha lithi izwi likaNkulunkulu ngethi 24:31 uyakuthuma izingelosi zakhe emagumbini omane omhlaba.
0: Yeah.
2: Ukuba zibuthe ziqoqe labo abanjani abathe bephila baphila benoKristu, mabefa bafa bengakuKristu. So ngamanye amazwi bayavuswa la. So ngamanye amazwi asikho isikhathi ukuthi kuthiwe indlela yakhe izolungiswa lapha, indlela siyilungise manje. Ngoba siphila esikhathini sami sokugcina, siyamdinga ke onamandla ngaphezu kwakho zonke izinto ezokwenzeka njengamanje.
0: All right, hayi ngithatha ukugcina. Usezweni lomzansi, sawubona. Baba unjani?
3: Khona mamthembu mthembu, uyaphila ibhuti akanalo?
2: Hayi siyaphila ba.
3: Khona bathu ba

0: 나라 부투만한 데서 그만 애착을 빼리.
1: 마바.
0: 아벤 고만 간다고에 지나다나리 그만 게 파이프 있는 그런 구도. 내나 부도가 나라 나다나리 나오면 수수수마. 에 파이프리. 군에 군인다오 에 파이프리 너망달아 수수다. 군인다오 에 파이프리 니 에시. 아무가서 아파한데 검사. 장애 치과는 된다.
2: I guess it's yebo khona umqondo osho njalo vele njenga uma ngabe umuntu ukuthi ke uhlobongile leso simo njengaleso sikhulumela kuloko ukuthi ungaphindi bese bakhona futhi ningahlobongi
0: hayi ukuthi kuthiwa ungazali ngaphandle komshado ayinile kanjalo inkulumo ngasale sizo
2: ya asifisa ukuthi silfunde ivesi mhlawumbe imali ngaqondisanga kanjalo ngoba ngendlela osho ngakhona ngathi ngizosana ngithi encwadini ukuthi khona ivesi lokuthi bese lisho njalo kanti umqondo ukhona osho lokho okushoyo
0: right ke umbuzo wami yona bhuti akanayo nami esithi msimango unda ekuthenini ngoba kunenkulumo enjalo esifanele abantu bashade bese beyazala inkulumo leyo ethiwa iqhamuka kuNkulunkulu uma wenze ngizange ngizanga lokho kushushise futhi ngizofuna nenzima yengane ngiphilise naye ke into engifisile yazi ke ngaphansi ukuthi uma sekusuka ingane yami njencane no-12 neno-13 ithole umntwana bese ngijika mina ngithi isibusiso esivela kuNkulunkulu angamkele isuke ithi ishone iphi le nto ukuthi akufanele ngizale ngaphandle komshado ngizocela nje anti abakunala nawe mese simthuma ngiyabonga
1: ake sibonge kakhulu baba
2: Ake siyabonga indaba isekutheni isono asikho emntwaneni and isono esenzekile senzeke kubazali
1: hayi emntwaneni
2: uma ngabe umntwana ezalwa yena umntwana uzalwa engenasono emhlabeni azalelwe emhlabeni wesono so umntwana uthi yena uma efinga amanyamazi kwine ekuzalweni kwethu kwinature yethu asikho isono kodwa isono sikhona uma ngabe sesikulomhlaba uma sikulomhlaba ezimpili iqhubeka then bese siya decide ukwenza u right nokwenza u wrong namanye amazwi angenza example
1: so use decide nini
2: yabona u Adam uNkulunkulu wadala u Adam emhlabeni kulomhlaba wambeka kwakungekho sono wakwazi ukuphila but kuthe uma ngabe sekukhona isono kwase kuthi bonke abazalwayo emva kwalokho bazalelwa emhlabeni wesono okungasho ukuthi bona bayisono so umntwana ozalelwe ekhaya akazona isono isono isenzeko esenziwe ngabazali okuthe umphumela ukwenza kwabo kwabe seqhamuka umntwana umntwana uyisibusiso esivela kuJehova
1: ngicabanga ukuthi isazoqhubeka
2: isazoqhubeka
1: angisho kanjalo baba ngithi isazoqhubeka ngenxa yokuthi kuthi khona okunye manje okufikayo ucishe ukuhambisana nalokho kodwa sizosuka bese sishawa
2: ke yashawa isikhathi lokudivert kwi-point lethu but ke ibhale nje phansi ibe enye izinto esoke siyikhulumise ngoba manje thina esizulwini siyazi ukuthi kunomlanjwana ukuba isimo esinjengale somntwana ozalelwe ekhaya uhlawulwe akahlawulwanga kodwa makuza nje ezweni umntwana mangabe fike emhlabeni uyisibusiso esivela kuJehova mina umfana nentombazane sonile kuJehova bathi sihlangane kungafanele ngabe siyahlala
1: ingakho nezono zigcina seyiwela kuphi kubantwana laba kade bengenasono
2: abanosono so ingakho nakubona futhi abantwana siyakwazi ukunqandela futhi isono uma ngabe bona bezokhetha bahambe ngendlela eright
1: hayi sizoqhubeka baba inamba yakho sesihamba
2: 0837173343 0837173343 asibonge umlaleli
1: ake sibonge nathi futhi lo bekuyena ke o babunala ezindlini zomsakazo kuyena nje ebekade sinaye ngalolu suku olukhulu kangaka namhlanje ke besigcile kakhulu ke eBhayibhelini engicabanga ukuthi futhi ke sisazoke sikhulume ngalo kuzosilekelela lokho ukuthi kube khona izinto esizibonayo nesizibhekayo ngenxa yokuthi vele isikhathi siphila kusona sesize safinyelela lapho so njengamanje siyahamba ke siya ezindabeni zehora lokuqala ziza nobani naye ke uPiwe
3: izindaba ezihamba phambili kulele hora bazovela madonza kantolo labasolo abathathu ababanjeke nenqaba yamasaka umthunzi wezinkoko ebabanang

Phinde sibonge kakhulu futhi nakuyena ubabunala okuyena nje ebesinaye osukwini lanamhlanje. Sixoxa nje indaba enkulu ukuthi ingabe izikhathi zokugcina uma ngabe ubheka akuzona yini lezi iBhayibheli elakhuluma ngazo. Supha ke imizuzu lishayile ihora lokuqala.

Uyabona ke ushaka mnandi la nothando hlophe uthi nje iphimbo lakho emhlabeni Lord Jesus siyabonga kakhulu yizwi lomzansi 98.0 FM uhambisana lapha nomamhlophe okay kanti ke njengoba ngike ngaku hazela kafushane ngathi namhlanje ngizobe nginesihambeli sami la ezindlini zomsakazo ngosi uyena ke esobe sinayo la endlini zomsakazo sibheka kakhulu uhambo lwakhe noNkulunkulu kakhulukazi ke endimeni yezomculo wokholo angeke ngenze njena ukuze sokwazi ukuba sikhulume naye

ezomsakazo sisho njalo ngalesikhathi sithu hambo lwethu noNkulunkulu khona la uNkulunkulu ayesuse khona bese hamba nathi eloke hambe nathi uma ngabe uhamba naye uyeza ukuthi yazi ukuthini noma ngabe kuthiwa ngisaba kangakanani kube khona ikhati la ethi angesabi lutho ngokuba wena uNkulunkulu unami ake ngizweke ukuthi ke uthini uNkosi

0: Yebo ke uyena ke la unkosi uyakhala unkosi inkosi uyakhala la uyazikhalela baba.
1: Ay man ngiyakhala ngoba anginayo ipower yokuthi hostel amzana ukubabulala anginayo ipower yokuthi zani ukuqamba manga nithi nireshiwe ngoba nilaye umuntu ngenhloso anginawo amandla ukuthi yekani ukubulalana emateksini angenu MEC but ngokubhala ingoma edlulisa umyalezo yona ndlela uNkulunkulu athe angikhuze ngayo njengomfana omncane ongakwazi ukuma phambi kwabantu abadala ngoba umhlaba usunje kodwa ngomyalezo wokubhala nobuciko bokuthi ngikwazi ukudlulisa lo myalezo ngibonga uNkulunkulu ngabe nje ngifafaza konke la ngemakhona ngiqala ngayo ngithi hayi bafethu asixoxeni khona ivesi elithi lapha namadoda ke sixoxeni nansi indaba ngcono uhambe kunokuthatha umphefumulo wakhe
0: because
1: kunabantu abaningi abasuke be behind umuntu othandana naye musa umbulala uthini ngabo so manje kuningi kakhulu
0: and ngiyayithanda indlela oyibeka ngayo ngoba uyibeke yawa wona wonke umuntu not ukuthi usifazane kuphela osilise njengoba usho ukuthi musa uqamba manga ukuthi ureshiwe kubenwazi ahla mhlobo ukuthi awureshwanga uyayibona lento leyo okuyizinto eziningi esiyibona zenzeka lezo and zenzeka kubantu abazogcina futhi bengazange baba namandla ukuthi bazikhulumele ngoba vele kuthiwa hayi lo unakho lokhu vele ukwenzile uyabona.
1: Ngicabanga ukuthi enye into engibukayo oPrima noMEC iphathi mandla
0: kumele
1: bebe nohlelo lokuthola abantu abama victim ezinye izinto kunomunye umama nje uNozipho Mthetho wakwaba ivictim yerape wayeshare nje kwenye event ngambuza one thing ngathi ubona kanjani ukuthi lo uma echazela ngempela uyivictim wangitshela into ebuhlungu kabi wathi umuntu okwenzakalele into kuyena lethamba embulisha bethu namanga azokuthinta ubani uthi akakwazi ukuqhubeka instead uyama akhale then lethamba emekhala yena wake wa affecteke uyabona uthi ngempela lo uhlukumezekile so manje angazi singenza njani ukuthi le nto le ilunge ngoba nabesilisa banayo indaba
0: abona
1: nje and kunezinto eziningi othuma uyibuka mawubona ukuthi kokunye nabo bayenzelela because abanye baba involved kwi relationship ubona ema university ingane ziyayibulala because ayikho indawo okuthiwa kukhuliswa khona amadoda ukuthi uma usukhula usuke ufanele uba indoda umanager kanjani lento ema relationship that's why bevele bebona ukuthi angithatha impilo yami ngoba baba involved entweni abangakabi nolwazi namandla okuyikontrola nesikhathi misi yaba affect ebona ukuthi kuphela komhlaba.
0: No ngiyakuzwa nkosi ngiyakuzwa kuningi esisazo ke sikhulume ngakho nakho siya na kuJuni okuyinyanga kakhulukazi yabantu abasha engicabanga ukuthi zikhona izinto ezokwazi ukuthi zisilekelele ekuthenini singabhodla sikhulume nangazo especially njengoba umuntu omusha usemncane uyindoda yakusasa uyabona vele ukuba indoda aqala manje lokho ngikwazi kahle uyabona mhlawumbe sesiphetha la siye emaphethelweni ethu naba bangani bami isikhathi sabo siya ngakhona ngiyazi ukuthi kuningi okwenzekile empilweni yakho bekunjani usahamba ukhipha ezisubalila kuyona ialbum yokuqala le kodwa ngathi khona u2 noma u3 okhona emva kwakho
1: engakuchaza amandleleni yami ngisizo ukuthi before ngiqale yonke into ngibone ngemva kwemike studio ngikwazi nokubhala iculo ngasizo ukuthi ngathandaza uNkulunkulu ngamcela ukuthi angisize
0: ngiyakuzwa baba
1: ngoba the time kukhona abantu bebeza nema empty promises the time ngiba nokuphoxeka nokulimala ohambeni lami angibhekanga omunye umuntu ngabuyela uNkulunkulu as a source yami mase ngikhulekile engiphe ukuthula mase no engiphe nokwamukela ukuthi makudalelwe mina ungangifonela uthi unento ethile kunembizi ethile ngihambise zonke izinto mase kungenzeki mele ngithi uNkulunkulu okushuthi kuzilomzansi bengadalanga uNkulunkulu ukuthi le nto le ukuthi bangaphothi fezeke
0: into
1: engisizayo lawo kumuntu omusha ozamayo ngoba uzama ibusiness noma uzamayo kunengoma yami ethi nginethemba ukuthi konke kuzolunga okuthi yonke into yethu kubalele lento uma uqala uqala uthinte umnikazi wawo methi icelo zethu azaziwe nguye engumqalisi nomphelelisi angikwazi ukuthi ngafike ngingasho ma ukuthi ngingendawo nethile mase nginenkinga
0: manje yazi
1: sengilimele
0: kuphi
1: uzombutshele ba so into esilimazayo ukufuna izinto esingayi afford nanokufuna izinga uNkulunkulu angakasifikisi kulo hamba ngamandla onawo bekezela uma lithi iBhayibheli iqinane emandleni iqinane enkosini nasemandleni amakhulu nike nje uNkulunkulu nawe uyinike into zaNkulunkulu ziyalindwa akuyona phela into esingayichazisa ayona into evele ihle nje ithi vu njengemvula so uma ubekezela umethemba uNkulunkulu ubekezela igama lethi bekezela nompumelelo into ehambisayo uma ungakwazi ubezela impumelelo angekuyithola uma uqala empumelelweni ongayisebenzelanga uzojeza musu uyayisola musu uyakhumbula ukuthi ish angihamba ngendlela wrong so asingajomba ama stepiso asibeke umoya phansi sidedele wasidalayo asambise ngecebo lakhe negraph yethu izobonakala kahle njengomnenke bazosha abantu ayisiyamazi sa cula ko workshop siyamazi samapi ngoba bayibonile indlela yakho kodwa kuyathusa uqhamuka nje suthi boom so themba uNkulunkulu yena yedwa ngoba noma ngaba nama ideas and plan everything but kumele wena wazane nomnikazi ukunika lento le ungabheki izinto oyexpectile kodwa uthandaze ubukwena uma uthemba yena ke yena uyakuphelelisa

0: izwi lomzansi leli 98.0 FM baje bangishaya bangani bami ngiyaxolisa awungexolisa bangani bami hawo manqumpani ngiyaxolisa sithanda sa auntie sanibonani bangani bami sanibonani bapha bangani bami hey futhi mina ke ngivele ngibe nebhadi nje athi angisakukhulumisi
1: Sabisikhathi sodato. Kuyizwi lomzansi FM no Anti Maxoli.
2: Usuphorishile.
3: Abona Anti Maxoli.
0: Ay, suka madoda.
4: Tama yami ngulwazi sibonisana ngoSeptember. Cela ukutshela ukuthi ngenzeni namhlanje. Ngifike ngawasho iinfomu zami ngase ngaphorisa iy'cathulo zami.
0: Ay, suka madoda.
1: Ikhaya lakho. Njalo ngo-1:30 sihleli nodato no Anti Maxoli.
5: Tama yami ngosamkelisiwe singatha ngihlala eBenuti ngifunda esikuleni primary school ngifunda grade 3B.
6: Hayi bangani bami sawubona my friend sawubona mngani wami
1: dedelo wakho udade washayela ucingo inombolo ethi 060 480 7164 sihleli nodade no-Anti Maxoli Ukhona lolu mtholi njalo ngesonto ku-12 kuya ku-3 ntambama. Sengisikhathi sodadu. Uma inkumpana ba-anti Maxoli, asike silalele odadu ukuthi bathi.
7: I love you. You love me. We're a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too?
1: Asike silalele odadu ukuthi bathini kuyizwi lomzansi.
0: We bangani bami sanibona bazali ngiyacela ukuthi basondele abangani bami baze kuantu wabo ngifisa nje ukubanikeza ihug ozani phela abangani bami ozani nazonke uyabona ke sengibabambileke manje bonke sengibabeke lana kimi na bonke ngabagona ngiyabaqabula ehlathini nqanqanqanqanqanqanqanqa yo abasahleka basajabule awu akhepo nami futhi ngikhona khona la awu bangani bami sanibonani bazali abahle nesibathandayo siyacela kakhulu ukuba ke nisingenise endlini sifuna ukukhuluma noaunt vula mama vula uvalile uma vula awu suka madoda sebevulile eminyango njengamanje angithi kade uhambile wena uaunt wakho uyazi ungena awukade ngihleli nje uaunt beloke busy ehlela nomalume unkosi alright sengikhona ke ithandwa zami uyazi yini ezokwenzeka namhlanje khona into engifisa ukukubuza yona nje mngani wami sophendula nje kabili kathathu ngizwe ukuthi ke ayasebenza yini nawe wakho amakhala mngani wami ayasebenza amakhala wakho mngani wami ayasebenza amakhala wakho nawe amakhala ayasebenza into edala ukuthi namakhala wamasebenze ingoba ngiyakwazi ukuza ismeli engisithandayo nesmeli futhi engasithandi bangani bami ngiyakwazi ukuza ukuthi hayi uyabo la khona le nto enuka kamnanda ayi khona le nto enganuki kam yini ke ngifisa ukuba ungitshele yona ngifisa nje ukuba ungichazele ngento othi uma ngabe uyihogela uze ukuthi yabona ke le yaze yanginukela kamnandi yiliphi iphunga owazi kahle mhlophe ukuthi nje uma uke walizwa uyachazeka yilona mngani wami yiliphi iphunga owazi ukuthi uma ngeke ngalizwa leli phunga iyo ingathi ngavele ngihlale khona la ngingasasuka inhlobo ingathi ngavele ngihlale ngingasaso yiliphi lelo phunga mngani wami bazali bethu abahle nesibathandayo siyacela kakhulu ukuba nisiboleke amafoni kade ngangisho ma ngithi lento nginukela kamnandi namhlanje ngifuna ukutshela uAunty Maxoli kade baba ngangisho malume mkhulu gogo kade ngathi yabonele inginukela kamnandi yini le awu siyacela bazali bethu nisiboleke amafoni buka phela sesiyadabukisa nabangani bami buka nekhanda lami sizelatsheka Nekhanda likamngani naye selizela tsheka futhi siyacela ma Ayi kulongile baphendula hayi abangichazi mase bependula abazali bayaphendula abangani bami so njengoba beqala bependula excitement yodwa excitement yodwa ngoba sesizomxoxela uAunt, okay? Bavumile ke abazali bathi bazosiboleke amafoni. Ngiyacela ke bangani bami ukuba ke ningisendele, ngimjahile ngoba nami ngizonixoxela ukuthi yilipi iphunga mina elingichazayo uma ngabe ngithi lidlula nje la ngasemakhaleni wami. Ithini ke inamba mhlambe bangani bami, inamba ilula kakhulu, sendelani uAunt ama VN wenu ama voice note wasendeni bangani bami ku 0638208448 bangani bami. Aunt mususheshise kulungele ngiyaxolisa. 0638204488 bangani bami. Nizwila ngithi bangani bami? Yes. Kukhona ke bangani mhlawumbe abazofisa ukuthi bafone ngenxa yokuthi ke abazali bona hayi kukhona lokho okuhlekisana nayo. Kukhona ukuhlekisana nayo ifonini. Kulungileke uma ngabe kunjalo nanze inamba yokufona bangani bami. Ithi 060 480 7164 060, ngize ngitshengise ikhanda bangani bami, ngangibona le studio mase ngikhuluma nani, 060 480 7164. Hayi, ngoke ngizwe, hayi nami iyanginukela kamnandi le mpahla, iyanginukela. Yini kanti wena anti leyo? Hayi ngeke ngikutshele, qala nawe ungitshele, ungazi ukopelo kwami, ugcina usuthi nawe nansi enginukela kamnandi, kanti nawe neyakho mngani wami ekunukela kamnandi. Yini le othi uma ngabe uthi nje uthi uyabona lama ungangisusi, ungangisusi, ngaze ngayithanda lento engiyizwa ngalesikhathi. Ake ngizwe ukuthi ke umngani wami yena ke ngalesikhathi ke uthini? Yini le athi uma ngabe ethi nje emakhaleni imnukele kamnandi.
8: Sawana Aunty Maxoli, ikhenuka kamnandi imbali. Nonyama. Makhara sokuphekiwa.
0: Ha, mngani wami. Iyamchaza ke leyo yena. Yabona imbali. Mngani wami. Imbali mngani zikunikela mnandi. He uyayithanda imbali mngani. Uthi zimnukela kamnandi. Hayi ke mase kukhulunywa ngokudla, ukharosi kuphekiwe. He ukudonsa ule kude. Kulungile angizwa.
8: Sawona Aunt Maxoli, igama yangu keketso ngankena ngis

ele uma sengithi izingcingo seyivulekile. Inamba ke esoyisebenzisa ithi 060 480 7164 060 480 7164. Uma ngenjalo uzongisendela umyalezo ku 063 820 8448. Yona ke namba le ozokwazi ukuyisebenzisa if lokho engikhuluma ngakho ukuphendula njengoba ngithe ngihleli ngaphendula ngasithi ake sixoxeni lento izinto ezingaka sizazi kanjani sizibona kanjani. Ngiyabuya. All right, bani lo usenzo.

0: Alright ke sesingaliqoqa ke udaba lwethu. Ngilibekile nawe umqondo wakho ngakuyisa noma ngabe ikuphi. Angisho ukuthi focusa kulokhu mina engicabangayo kodwa isihloko sethu njengoba ngishilo ngathi sivulelekile. Kodwa sibheka yona lento yokwenzeka kwezinto. Sigcina sesifunda phi? Isikhathi esiningi uma ngasihleli ayikho ihlobo uhlobo lwe drama ngokujwayelekile olingenabugebengu. Ulayini udwetshwa kanjani? Kubuka abantu abehlukene esingayazi nemiqondo yabo ukuthi yini abayicabangayo. Kugcine sekwande njengoba kwandile kumanje. Kunoma ngabe yini. Kungenzeka kungabi kona futhi ubugebengu. Wena wazi ukuthi mhlambe yini efikayo ngalolu daba nje esikhuluma ngalo. Yizwi lomzansi leli 98.0 FM. Ake ngiqaleke ngithathe wokuqala ngizwe nje ukuphawula kwakhe ukuthi yena ucabangani. Nawe futhi uvumelekile. 063 820 8448 063 820 8448. Uma nginjalo vele ungithinte ngocingo ku 060 480 7164.
1: Ake ngibingelele sesimaxoli, ngibingelele dadewethu. Yami impendulo izothi no. Ama movie, ama TV awana inkinga. I-TV ibekele ukuthi yenze umsebenzi wayo ngesikhathi sayo kuwena mnikazi wayo omuntu osekhulile umzali ekhaya. Wena ngesikhathi ufunda lapha ku-TV osuke ukubuka udlulisela emntwaneni okuhle okungase kumphilise bese udlulisela emntwaneni futhi ukuqwashisa lokho kubi okungase kumnikeza inkinga. Uma sekuyakuthenini phela nezingane ziyayibuka i-TV, no, umzali unendlela yokuthi azi ukuthi ingane i-TV ibuka ngasikhathi sini, iy'nhlelo zokuthi ingane ikwazi ukuyibuka i-TV zinini, kuwumsebenzi womzali lokho. Isiphetho samadrama nama movie kuma TV isiphetho salokho sisibuka umuntu omdala ngoba ayivumelekile ngani ukubuka lezo zinto. Ekugcineni wena mzali ohlungayo kulezo zinto ubona iphetho yonke into bese uyakwazi ukudlulisela emntwaneni bese siyenza okunye futhi sicikelele okunye okuzosibangela inkinga kubantwana bethu. Ingane yomfana musa ukuthi ma ufuna ukuyithenga into ezoyijabulisa uyithengele i-toys lesibham. Noma kuthiwa i-toys lesibham samanzi noma esani, i-toys lesibham nje angilazi lisho ukuthini enganeni. Bese sigwema futhi ukubukisa iy'ngane ama-wrestling lezi zinto lezi ngoba iy'ngane y'gcina y'limazana zodwa ngoba siyibukisa izinto ezi-wrong. I-TV ayinankinga sesimaxoli. Inkinga ikufanele umzali aqikelele ey'ntweni asuke ezenza emntwaneni ney'mfundiso zakhe.

0: ngizintasuke ayibona uhlahla samabhinqa lo ngcwabula eluganda. Thank you.
1: Ake ngibonge kakhulu wehlahla samabhinqa. Angazi noma mhlawumbe mistake ibekumina yini, ningcorrect. Ihloko sethu asikhulumi ngabantwana nama TV. Ihloko sethu asikhulumi ngabantwana nama TV. Kodwa sikhuluma ngethuluzi elitrainayo ekuthenini kungaba nomthelela ingane ayilibambi ibhange. Yabona? Ingane ayilibambi ayilibambi ibhange. Ayibambi izimoto, ayibambi into eyiningi nokunye nokunye ke. Mina ngingene mhlawumbe ebugebengwini. But isihloko sethu sivulelekile. It's not about abantwana ngoba lento esikhuluma ngayo into eyenziwa kakhulu abantu sebekhulile. Uma usukhulile uqala ku 18 years uyaphezulu, sukhulile ke lapho. Yabona? Lezi zinto esigcina sesiyibona ukudwetshwa kolayini ukuze kufinyeleleke laphana. Uyabona? Izinto ekanjalo engikhuluma ngazo njengamanje. Angazi noma mhlawumbe iphutha libe kumina yini, mhlawumbe ngithe abantwana nganakile, kodwa isihloko sami asikho about abantwana ne-TV. Usezweni loMzansi, sawubona? Yes, babu njani?
2: Ukhona kunje
1: kuwe? Ngiyaphila bhuti wami, ngikhuluma nobani kuphi?
2: Khuluma nobhuti eMkomazi.
1: Baba.
2: Cha, ngikuzele mina. Yazi le nto iya ngokuthi mhlawumbe kwesi sikhathi ukhulu ukhule uhlangane nabantu abanjani. Yabona nje ofrende bakho. Ukuze ngiqoke ukuthi inkunzi mhlawumbe ibanjwa kanjani.
1: Ngiyakuzwa.
2: La ngemva kwakho kusuke kukhona umuntu oyabona yabo lo muntu ekuthiwa uNgqongqoshe. Kusuke kukhona uNgqongqoshe ngemva kwanonithumela ukuthi ngiyazi uma nifika lapha ngifika omunye amala omunye enela kugcine. Uyazi ukuthi khona abantu ake bangene endaweni ongeke uzinake. Lana bagcine ngokuphuma nezinto abayidingayo.
1: Ya.
2: Yabona. Ya le nto le iyangokukhula nanokuthi iyangokuthi wena mhlawumbe ubuka kanjani ngoba lana nje sikufihle ukuthi khona abantu abangakuthandi ukusebenza.
1: Okay.
2: Khona abantu abakuthandayo ukusebenza. Yabona-ke manje umehluko uqala lapho. Yabona manje mina ukusebenza ngikuthandi bese ngibona ukuthi khona izinto ekufanele yisheshe mangiyithola nje futhi labantu abanjalo yabona ababinabo amakhosikazi kungayinkanhla mina nenkosikazi.
1: Ngiyakuzwa.
2: Abantu nje abayihlalela bodwa nje uthola ukuthi nje futhi uma ufika kulunge uthola ukuthi kukhona iy'khali la yabona eyikhona la ekusetshenzwa ngazo ukuthi madoda ekusasa senzenjani.
1: Ya
2: yabona loo nto. Ya ya into enjalo nje uyabona ngokuyibuka abantu.
1: Ngiyabonga kakhulu baba.
2: Ya nami ngiyabonga.
1: All right. Yizwi loMzansi 98.0 FM. Ulayini wokudwetshwa kokuthi impahla intshontshwa uyazi ukuthi ezinye zezinto ziba amahloni bantu besifazane. Abe umuntu oyithola esenesisi esikhulu kungesona isisi esikhulu. Uyabona? Abe umuntu angazi oyithola esenezinqe inkulu kungezona izinqe inkulu yonke lo line subheka phi ukuthi uma ngase kuthiwa ngithathe impahla esitolo ngayifaka ethayithini ngathatha u1 no2 no3 hayi kuyasebenzeka hayi kuyaphuma kuyaphumeka ngingabonanga izinto esisuke siyithathaphi lezo uzizwe ngubani uyibona kuphi mbuzo wami lapho. Usezwini loMzansi, sawubona.
3: Kunjani Shinoxolo?
1: Ngiyaphila bhuti wami.
3: Ya, hayi Shinoxolo, isona isikhathi ezwakala ukuthi Shinoxolo le nto ama-TV akanayo inkinga sometimes khona la akufundisa khona isifundo sokuthi uma wenza into enje mawumphumela.
1: Yes.
3: Ya, okuyi Shinoxolo, okuyi influence okugebe kungena kanje uhlala lo muntu emnyama akubusi mbona shona isibindi. Bese ulalela usizi lwakho wena ayichangile mina kodwa ungayenza yabo.
1: Ya
3: bumbele lapho ukuthi gqebe nguku athi umuntu okay nasi isibhamu ngisho ukuthi isibhamu usazi ukuthi usifunda khona empilo yabo ngangoba abantu othi associate nabo abagcine sekuyinkinga abakufaka inkinga ukuthi ugcine ususenkingeni ukuthi wena ufunde ubugebengu kuyadepend ukuthi uassociate nobani.
1: Okay. Bona bebukele yes. Phi lento yokudwetshwa

0: ayizothi
1: ngithi bona basuke beyibuke kuphi lento ukuthi kudetshwa kanjani uline
0: sisimacela ake na ufike uyithumizelela ungazilutho
1: okay ubone sekwenzeke
0: ubone sekwenzeka ubone ufica abantu yisebe womaster ebugebengu usebenza bakubuyisi lucky noma mbonabo unazo nesibindi
1: uzoma
0: ey uvume la ngoba uqhayekile ucabe ngisho zasekhaya
1: okay
0: yabo
1: mhm
0: ngisho uyigwala uzovuma uthi mina sisibindi bakuphosele bakuphosele i-rifle bathi mina ke walo rifle wazi iphansi
1: mhm ngiyakuzwa
0: ba uhambe wena udubula wenze yonke into mhlawumbe igcine sekuhlala wena enkundleni
1: mhm kuyezwakala baba
0: yabona
1: all right
0: ngiyabonga
1: thank you izwi lomzansi leli 98.0 fm njoba ngeke ngasho naseqaleni ngathi ngiyakhathazeka ngoba ayikho engeke ibe nabo yabona ayikho i drama engeke ize ibe nabo ubugebengu nohleli phansi uthi yazi kade ngagcina aya ngisebenza uke washo mfowethu mhlawumbe abanye abafuna ukusebenza vele yabo lonto le kodwa ngalendlela kuyashesheka yabona ngalendlela le siboni oh makushawa makhadi na uline owenzakala as much kwi drama egcina ngishilo futhi ngiqala ngathi egcineni vele uyobanjwa but ubanje umonakala usowenzekile yabona isifundo vele sikhona yile sifundo sokuthi uzoboshwa kodwa uboshwa vele umonakala usunjani sewenzekile kwenzeke umonakalo kubantu abaningi abayishumi kwasekubosha umuntu oyi1 alright ake siqhubeke usezwini lomzansi sawubona
2: bese sisimaxoli
1: baba
2: hey ngkhona yasihloko sakho so
1: yes butam oh nxese ngiyaxolisa angazi kwenzakaleni kodwa mina izandla zami zemsulwa ngenza ngalutho alright ake ngiphinde futhi usezwini lomzansi sawubona
3: Yeso simaxoxa.
1: Baba.
3: Yebo sisi. Hayi into ekanjalo zenzakala ngokuthi lento iqala ukuthi na ngaphezulu kwabantu ababili. Ningakhulumi ngezinto ezakhayo.
1: Mhm.
3: Ngoba uma unabantu umngani, umuntu muzolimenti lo mngani umngani onjani?
1: Alright.
3: Lo mngani indlela akhuluma ngayo, ungamtsheni ukuthi mhlambe lento iyaphetha ngoba uzokuzonda mhlawumbe bese kukhuluma wena kufanele usheshe kuyena
1: mhm
3: yabo sheshe kuyena ngoba into ekanjalo iqala mhlawumbe mani ke nawu 5 ningenzi lutho seniqala kanjalo ukuthi
1: ngibona
3: yini sendebola yini ngibona lonto
1: okay
3: uma ubuntu zikhula zifundiswa ukuthi umuntu muzo emlonyeni wakhe ukukhuluma ukuthi uyambonto lo muntu uhlobo lomuntu nje sheshe ke kuyena
1: Ngiyakuzwa baba ngiyabonga kakhulu.
3: Ngiyakusiza lokho.
1: All right. Izwi lomzansi leli 98.0 FM. Yiqinisa ukuthi uma ngabe sibuka ziba khona izinto ezinhle. Kodwa bancane abantu abaye bafunde okuhle. Kodwa uma ngabe kuthiwa kukhulunywa ngokubi abantu abaningi bafuna le yonto le ukuthi bafunde ngayo. Ngenkathi ubonile ukuthi wenzile kwaphumeleleka uyuthi nami yabona wenzile kwaphumeleleka uma kuqondene nobugebengu cha nami impela leya nto ngayazi futhi ngenkathi ekwenza umuntu oqhamuka uzoqhamakisa ungqondo kakhulu athi mina bengenza ngalendlela ukube wenze ngalendlela bekuzoba lula kakhulu ngoba bezokwazi ukuphuma nayo lento Usezweni lomzansi sawubona?
2: Sisimaxoli isihloko sakho sokuqala siyafana. Kahlahle lona umoya wencithakala.
1: Mm.
2: Ngoba manje lapha nekhaya ngithenge yafika mina kugcwele lapha na uithi nasema Nazareth kodwa manje hey ngithi ngafika abafana sebalahle ni Nazareth bengisekhaya. Ha manje ngiyabuza seliyaqhobo ngaphala uNkulunkulu uyakhuluma manje ukuthi noma ubani ufuna ukuthatha le ndlela ukuthi hey high days phansi komhlaba. Uyoyibolana manje ba prophet abayothi ngikhuluma ba ben prophet uNkulunkulu benthumile. Manje ngiyafika abafana balahle ni Nazareth bebesine bewula.
1: Mhm.
2: Khona maxoli.
1: Ngikhona baba ngilalela
2: abafana basinabo bawulana ukusina impela bebesina phela kushaya unyawo ugcumele uye phezulu hayi ngasika abafana hayi mangathi ngithi abasebenze kha bayilalela bahle ndawo yalo bafala awu sengizomfala kusela uthi anga nisebenza inkapa hawu
1: mhm okay
2: ingane inga silala nazo hlana sithana nazo noma

0: babethu be yabo namhlabi maxolizele inkaba wasi
1: mhm ngiyakuzwa
0: umoya wencithakala uphumele umhlaba wonke maxolo ngeke sawuvimba kahle kahle seku shoes my kethele ukuthi uye hide yesini noma ukhetha indlela ka Jesu Christ manje sekuphele konke maxolo ngomhlaba
1: mhm kezwa kana
0: ba siyabonga siyabonga maxolo
1: all right izwi lomzansi 98.0 fm ake siqhubekeni nje siloke sixoxa nje ngendlela esiyibuka ngayo nangendlela esiyunderstand ngayo
2: hayi ake ngixolise sesimaxoli uma ngabe lolu daba belingabafaka abantwana laphana bengisholo okuthenini ngoba ezinye izinto ezingane zikhula nazo lezo zinto ngokuthi ayifundisekile ngazo zibone ziyiraydi zingabe sasinaka nesiphetho sakhona uma usukhuluma nabantu ngabantu abano 18 kuyaphezulu ngicabanga ukuthi mangabe beyibuka lezi zinto waphela nama cellphone ayingane zamanje ziyawaphatha ino 17 no bani bani kuyaphezulu kweminyaka ngicabanga ukuthi baba na kuba khona lemizwa yobungani yokubuka lento ukuthi hayi ngoba sengiyifundile ukuthi ubani uyenza kanjani nami ngingayenza bese bekhohle ukuthi phela lapha na kuyinto eyidrama istory lanti ayiyona iqiniso bese eba nemizwa yokucabanga ukuthi mangase eyenze lento engawini nga right nabangani eceleni abasuke benabo abangavusani nabo waphela kuya ukuthi nohlobolini lomngani mawukhula empilweni ligcineke nidudeneke nenze into ewrong kanti wayibuka le nto wase uncisheka wena emqondweni wakho wayithatha ngani ngemizwa wakhohle ukuthi le nto leyana kwakungayona into yangampela wena ubusuyitshetha ungayenza ngokwangampela kanti usuya emlilweni wangampela la usuyofika khona mhlawumbe usuyalimala usuyapha usuyaboshwa so le nto iqala lapha engatheni engingacabangi ekutheni uma ucabanga ngakuyibuka le nto ucabanga ungajuli ngesiphetho sayo kepha ujule ngemizwa ukuthi nawe ungayenza le nto mawusuyenzile bese kuba khona into engakutshela ukuthi nawe unga right unga umuntu right mawusuyenze le nto ungawini kanti uso wrong yabo mawona ohlobokela abantu engawazi ukuvusana nabo ugcina ungena enkingeni ngampela ngiyabonga sesimaxoli
1: ngiyabonga kakhulu bhuti wami ngiyabonga kakhulu isikhathi njengamanje sekungu 25 to at 3 o'clock. Okay. Ubani ungangena athi unabangani abawu 5. Kulolu hlobo lwabangani bakhe lapho ngikhuluma nje ngathi sonke nje sibadala, yabona? Abangani bami mina bawu 5. So kulolu hlobo lwabangani bami abawu 5. Ubagcine bawu 5 bonke ngaziphi izathu mhlawumbe? Ubagcinile bonke bo 5 ngaziphi izizathu engxoxweni yenu uma ngabe nixoxa ngoba uyabona lento iyobugebengu iye iqale kancane ukhona oyabe ungqondo ngqondo komunye odlula abanye abantu kuba uyiyena odwebayo ukuthi no uma ngabe singenza kanje mhlambe kanje kungenze but the reason why ngikhuluma ngendaba ye TV yes, that is true ukuthi TV ayenza ngalutho. iTV iyasifundisa, ngithi sisho njalo. Isifundisa nakho lokho esikhuluma ngakho. Iqiniso lithi kuyidrama, kodwa yidrama engenzeki yini? Njengoba kuyidrama, yidrama uma ngabe sibheka emhlabeni esiphila kuona, le drama ayenzeki yini njengamanje? Angeke yini sigcina sishintsha indlela esenza ngayo izinto ngoba hayi yabona phana ngibonile bavele babhola phezulu sasazi ngani ukuthi naphezulu kuyabholeka bangene phi bangene ngodonga babazi ngani ngoba thina sasazi ukho na maplangwe lapha na yonke into engase yenzeka izwi lomzansi leli 98.0 fm ake ngifunde nawo umyalezo ngizokuthi ke ongibhalele utheni uthi molo maxoli hayi nami uthi ngihlezi ngizibuza why lama drama always efundisa ingane zethu impilo esheshayo especially u SABC 1 kwi ETV all right Yizilo Mzansi 98.

0: 0 FM. Uyazi ukuthi ngiconcent kakhulu ngenxa yokuthini? Angazi ke kodwa noma mhlambe ama channel amanye asuke efihlekile yini angaqamanga. Kodwa uma ngabe sikhuluma ngama channels othola ukuthi aqamile, iwona la esiyesibone khona ukuthi okay, kune drama ke njengamanje e1 no2 no3 no4. Lapho ke sihlezi zikhala. Uyathanda uthandi ikhona lento ozoyithola. Ngenkathi ngibuka kuyangena engqondweni yami, ngihleli vele ngibhorekile, angazi nokuthi kufanele ngithini, ngenze njani. So ke uma ngabe vele ngibhorekile, angeke yini ngigcine mhlambe ngiyithola nami sengenza njengoba ngibonile kuyenzeka.
1: Hayi bo ma queen.
0: Okay, idukile ke la, uyifunela nje uma ka queen. Sawubona sisimaxoli, hey yona le midlalo iyona efundisa ubugebengu kakhulu ngoba ukubuka iTV bese kwenzeka ubugebengu. All right, ubuka iTV bese kwenzeka ubugebengu. Usezweni lomzansi sawubona? Akasekho la, mina ngiyabaleka ngoba ke sikhona kona. Sibaningi sifuna ukwengena ngizokuthi ukukhona la ethini. Okay.
2: Angibingelele lawe maxoli ezweni lomzansi ohlengiwe kwadladla isibongo ngise sunshine. Ngiyasiza isihloko sakho sisi. Ya, ama TV angaba nomthelele kodwa futhi ebe evese futhi engenawo umthelele ngoba imovie imanding action. And nakhona futhi uyafunda okuhle nokubi. Kuyadependa la sisi maxoli ukuthi umuntu yini afuna ukuyifunda. Kungenzeka afunde athathe okubi. Kungenzeka afike athathe okuhle ngoba kuzocwayisa uma unebusiness uzobona okay kuyingozi lana lana la kusho kufanele ngigade kanje kanje bengena abantu abanje ngingathembi noma ubani ibhizinisini yami ngobani usubonile ukuthi obayakwazi ukungena ungabanaki kanti sebevese sebecushiwe seba-aligniwe ukuthi bazokwenza umsebenzi la ngaphakathi. So kukhona okuhle nokubi kwi-TV bese kuba ukuthi-ke into engeke ikwazi ukuyivimba ngoba njengoba sibuka sifunda ngendlela ezahlukahlukene. Omunye uzofunda lokho kuba athathe lokho kuba hamba yosebenza ngakho. Omunye ufunda okuhle hamba yosebenza ngakho. So yona iTV ayinawo umthelela omubi depending ukuthi umuntu ikuphi afuna ukukhetha, afuna ukukuthatha kulezi zinto ezimbi nezinhle.
0: Okay. Siyabonga kakhulu Sthandwa sami. Thank you so much. Ake siqhubeke singashuma amabili mphela imizuzu esele libumbane ihora lokuqala. Sizifundaphi lezi zinto na? Sifundiswa bani?
3: Sisimaxolo uyaphila, ukhuluma noThabile ngoba selantuzuma. Ayisekweni sakho sisi. Ayi mina angazi ngempela ukuthi ngingathi umuntu suke sithathaphi leso sibindi sokuthi ena a decide ukuthi manje ngiyangena ebugebengwini noma usuke kufundephi ngoba omunye uthole ukuthi ngenxa yengcindezi mhlasimpe aphila ngaphansi kwayo aze asithole senza lobo bugebengu. Kodwa ngiye ngithi ena mina ngesingami kusuke kumuntu ngoba uyadecida wena ukuthi ngiyangena ebugebengwini noma abe kuthiwa angena ebugebengwini kodwa isinqumo esipheleleyo siphuma nawe wena muntu. Ngoba noma ngabe kuthuxakeke kanjani uma ngabe wena uzifundisile ukuthi nje mina angeke ngize ngikwazi ukuyibandakanya nezinto ezingekho right noma ngabe isimo sami sibheda kangakanani ngizokwazi ukuyifundisa ukumelana nesimo ngingabe umuntu othanda izinto eziphambili kunami ngingabe umuntu ofisa izinto zabanye abantu uthi lokho enginakho nganiliseke ikona. Ngicabanga ukuthi uma uziphilisa ngaphansi kwaleso simo angeke uzithole uthole usuwenza izinto ezingakufuni ngeke futhi ubelula ukuthi umfluencer wabanye abantu ukuthi manje haye asenzeni ukuthi ngoba lo osuke ethi asenzeni yena akabi phambili usuke seyiboss nina mhlasipe seniyathunywa ukuthi nihambani niyokwenza ukuthi endaweni ethile sekuyabe kugcineni usuyithola ususenkingeni. Kufanele nje uma umuntu decide ukuthi no izinto nje ezingekho right kufanele uhambe qhelelane nazo zibeliye kude nawe noma ngabe isimo sakho sempilo sinjani wamukela ukuthi kulesi simo engikusona ngelinye ilanga ngizodlula but uma ngabe uma thanda izinto hayi uzoba senkingeni. Ngiyabonga sisimaxoli Thabile ngoba seNtuzuma.
0: Ake sibonge kakhulu Thabile ngoba sebaphila abantu eNtuzuma. Udaba lolu olubalekile oludinga umuntu yena siqu sakhe kakhulukazi uma ngabe sihleli kuba khona izinto ezithile osuke

0: uzibuka njengoba ubuka yini le oyifundayo basho njalo balalela ukuthi njengoba ubuka yini le oyifundayo uma ngabe kuukuthi ufunda ukudwetshwa kolayini vele at the end of the day kuyogcina vele sekuba kanjalo bese yanda futhi lento ukuthi okay kwenzeka lokhu wenze lokhu bese ugcina futhi ke uphumile njoba ngike ngasho ngathi kuningi okugcina sekwenzeka kuningi okugcina sokwenzeka and engqondweni zethu ikhona lento ebuye ihambe angazi kodwa ke into engiyithanda la ukuthi unembeza umuntu awukaze wamlahla unembeza umuntu awukaze wamlahla kodwa thina silahle unembeza alright uthi unembeza uma ungitshela mina ngiyutshele bese ngiyaqhubeka ngiyahamba yonke into esiyenzayo engahambisani nokulunga vele egcineni sisuke sizowenzani sizo banjwa bese sithola isijeziso esisifanele noma singahlala abe i-training yethu u-TV phambi kwethu oh njengamanje kuyaplanwa kuplanwa u1 no2 no3 hayi bagcine bephumela and uyazi ukuthi uma abantu benza ubugebengu baphumelela iyavaleka lento ethi ngeke sisabanjwa ngoba kwenzile okokuqala wangabanjwa uqhubeka kakhulu kunaqala kuba nento nje egcinisa imphusha umuntu uthi yabona ke la angeke sesibanjwe njoba singabanjwa nje eqaleni kusho ukuthi angeke ke njengamanje sisabanjwa yo angazi kodwa ke ake siqhubeke nodaba lwethu
1: Ngibuyelele sisumaxolo lesitudio eke ngiqondise isiteshi samanje 98.0 nazokwalunga. Yamamatheke lento kwasibakithi kuyangiphinda futhi lokho njalo ngamasonto kumina kuthi icwasolo lo. Cha Nkosi. Izwa umehlo kulabalaleli bezolomzansi wengane zakwethu. Kusomina mngalamu kepha sentomso wonke mngalamu kaThethi nomasoko somalo mephepha nje kodwa into mina mngalamu kujeka phansi ndaba zoluthi zalisuni mbacile untomso wa friend ngoba ngiseshoya mngalamu la ngidaba khona phansi ehlanzini kwela kithatha ukuthi incolo media yami ngisaqhubeka mngalamu nokubimisana da Newton eyawusona ni madoda. Bayithethe indaba enkulu ngane yakwethu sesomaxolo ebugebengu. Uyabona mina ngafundisa uGufethi ngasamchaza ukuthi sibongo waba uGufethi anza kwethu ngangisawasha amatekisi ngosuku ngiwashathele ngosuku kwahamba hamba sicela sicola kuloko okhawashi sesibangisana sesiwasha 2 noma 3 yafika lensizwa mfethu iphethe imali engana nathi eyindoda lo msebenzi lo owenza la hayi uyawuthanda athi mina ngiyawuthanda ngoba yekhe imisebenzi kudala sokudala anza kwethu wathi iyeke lento nako imali esheshayo Ey ngalinga nganza ukuthi angalingeka ngifundisa ukubamba inkunzi nganza kwethu thina sasingahluphiki abantu sasihlupha belungu Ey ngizame nganza kwethu ngizame kwenkathi sibuye nemali kwenkathi sibuye namafoni kwathi ngelinye ilanga nganza kwethu ngalimala khona inkunzini lokho nganza kwethu khona inkunzini athi yena wayewazi athi nama passage ingkhoje wezazi ingkhoje ingkhoje zokubaleka mina ngakafundi kahle wangishiya lapho ubushini ngakho hojwa abantu umphakathi wangubulala ngenduku umphakathi eyacisha ngapha kanza kwethu la ngasana khona ukuthi ngempela ubugebengu abuyiseli sengisho ukuthi ubugebengu kanza kwethu umqaphele umuntu ozokufundisa ugebengu ngoba abuyiseli abukhokhela ubugebengu umuntu bezokufundisa ugebengu umqaphele impela unqabe ngoba yayikho imisebenzi kodwa nje uthi cha ngoba mfethu eyi imali yembeza ayibuyiseli kanza kwethu ugcina sokungele okujele ugcina nokulimala yonke lento dakhe siyabonga
0: Ake sibonge kakhulu baba sibonge kakhulu nangestory sakho siphinde futhi siqhubeke nanokufunda ukuthi into esuke ihlanganise abantu ababili abeze ngento esuke ingalunganga egcineni ingasala nawe leyo nto bese wena uyakwazi ukubaleka noma lo muntu akwazi ukuthi abaleke sakhuluma kanje ubhuti wami ifana nani izinto ezisheshayo siyayithanda izinto ezisheshayo thina siyayithanda izinto ezokwenza ukuthi tshala bese uyachelela asikufuni lokho ngoba khamba kancane uvela ubone kahle ukuthi ngingatshala ukota pheya uyovuthwa nini ngoba lento ithi uma ikhula ikhula iminyaka kodwa owutshalile ektshalile ukuthi asitshale ukota pheya wangawutshala namhlanje uyavuna wena ubhizi ucelo wakhe kodwa wayethe asitshaleni ukota pheya ngeke ukuthi wabheke ukuthi uyovuthwa zingaka maningi ama mistake esiwenzile ngoba sitshela ukuthi kukude buka la isesikhona manje ngaba

0: awufikanga usezweni lomzansi sawubona
1: sawubona sisi maxoli kunjani
0: ngiyaphila bhuti wami unjani
1: siyaphila sisi wami
0: baba
1: sisi wami ngisenkingeni la ngisenkingeni enkulu olwamudaba lo nokuhluka kodwa ke ingoba angifuni nami ukugcina sengomunye ohamba sebamba inkunzi ngifuna nami ukuyiphilisa yabo ngihlukene nomsebenzi ngomatshi ahlukana nomsebenzi base benginikeza ngemali abanginikeza yona ngihlala la ethekwini irithile manje ngabona udoke angenza ipemithi ngenza ipemithi ukuthi ngidayise ukuthi ngibeke icontainer ngayibeka icontainer angakayibiki icontainer ipemithi sengikhokhile isilipho sekushoda ukuthi ngisuke ngihambe ngihambe ngilanda ipemithi ipemithi seyiphumile manje icontainer bengizimisele ukuthi kusasa ingene kodwa-ke manje ngenxa yokuthi kumele ngiyenzele istand ihlale estandini ngithengi sasenza kwistendi kwafika ama-security amasipala athi angidilize athi angidilize ngibiyile le ndawo ngenxa yokuthi ngenzela i-safety hayi ukuthi ngithi yami ngizorentela umasipala kodwa ngenxa yokuthi ngibone ukuthi idinga ukuthi ibe safe ngase ngiyayibiya yabo manje bathi angidilize bathi uba ngidilize bazofika bona namhlanje bazoyikhatha yonke leyo nto le bayidiliza manje ngidinga usizo ukuthi okay bangayenzi leyo nto leyo banginikeza isikhathi ukuthi bangibonise indlela ukuthi kufanele ngihambe eyiphi iminyango ukuze ngikwazi ukuthi ngingene ebhizinisini ngoba inhloso yami ukungena ebhizinisini
0: alright sorry baba icontainer ikhona ne
1: ikhona icontainer sengiyikhokhele kusasa fanele ihambe iyohlala kuleya ndawo engiyilungisela kuyona
0: okay mhlawumbe imistake oyenzile ukuthi bese uyabiya wena endaweni kamasipala
1: endaweni kamasipala manje ngibiye ngonge ngiyafangafaka igate yabo ngoba ngibone indlela ekuyiyona ukuthi kudingakala isafe ngibala ngoba ibhizinisi ifuna ama-plan yabona
0: okay baba
1: ngibala plana ukuthi okay ukuze ibhizinisi yami ihambe kanjani abantu bazohlala la okay iy'nhloko ngizoyihlahlelela la okay bazopheka uyabona ngoba ngifuna ukwenza i-fast food
0: okay baba yabo alright mhlawumbe abalaleli bazokwazi ukukuphendula baba kodwa angicabangi ukuthi kuleyo nto leyo sengaze uholele ekuthenini kube khona into enobugebengu ongase uyenze usuwenze umsebenzi omkhulu kangaka okwakho ukuthi yes baba
1: singisho ukuthi wena sesiwami nami ngenza kanje ngilwa yona le nto yokuthi ngigcine ngibe omunye ogcina sebona iy'ndlela ziyama-shortcut sinangazi ukuthi kuyasetshe ngiyazama ukusebenza yabo
0: okay bathe sorry baba bathe uma beku-advisor bona ikhona indlela abaku-advise ngayo noma bavele bathi diliza
1: indlela abarodi ngayo siswama laba bantu la ma-security indlela abarodi ngayo bathi diliza akumelanga uhambe la abafuna ukunikeza isikhathi ngiyacela ngithi ngicela ninginikeze isikhathi ngikwazi ukuthi loba ngiye kwamasipala ngifike ngixoxisane nabo kusasa i-permit izobe ikhona bathi bona bangenzeka badilize namhlanje
0: okay no kuyezwakala baba ngicansi bazokuphendula abalaleli
1: ngiyileke emaphoyiseni ngamfika emaphoyiseni athi amaphoyisi nangiwafowunele uma befika
0: okay
1: uyayibona leyo nto uma befika bazobe sebedilizile vele
0: okay
1: inhloso yami angisona isigebengu mina ngiwumuntu ozama kahle
0: no
1: bona bangithatha sokungathi mina ngiwumuntu manje oyisigebengu uma sebezofika sebengisikela nje sebesika izinto zami engizithenge ngemali yami yokugcina
0: ngiyakuzwa bhuti wami ngiyabuza nxese ngalokho baba nxese kodwa ngiyethemba ukuthi lukhona usizo ozokwazi ukuthi ulisizo futhi nabo bangadilizi njengoba uchaza mhlawumbe kufanele ulandele imigudu okuyiyona yona
1: njengoba kusasa ngizovuka ngihambe ngiyowamasipala ngifike ngibatshele ukuthi okay base benginikeza ipemithi bese ngixoxa nabo ngibatshele ukuthi okay ngibhekana
0: nezinto kanje yes

0: njani?
1: Siyaphila kunjani?
0: Ngiyaphila mfatero, ngithi ene ngiyakuthanda izwi lakho liyangibuthisa kakhulu. Yazi ngendlela engibuthisa ngayo.
1: Yes.
0: Ingoma zakho
1: yebo.

0: umdabu ohlukahlukene. Inamba yethu sithola kuyona u 076 395 4900, 076 395 4900. Yona nabo ozoyisebenzisa ekuseni ngo 8 kuya kwara past 8 uma udinga isihlobo sakho. Komanje asithathe lo dinga isihlobo. Izwi sabona.
1: Yebo, sawona.
0: Sikhona ninjani ma?
1: Ngiyaphila.
0: Sikhuluma nobani?
1: Khuluma noNqobile Gume.
0: Kuphi nendawo Nqobile?
1: Yebo, ngihlala eShongisana.
0: Singakusiza ngani ke Nqobza?
1: Yebo, ngicela ngikufundise umndeni wakho kobama. Uma wami kwakunonhlanhla wayaziwa ngelika Bubu wayebizwa uNhlapa.
0: Yeah.
1: So umndeni wakhe engiwudingayo umndeni wakubo kama wakhe okukaLetswalo.
0: Ya, bakhonjwa kuphi?
1: Babehlala kwafoka kheyi. Ngaya leyo muzi loyo ongangikhonjiswa wona. Ngafika kathiwa sebadayisa babubeka ka-M kwaMashu.
0: Ya.
1: Kodwa angazi ukuthi ngaya ngakethiwa M, angazi ukuthi. Kodwa sengize ngathola ukuthi igama lagogo uma kama kakuwutanana.
0: Awutanana.
1: Yeah.
0: Uthe babehlala kuphi?
1: Kwa-4 ka-K. Kathiwa sebenguvelela M kwaMashu.
0: Oh yes.
1: Yeah.
0: No, kulungile. Bazokuthola kuphi ke inamba ke?
1: 071 800 64 79.
0: Bakuzwa nje njengoba ukhuluma nje bathi awubona ingane kadade wethu, phinda futhi ushi nami.
1: 071 800 64 79.
0: Uhlala kuphi wena?
1: Ngihlala eRichmond Farm ngakakhe.
0: Awawukho kude ke wena ke. Wena ungaphezulu bona bangezansi.
1: Bangezansi.
0: Bayakuzwa nje bathi hayi bo. Hayi bo.
1: Ngosiyazi.
0: Asiphume ngalo potjo. Uyabona lo potjo lo oshona ezansi.
1: Yeah.
0: Lo oshona ezansi ka K.
1: Bazomhlamini.
0: Yebo ba. Bazoqhamuka lapho manje ke. Phinda futhi ushi number yakho.
1: 071.
0: Awuza khonkothizi njengathi bona nje.
1: 075.
0: Yeah.
1: 800.
0: Yeah.
1: 64.
0: Yebo.
1: 79.
0: Right. No baso kutidake. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. All right. Khuluma njalo kusisike efuna ihlobo zama wakhe ba mthinteni kodwa akathinde abantu abahlobene naye ngempela kodwa nje la eRichmond Farm. Ngikhumbula silapha ka kuboka sisi. Ya sasikhona iRichmond family la ngaphezulu kwakunomcibi nje khona kusuka ka K usisi phelisabo mesesimyaka washadela kwamyaka yes kwakumcibi kababa wakhe uMantwengu uhlu so kwagcwele kakhulu indodana yake ubhuti wakhe sisi omunye uBhokweni uCharles uyaziwa kakhulu lapho. So kwagcweleka abantu baseRichmond Farm ke nabakakhiwe uyabona abantu abahlala kamnandi bayazwana. UMantwengu ke bekuyindoda eyaziwayo nje kuyo zonke indawo lebihamba ubonte hey lo muntu bamthanda nabantu kakhulu. Msakazo yizwi elithwa 98.0 FM. Soqhubeka ke namhlanje sikhuluma indaba. Yazi njalo lapha kaChiro uma ukhona kaK ngagcina ubhuti omdala kaChiro kuthiwa udukile. Kuthiwa wahamba waye eclinic waye pholi emvaka lokho waduka angazi noma usetholakele yini kaChiro lapha kwaMashu mkhubulo uChiro edlalela amaZulu kunobhuti wakhe omdala nje ubaba noma bathu umkhulu lapha kuthiwa waphuma eya epholi sekunesikhathi impela abambonayo ziyamdinga ihlobo zakhe noma nimbona lo mkhulu nje mphuthumuseni lapha ka K ekhoneni nje mathu ubhenga se station kawiso lezo uhlala lapho ke kubo kaChira mphuthumiseni umkhulu obulindaba sesathi ukulizwa la udaba lobuhlungu kakhulu lokudlula kwepharmacist endaweni yakanyuswa amshoni izwile lelo daba lelo okuthi udutshuliwe ubesanduqala nanokusebenza kwangenelwa abantu ke wadutshulwa ngithi lenzeke ngolesibili yes kwadutshulwa ipharmacist leya madinane kwase kudutshulwa

0: isibusiso. Inhloso yami enkulu kwakuthola isibusiso. Ngiyakholela ukuthi ngasithola.
1: Yes, yes.
0: Ngiyakholela ukuthi ngasithola. Ngamthengela ke isudu nezicathulo zakhe zazifaka esikhwameni. Hey my mom.
1: Yeah. Tata ngihambise waphele ushiswe imali wena. Angazi uba ngitshela ingane. But kulokho awukhohlwanga futhi noma uma wakho angaze eminyakeni ewu-5 noma ewu-7 edlule yini wake wathengela uma imoto.
0: Yebo, imoto yakhe nje yokuqala ngamthengela i-utility yayiyintsha. Yes, i-utility. Yes, emva kwalokho ngamthengela i-Nissan Qashqai, ngayomthengela ne-Ford Ranger futhi.
1: 3?
0: Yebo.
1: Uma umthela le uyayithatha le u-trading ngayo noma
0: uthola ukuthi mhlawumbe uyishayisile bese ngimthengele enye noma iyahlupha. Kodwa i-Ford Ranger, uyidrive i-Ford Ranger kukhona naye lokhu nje Nissan.
1: Shoo.
0: Wahamba nazo ithu.
1: Isibusiso sikhona. So sengisho ukuthi uma awumkhohlwa.
0: Angimkhohlwanga, no, angimkhohlwanga. Bengimspoiler phela futhi bengihlala naye. Yena ongayikhulumela. Bengimspoiler kakhulu.
1: But konto ivezile ehlengiwe ade echaza ngoma. Uma wayengishaya, waye impama ngiyayazi se-tertiary. Uyayibona ke i-anger kuma.
0: Yeah,
1: ngiyabona ngi engakhe lapho ke ba ukuthi ngendlela ikushaya nga hayi ngoba wayishaya wena.
0: Yeah, ngiyafana ke futhi no babo wam, so wesibe ngibuke ngikhumbule.
1: Oh yiyo ke le doctor nangu lo ufana nje futhi wathi ngithi ngimbibi. Sikwazaleka le hardware.
0: Yes.
1: Sitshele ngale hardware kwenzekalani sisi.
0: I hardware ingqolobane igama layo siyakhe lapha ya eMzinyathi mawujika kaSeme ubheke isikebheni kulo mgwaqo sesikebheni sidayisa imaterial yokwakha izinto eziningi nje ihlukahlukene. Into esiyenzayo ke sikhiqiza namakhabethe, amakhabethe lawa seyindlini abekodongeni lawa ama built in nalawa aqukulwayo ngokuhlukahlukana kosayizi ayatholakala khona, nama TV stand siyawenza khona. Okunye futhi esikwenza inqulobane esikhiqiza nothayela. Uthayela wethu awuboli, awudliwa umoya wolwandle, uhlukile kakhulu kunalo thayela otholakala emahardware. Into eyenza ukuthi uhlukeke ukuthi izithako ezifakwayo ngesikhathi uphekwa lo thayela izona ezikwazi ukulwisana nomoya lo wolwandle. Sifaka izinto ezifana noaluminium, usilikhoni nezinye izithako. Zonke lezo zinto izona ezihlukisa ngisho ubuka ngamehlo awufani nalo thayela othola emahardware, awucwebezeli ngokufana nalo wasemahardware. Uyawuthola ke upendiwe, uthole futhi ungapendiwe. Siyakunikeza ke negaranti ka 10 years kuthayela wethu ngoba siyawugaranti ukuthi ngeke uzubole. Okunye okuhle ngawo, siyakwazi ukukusikela ishidi elide kakhulu. Uthola ukuthi amashida agcina atholakala emahardware agcina ko 6 meters. Mangabe udinga ishidi elide kakhulu njengo 7 meters or more than that, ngisho 10 meters siyabasika de be collectwa nje. Siyakwazi ukuthi sikwenzele lokho. Lokho kusiza ukuthi ungathi mawuthenga uthayela kuthini, ufike ekhaya uqale phansi uthathe grinder usike uthayela usunciphisa ukuthi unele phezulu kwendlu, noma uthenga uthayela omfishane bebe babili wenzela ukuba xhuma mangabe usufike ekhaya, ngoba yonke leyo nto leyo idle phaketheni lakho. Thina ke sithi qala indle yakho, usitshela usayize ukuthi uthayela ongakanani, ubude bayo ingakanani, bese sikusikele ishidi elizofika linele, lihlale linele phezu kwendlu. Neyipikilike zikhona eyiphekiwe nazo futhi ziphekela ukuthi zikwazi ukumelana nomoya wolwandle zingarust, ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uthole ukuthi irust izoqala khona ezipikilini bese sabalala ke sidla wonke uthayela usithi umdlavuza ke rust, ngoba sinalo igama lesiZulu le rust. Usabalaleke lo mdlavuza ke udla uthayela wonke, sekungena amanzi endlini sekuyanetha. Manje sina siza nezipikili ke ivikela lokho. Uthayela wethu ke uyahlukana, khona nomqolo omkhulu, khona nomqolo omncane. Ama price ethu kathayela nomqolo omkhulu nomqolo omncane ayafana, ngoba akusho lutho ukuthi umqolo omkhulu nomqolo omncane. Lokho nje ishape nje suka ithanda umuntu ukuthi ngithanda indlamu ibuye kanje, akuyidlali indima ekubeni strong ikathayela. Ingakho ama price siwabiza ngokufana ukuthi umqolo uma ku 4.2, mangenze ngesibonelo 14 feet u 4.2, uthayela onomqolo omkhulu nomqolo omncane i price yakho iyafana. siyacela ukuthi ama ngabe abalaleli mhlambe befona befuna ukuzwa ama prize into yabalekile ukuthi ukhulume nomuntu wakho kwakhelayo umbuzo ukuthi ingakanani ubude ngoba mangabuthi imali ni ishidi likathayela amashidi kathayela ayahlukana ngobude sikwazi ukukunikeza iprize ngenxa yokuthi fanele sazi ukuthi ongakanani ubude siyacela ukuthi abantu beze sebewaphethe ama measurement noma ngabe ubuza ngefoni noma ngabe ufika khona esitolo siyadinga ukuthi sazi ukuthi ungakanani okunye sikwenzayo lapha enqolobane sikhiqiza ama tender amasosha lawa akhempa ngawo mangabe ese eimpini eigangeni lahlala khona amasosha lawo matende futhi aphinda sebenza uma ngaba abantu behamba beyemasontweni beyokhonza ngenxa yokuthi ayakwazi ukumelana nezimo zonke zezulu noma ngabe liyana izulu amanzi awangeni phakathi useyili wakhona u strong useyili wakhona ngisho ukuthi wasegeleza amanzi eyikhukhula awangeni amanzi awathola amanzi sempimpe ngena ngaphakathi kanti nasemawindini futhi inethe sisebenzisayo umaskito ungeni silinganise ngomaskito ngobe sona isinambuzane esincane kakhulu ukuthi singangena enethini leya semawindini ayingeni njengoba kuzoba umhla
1: inethe njalo ukhuluma ngayo
0: le yokuvala la emawindini ematendeni lawa amasosha ukuthi mangabe bevulile benzele ukuthi kungene umoya ngaphakathi inambuzane azingeni zona kungena umoya kuphela okunye futhi okuhle
1: la yasiza kwaphela umuntu ngeke elale uthi weshembe weshembe usho umaskito so lapho ujulalo nje
0: ulala ubuthongo kahle kanti futhi sidizayine ngendlela yokuthi liyakwazi ukuphefumula ebusuku mangabe usulele kungabi nesimukuthu la ngaphakathi isomphefumulo ugcine sekujuluka la ngaphakathi kanti kujulukiswa ukuthi ayikhi fresh air silidizayine ayahlukene
1: nje manje lapha ekhlini kade kusetshenzwa
0: yebo kuyasetshenzwa
1: ngicela uthinte nalowo ndawo abantu bagcine bazi ukuthi kusenendawo
0: kuba amadokotela kuyasetshenzwa kakhulu ebuhleni kuyarenovatewa nje umsebenzi mkhulu amadokotela amaningi adiliziwe awekho ngoba kuyasetshenzwa kakhulu manje liyasebenza kakhulu kuyitendeke manje ngoba uzofika ubeka itende lakho usuke uhambe nalo njengoba amadokotela ediliziwe nje sizoba nespecially ke ukusupporta lokho ukuthi njengoba kuzoba uJuly ama Nazareth amaningi azobe hamba ebuhleni sine special sangomhla ka 2 June sizokwenzeka mhla ka 2 June kuphela ama prize ethu onke azobe enciphila azonciphiswa ngo 1000 rand konke ama tende kusho ukuthi leli lika 5500 lizobe lu 4500 kanjani ngokuhlukahlukana ke ku size bawo ke nangama prize kodwa nje onke i discount yakhona izobu 1000 rand azobe tholakala ekhungweni zethu uma ngabe isikhungo sethu singekho ngakini uzokwazi ukuthi ufone ufake i-order lakho sikufakele eTexini esuke eThekwini ezedolobheni langakini noma sikukoriyele ngokorea gama ukuthi ne-address straight silithumele lize lizofika lapha ekhaya ya engicela nokukusho engakhohlwa ukusho the last time ngifikile ukuthi emawoti lapha ngaka smayela sine branch esivulile khona sizondezela abantu thayela nezinto zonke ezinye esidayisayo sibeka ibranch lapha ngaka smayela la sekuyiholo khona le ANC ngaphesheya kwalo lapha eofisini le council sibeka icontainer yethu ibhaliwe lapho ukuthi sidayisa uthayelo ngaboli siphinde futhi sibe nebranch entsha esibeke lapha endwedwe ngasenombika esikoleni ngaphesheya kwala kubhalwe khona ukuthi okhambeni siyatholakala nakhona bese kuthi ebhamshela besikade sivele sikhona ebhamshela kodwa silapha phezulu ngasebox sesithuthile ke manje ngiyacela ukuthi abantu basebhamshela betshelane sesithuthile ke manje asisekho lapho sesisezansi lapha ngase total garage kulomgwaqo lo oqhamuka ngasotho ngathi igarage lokuqala olibona uma oqhamuka ngasotho ngathi uma usufika ebhamshela iswe total silapho ke sibeka icontainer yethu ebovu ibhaliwe naye ukuthi sidayisa uthayela ongaboli bese siba khona ke endaweni zonke nasemtuba futhi sibekile ibranch entsha enkodibe la sisondeza khona uthayela futhi nakhona bese kuba ama branch ethu ke lawa develop khona nakanongoma futhi sithuthile kulesi sitolo besikade sikhona sisekhona kule bhilidi leli elibhala ukuthi kwaphezulu kodwa sesithola isitolo esikhulu esivulekile lapha ya eshop number 6 kule bhilidi leli laselokhu nje la kwaphezulu sikhona ke nakwezinye kwindawo into ebalekile ukuthi umuntu ayithathe inombolo yethu asifonele sikwazi ukumyalela indawo eseduze naye la angakwazi ukuthi asithole khona ngiyacela nje ukuthi umhla ka 2 June amaNazaretha onke nabanye ke abasebenzisa amatende noma kungase wona amaNazaretha

0: Egcineni.
1: Oh, egcineni.
0: Yebo.
1: Bakhona abo sisi abadala nobhuti abadala.
0: Yebo, bakhona osisi abadala nobhuti abadala.
1: Yes. Kodwa wena usula eThekwini ke ngomsebenzi kakhulukazi.
0: Yebo.
1: Sisabathile sifisa ukukhuluma ngodaba lelula lengane ka kabhuti wakho.
0: Yebo.
1: Bani igama lakhe? Nokwethemba.
0: Yebo, nokwethemba.
1: Nokwethemba. Okuthe kushaya lesi sikhathi bezogqoka kuleli sonto leli. Wabizwa akasekho kwafatha inhambe nina nomkhulu senombela. Mhlambe sithathe ngayo undodakazi lo uthi bengakanani mhlambe nesimo sakhe yonke into usixoxele ngayo.
0: Ubesamncane kakhulu. Ubesamncane kakhulu nokwethemba.
1: Mhm.
0: Uzalwa ngayo le nyanga le May.
1: Yes.
0: May 29.
1: Ehhe.
0: Eh.
1: Ubefunda eDUT.
0: Ubefunda eDUT.
1: Yes. Wen uzalo bhuti wakho?
0: Uzalo bhuti wami umncane.
1: Ehhe, singake inganeni zabhuti.
0: Owesibili.
1: Yes.
0: Eh.
1: Uzalo ba uthi uzalo umncane. Bese ba khona umbhuti wakho omdala futhi.
0: Yebo.
1: Naye futhi unondodakazi wakhe.
0: Yebo.
1: Akade befunda naye.
0: Yebo, bebefunda naye benze ikhoze eyodwa.
1: Ikhoze eyodwa. Ba igama lakhe yena.
0: Unokulunga.
1: Nokulunga kunjani sisi?
2: Ngiyaphila kanjani?
1: Sikhona, uthiphamisa nje encane izini nokulunga.
2: Ngiyaphila kanjani?
1: No, sikhona. Yes, benenza iphi course?
2: Sinonokwe besenza i-diploma in information and communication technology and business analysis.
1: Yes. Benihlala ndawonye rest noma?
2: Besihlala ngokuhlukana rest kodwa ama besibonana esikoleni maso attend.
1: Yeah. So nakhetha ukuthi angene kulo mkhakha nobabili.
2: Kwazenzakalela
1: njengoba
2: kudaliwe.
1: Niqale kanye kanye.
2: Eh.
1: Anakaze nidrophe lutho.
2: Lutho besilokhu sibambile nje sisebenza singalali. Asikaze sifeyile.
1: Anakaze. Esikoleni nifunda ngesikhathi esodwa.
2: Eh.
1: Benifunda kuphi?
2: Mina ngafika ngizofunda ugrade 11 le kwaNongoma esihlahla senkosi.
1: Yeah.
2: Nga unokuwe naye wafika ngaleso sikhathi naye zokwenza ugrade 11 esihlahla senkosi.
1: Yeah.
2: Sakhetha iy'fundo ey'cishe ey'fane zakwakuhluke ngesisodwa ke isifundo. Wayethanda ukudweba mina ngikwa-life science.
1: Yeah.
2: Kodwa-ke sithi uma sesifika la yivasithi savele sa-aplayela ikhoze eyodwa kwazenzakalela kahle kahle ngoba senze safike senze ikhoze e-one year. Bese bas-enrola ngethu i-diploma still saqhubeka senza ikhoze eyodwa nalapho.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Manje kade nibizwa manje bekade grade njengamanje.
2: Ebe.
1: Yeah?
2: Bekunzima.
1: Bekunzima. Ube umuntu onjani mhlawumbe umchaza nje?
2: Unokwe be umuntu nje othulayo, hlezi nje hleka. Ngiyothola ukuthiwa usexabane nobani. Ubanga ukuthi lutho behlezi nje ihlekela nje.
1: Ukufunda benifunda ndawonye?
2: Besifunda ndawonye kwesinye isikhathi ke naye ayifundele iresi nami ngifunde iresi sichekane ngamafoni ukuthi ayakuyafundeka yini kuyangena yini okuwukuthi.
1: Ya, nisizane futhi
2: kubona. Sizane ukuthi sibonisane ukuthi hayi ngoba lokhu awaku-understand sizohlangana esikoleni si-understandisana.
1: Ya.
2: Yebo.
1: Tjo! No, siyayizwa indaba yakho. Antisabathela, ngicela ubuyela kuwena ke ma. Ngiyacabanga ukuthi iy'ngane zabhuti wakho bebheke wena oyibhekile la olayithekweni.
0: Ewe, mina bebhekile.
1: Uke wahlala naye futhi?
0: Ewe, ngike ngahlala naye esafika bengakubanika ama-race esikoleni.
1: Ya.
0: Ewe, ngahlala nabo.
1: Ya.
0: Ewe.
1: Umuntu onjani la?
0: Hayi, unokwebo umuntu ophansi, iy'ngane nje ezilungele. Noma ngathi uyamthethisa wavela ahleka athi awu-anti kuphela nje akukho okunye kade kusho uma umthethiswa futhi ubengakwati.
1: Yes.
0: Kuyigcina ngakho nje ukuhleka athi awu-anti.
1: Ya. Abazali bakhe bakuphi bale ekhaya kwaNongoma?
0: Ewe, wasekhaya.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Ngitsheleke lesi simo uma kufika manje ukuthi befanele azograde manje bese ithengile nempahla.
0: Ewe, beselungiselile besewenzile amalungiselelo eseyithengile nempahla. Wonke neyinwele sekhanda lezi amawevi.
1: Kushintsha nini kwenzeke kanjani mhlambe? Kuqala nini la kushintsha khona isimo sakhe sokuthi aza esibhedlela?
0: Kuqale ade ephuma esikoleni bezo bebekade bebhala.
1: Bekwinini?
0: Ku kuye lo nyanga.

0: lungene nini ucingo
1: bathole imessage bathole imessage ngithi mhlamba ku Friday mangesule sini
0: yes owakho umsebenzi akawutholiwe
1: cha
0: abungasebenzi
1: yebo
0: shu inkampani ikuphi ikhona la eThekwini noma iseGoli
1: noma bengasichazelanga ekhaya ukuthi abakufade bembisa yena ubese umuntu uvele bese iqalile inseve
0: ehe
1: nomama wakhe bese iqalile eseqalile edlithelo zemntanakhe ngoba bekukhona dikthola webenze inseve nje
0: Right, umsakazo yizwi elithwa 98.0 FM. Mhlawumbe sithole umkhulu simdonsa kwaNongoma. Umkhulu ninjani baba? Sikhona umkhulu usemsakazweni izwi lomzansi la. Ukhuluma noXaba la sine ndodakazi yakho la usabathile. Sikhuluma ngendaba yomzukulu lo ukudlula kwakhe emhlabeni. Ingane inephupho elihle kakhulu. Mhlawumbe ukhona ofisa ukusho ngengane nokuza kwenu nize university nizoyithathela izinto zayo. Isho mkhulu, khuluka nje, khuluma nje sikulalele emsakazweni.
2: Isikhalo nje nginaso. Ukuba ngihambela into ukuthi ngiyethemba la ukuthi ngizothola ngayo. Ngidumelele. Kodwa ngabe ngimsebenza into enkulu ngoba uNkulunkulu umdala. Mhlawumbe wayebethile khona ukuthi iyofika idlule ishiye umntwana. Ngicela nje ukuthi uNkulunkulu akaqhubekele umntwana wayo. Ngoba sibimele enhliziyweni zethu sinabazali bayo ingane. Kodwa ke sithemba uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhona nakusasa ukhona uNkulunkulu. Nanamhlanje uNkulunkulu ukhona umezi wezulu nomhlaba. Lokho bengingakukhuluma kukho kuye mntanami.
0: Banjani abazali bakhe mkhulu ingophela ingane zakho lezi? Banjani kubona kulesi simo? Kuzwakala ngathi bashayekile kakhulu.
2: Shaqekile sonke naye umntwana. Kodwa ayikho into esayikhuluma phela uNkulunkulu mesekwenzile aku-abdala yena. Sabakhe thina. Asikwazi ukumthola uNkulunkulu ukuthi wenzeleni lokho. Leyo mazwi nje engakhuluma kini.
0: Nomkhulu siyabonga kakhulu baba, siyabonga ukuthi sikhulume nawe, siyazi ukuthi kunzima kakhulu. Siyabonga mkhulu.
2: Yebo.
0: Right, sikhulume kanjalo ke nomkhulu. Veza nabo ubunzima bakhe. Sikhulume futhi kuba khona ubhuti oyisihlobo sakhe mhlawumbe khona afisa ukusho naye la baba kunjani?
3: Ngiyaphila xaba njani?
0: Sikhona ubani ubhuti ka?
3: UMlamuli.
0: UMlamuli.
3: Yebo ngwakhona amyaka.
0: Komnyaka.
3: Yebo kodwa emndenini ubaba kade khuluma ubaba omdala.
0: Ubaba omdala.
3: Yebo.
0: Umuntu esikhuluma ngalo sikhuluma ngodaba la kwaThemba umuntu omaziyo.
3: Yebo indodakazi kabhuti wami omdala.
0: Yes, I'm sure khona ufisa nawe ukukhuluma ngayo.
3: Ngaphambi kokuthi ngikhulume ngizocela ukubonga ithuba nomsakazo elisinikeze wona ukuthi mhlawumbe usondele kuthina ngoba kukhona ngempela nathi esingeneme ngakho noma esinganelisekile ngakho mhlawumbe mabe umsakazo usinike ithuba njengaleli mhlawumbe bakhona bangavela besilekelele mhlawumbe sithole ukuthi kwenzakalani. Sibuhlungu kakhulu ngoba ingane kabhuti le yentombazane khona umfana wakabo omdala noseyitohoza so-ke naye beseyibhekile mhlawumbe ukuthi-ke nangowesibili naye nake seyifundile uzophinde esebenze ngoba ubhuti umuntu ongasasebenzi yebo itoha senalo so
0: ya
3: ebeseyithembe kuyena futhi-ke

0: kokushoda kwemisebenzi la eNingizimu Afrika.
1: Yeah.
0: So abese begxile kakhulu ke la kwezolimo, noma nakhona bengelulake ngoba nathi besikhona sidinga izinto eziningi, kodwa nje lokho kuphila ke leyo mpilo nje encane besiyiphila ngawo umntata.
1: Ngianzela umuntu ngoba uthi khuluma indaba yomntata.
0: Yes.
1: So umuntu omunye akazi ukuthi umntata yini, kunendawo la ethiweni ethi uyisemtateni, manje suka kuthi ukuthi baba babesebenza la, awuchazele umntata wakho ukuthi kuphi.
0: Oh, umntate la eMsinga sikubiza ngokuthi le ndawo esikhona ukulima kuyona kwi-farming industry, lapho silima khona nje, sithole khona silima khona ama-veg nani nani zonke lezi zinto ekanjalo. So la eMsinga ikakhulukazi kuqinwa kizoke lezi zinto zolimo ngesimo sokuthi amathuba emsebenzi namafemu nani nani akukho. So abazali abaningi thina esashiwa obaba banokusikhulisa ngayo ke leyo ndawo leyo ngokulima, mase bedayisa sikhona ukuthi sigcina sifika lapho esifisa ukufika khona.
1: Mm.
0: Yeah.
1: Nibangaka ekhaya? Ingane
0: zakho? Ekhaya sibahlana amantombazane mabili, mase kuthina sabesilisa sabafana sibathathu.
1: Owesingaki wena?
0: Oh, mina ngilasborn ngokugcina.
1: Ilasborn. So kulaba abadala bonke akekho wathola ithuba lokuthi azawufika ekhungweni ephezulu, ngikhuluma njengase university.
0: Kulaba abadala nje abaphambi kwami singaze sifike nje enyuvesi, ngisho ukuqeda ka grade 12 bekukuyinto ethanda ukuba nzima.
1: Yes, ngesimo ke sikhona sempilo na yonke into kwaba nama challenges. Wena la uzoba umkhulu uzozama ukushintsha yonke ke lempilo yasekhaya.
0: Yebo, njoba ngangifungile nje impela ukuthi na kanjani siyola kuze nqamke zona ikhwepho ukuze gcine ikhasi libeke kuleli zinga esifisa ukuthi libe kulona.
1: Asihlahlele muva futhi ngicela ukukhuluma ngale ndaba ukuthi mawuye esikoleni. Esikoleni beningena ngobani? Ubuhamba ngasikhathini, uhamba kanjani?
0: Oh, esikoleni besivame ukuthi makuyi isama singene mhlawumbe upass 6 ngesimo sokuthi kubalekele ukuthi abafundi ukuthi makushawo kanjalo sebeyozela, sigcine sesingena mhlawumbe ngo pass 6 ke. Lokho kungiphoqa ukuthi masingena ngo pass 6, mina kumele ukuthi ngo pass 4 noma ngo 4 o'clock ngibe sephuma ekhaya ukuze ngizokwazi ukuthi lo 30 minutes lo 1 hour 30 minutes ngikwazi ukucover ngigcina ngifike ile. Makuse ebusika ke sesingena upass 7. Lokho bekwenza ukuthi ngo 5 o'clock ngibe ngiphume ekhaya kusemnyama ngikhanyisa ithoshi.
1: Ngifuna ukuzwa ukuthi uhamba kanjani ngoba kunamatshe, ngiyayazi indaba yasemsinga.
0: Yebo.
1: Yeah. Inamatshe, kunayo yonke indlela and indlela lizoyihamba 1.5 hour. Uphetheni, ukhanyise ngani?
0: Ayi, beke kube nzima kakhulu ngesimo sokulaya emakhaya-ke, indaba yamaselula awavumelekile ey'koleni. Bekuphoqa ukuthi abazali mhlawumbe ngizamele ithoshi noma mangisebenzise ifoni ngiyiceleleke komakhelwane besikole, kodwa nje bengisebenzisa ifoni isikhathi esiningi cause bengize ngifike ngasesikoleni kusathanda ukuba mnyamanyana.
1: Uphethele ithoshi wami ukhanyisa ngalo?
0: Yebo, ngiphethele ithoshi mase ngilicelelayo komakhelwane besikole
1: ngoba ayivumelekile esikoleni.
0: Yebo.
1: Akwenzeki ufike late mhlambe?
0: Ayi, ngeke
1: ngikambe ubusaba.
0: Le minyaka emithathu impela engayi-4 engayifunda e-high school angikazange impela nangelilodwa ilanga kuthiwa ngifika lethi, ngaso le simo sokuthi bengibalekele ukuthi umzali egcine esefika esikoleni ngenxa yami eshiyeke iy'nto zakhe akabhizi ngazenzela thina. So bekuphoqa ukuthi impela ngivuke eli, uma kuwukuthi ngivuke lethi kuphoqa ukuthi ngigijime lo 1 hour 30 minutes ngize ngifike esikoleni ngesikhathi.
1: Bekudliwa esikoleni? Ngisazama ukubheka le ndlela oyihambayo 1.5 hour ekuseni nantambama futhi usubuyela le. Uphetheni, kukhona nokudla okukhona noma sho?
0: Ayi, ngesimo sokuthi-ke njengoba ngibe ngisho ukuthi siphumele ekhaya nje elingelihle kahle, bekuphoqa nje ukuthi uhambe uma kuthiwa akudlekanga ekuseni, sho ukuthi uzobamba esikoleni. Kodwa nje lezi zinto zokukheravan nathi kwakuyizinto ezinganakileke nje vele, kodwa nje cha kuwumphaka ukuthi ngathiwa ngiyawuphasha, cha kwakungabikho ngempela.
1: Bekho lutho, ukuhamba nje lokho, uyodla uma udla, udla lokho okuyodliwa ekhaya ebusuku.
0: Hayi, uzudle uma ubuya impela ekhaya ngesimo sokuthi ngeke ubafakele ingcindezi ngathi kuvele kunzima. Kodwa sekunokudla wena okuthwalayo ukuthi uyanakho ey'koleni.
1: Uwe waveza sikhuluma nawe la uthi abantu abanye bese beyazi ukuthi ubusufana newashi kubona.
0: Yebo.
1: Mhlawumbe uyichaze le.
0: Ayi, lokho bese kuyinto mpela abantu asebe bengimaka ngayo bethi hayi akakadluli lo mfana kandlela, okusho ukuthi-ke akukakeze ukukhanya kusemnyamanyana ke sithi ukulinda. Ngesimo sokuthi bengaziwa nje ukuthi uma ngidlula ngikhanyisa ifoni ngabe ubumnyama lokho seqezona-ke iy'nyoka, ngesimo sokuthi-ke vele-ke sihamba kusemnyama naso saphithizela sesemsebenzini wazo. Kodwa nje ngesimo sokuthi ufuna ukugcina ufike eli futhi awugibeli ngisho istaff, kuyaphoqa ukuthi uhambe ngabe ubumnyama lokho.
1: lufikile kusuku ke khulekani.

0: ana indawo yokulala mina ngizolala kanjani ke la kodwa abanye abazali phela bazohamba
1: izise sabona
2: bamasithu njani
1: sikhona baba ungathi uthokozando
2: hayi uthokozani baba masithu ukukhuluma naye niyaphila uyaphila sisi mahlengi
1: ah uphila kahle uyamuza nje impela
2: no bamasithu bamasithu kunento engikhathazayo la emoyeni wami ngayikhuluma le ndaba noma ngubani
1: Yes.
2: Siqoqa nje general let about indaba masithu ukuthi ikakhula sina nje eminyame ithine sesihlelayo lento uma sesiqala ukuphumelela sekukhona izithele sifuna ukuzidla ngamandla ethu bese siyadutshulwa siyafa ngayikhuluma into noba lento ngangikhumbula lase Pine Town konke yenzeka ngesikhathi kuzocelwa omunye usisi ntambama nje ufike kusena kuzocelwa kuzokwenza izinto wafika boshaya sibhamu bafuna imali babulala umndeni lapha ePine Town lento iyangikhathaza baba masithu iyakhathaza seriously lento ukuthi thina abantu abamnyama thina especially thina impela endle eminyama lefana nami baba masithu mase siphumelele empilweni silindele ukuthi khona abantu abazofika bezosibulala bezosibulalela amandla ethu ngikhumbula nami ngisahamba ngidayisa la ngihlala khona ngaya ngathiwe elinye ikheku nje lalisasekhanya lalinegama wathi omunye umfana ohluphayo ngidlula ngiligqokile letyebe lalithembi sathi lu-original lifake wathi kimi wathi hawu sekugqoka amateko kunamagama mambani yaqala apho uyangistressa le nto ukuthi kahle la empilweni thina abantu abamnyama mase siphumelele khona abantu abazosihlasela nje njengoba kwenzeka nalapha emlazi khona ukuthi sinakhona futhi okwenzeka something wathunjwa njani ngenxa yempumelelo yakhe basithi iyangikhathaza le nto ngiyabonga kakhulu
1: Sabanga Thozani le nteko ogqokile Thozani ongahambini uhamba ulubuka nawe ngoba kwesikhathi bawuthenga into entsha uyazi ukuthi amehlele engapheli kuyona
2: No kahle nje ngangilokhu nje ngalibuka nje kodwa phela ngangenzela nanokuthi ngishintshe nje ngalokhu njalo ngigqoke njalo phaqa nje njalo phaqa ngathi hayi awuthi ngilithenge ngoba lalishubile vele liyifake kodwa ke lalifake ngathi lihle uma ulibuka ukude wangwethe mhlambe ele mali njengemali kodwa yangibathaza le yasho mfana ukuthi
1: lalibidisa lona kodwa nje
2: lalibidisa yebo baba masithu but ukuze umuntu ukuze umfana nje esakhamuze sihluphayo ethi ha sekugqoke into ezinamagama kusho ukuthi nabantu la emhlabeni abahlela ukuzogada thina ukuthi ngaso sonke isikhathi sinani senzani ayimnandi leyo nto baba masithu
1: kunjalo kunjalo sikhuluma ngaludaba lentokazi yalapha yamadinane le dutshuli pharmacist ibizosiza abantu abaningi basendaweni yakanyusa
2: angithike Angithike baba masithu bangathethi angabaphazamisa bafuthi abafisa ukuPaul naba nomthethandaba ngiyababona bangibuka kabi liphile sisimahlile
1: Okay uhlehlela umthethandaba ngifuna ukwengena right umsakazo yizwi Elton 98.0 FM 0604807164 izwi sabona
3: Njani mfundisi
1: Sikhona baba kunjani
3: Hayi sikhona hayi mfundisi bangizile zochitha isikhathi
1: Yes
3: unokhuza lendaba le yalo mfana lo kodlala ukandakanda ngithi kuhlona amaswidi ukuthi umuntu into ayenze ngendlela edalwe ngayo
1: kufana
3: kanje ngalo ndlela manje ziyingozi izinto maswidi azibona phela into yokudlala ukandakanda ngoba nawo uyakwazi ukuyenza le nto ayenzayo wona uyenze kuyena
1: hey hey
3: siyabonga
1: siyabonga kodwa unetalente indlela asebenza ngakhona mina nje ngibe bekungcoma kakhulukazi ukuthi ayi uyakwazi ukusebenza umuntu onjengalo yabo nosebonga kakhulu mngani wami
3: ya i-talent elingozi ngiyabonga manje
1: siyabonga all right eh khuluma le ndaba yesembo kade ngikhuluma ngayo kaSibu umntaka ndlela uSibu ndlela yes noganakanda wakhe lo Amos Hlophe endaweni yesembo izwi sabona
4: yebo sawubona manje
1: yebo mangini njani
4: ngiyaphila sithandamise reg
1: Othu kehlisa kancane nje.
4: Oh ngiyabonga.
1: Uthedile ngathi semhlanje wakho uthedile nje.
4: Ngiyaxolisa.
1: Phendula nje ikhadi. Phendula nje ikhadi lo mhlanje uthi ngathi ngikwehlisa wena.
4: Uyini? Kodwa kosi. Ngiyaxolisa.
1: Yebo.
4: Hayi masithi ngikhuluma ngayo ebuhlungu yalengane le lokufanele iziqhuzayo.
1: Yes.
4: Ibuhlungu kakhulu ngoba ama mistake vele ayenzeke ephelela imistake na koneka yakwenza kodwa kadade wethu.
1: Mhm.
4: Ingane yayokhonkwa yayaba na inkinga nemlenzeni. Owagcina sekuqalile bakhema basemisibedlela yakhokha futhi sibedlela. Nabo bangakwazi ukuthi bathole umeli ozokwazi ukuthaba kuthemeni.

0: akwazi ukubabopha isibhedlela.
1: Utholile inamba yabo mhlawumbe uzobaxhumana ubalekelele.
0: Ngizozama ukuthi lento kumele ihamba kakhulu kwethu nayo ngeke idizayini, kodwa ngizozama ukuthi ngibale khuze ngibaxhume. Wena nje yagcina sikhokhile isibhedlela ngiyakwaba ubudedengu baso.
1: No, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa ma. Unjani umfana yena manje?
0: Hayi, kwakuyintombazane, intombazane, kodwa nje isikhubazekile siyahamba nje loku ngasekho ngishimine uthule yagcina inqunyiwe. Emndenzeni kuyayikade ikhawuntile kodwa bayinkinga ukukhonkola impela yobolisa ilento yomlenze kwaze yagcina kuthintela imithambo.
1: Okay,
0: kodwa bona bayatema kule khosi bani bagcina-ke iy'mali zakhe yiphuma-ke nawe kufanele basithele esibhedlela.
1: Kwakuyini into endala leyo?
0: Hayi, sekungeminyaka kodwa hayi kakhulu.
1: Lisagcwela ifriji noma seli-empty manje?
0: Yebo,
1: ifriji lisagcwele noma sele aba empty fridge?
0: Hayi, sikwaxega kona.
1: Lo siyabonga.
0: Ngiyabonga.
1: Isipakupaku samanzi sesayithola indawo yaso.
0: Hayi, sesihleli kahle.
1: Kale sasikhathi. Sasikhishola ngaphakathi kuthiwa phuma phuma. Sizobekaphi manje? Konke khona.
0: Ngiyabonga kakhulu.
1: Thank you ma.
0: Eh.
1: Right, umsakazweni nothanda kakhulu kizi loMzansi. Engingakhohlwa nje ukuthi lolu hlelo lixhaswe yithemba lokuphila kanye nomuthi distress. Ibona ke abaxhasi kakhulu khona lapha ema-beauty zone. Yona ke le mkhiqizo iyatholakala kakhulu. Number ye support group 073-129-8341. Izwi sabona?
2: Yebo, baMazwidi.
1: Yes, baba kunjani?
2: Sikhona baba Maswidi.
1: Yes baba.
2: Baba Mthembu lotho ngathi. Hayi, ngiyakuzwa baba. Yebo baba.
1: Yes Mvelas.
2: Baba ngicela uphume eceleni njengentuthu yenqawe baba.
1: Kodwa usheshe ubuyeke ungaphumi kakhulu uzwe le inqawe ihambe yodwa usheshe ubuye.
2: Yebo baba, ngixolile nabalaleli.
1: Yebo Mvelas.
2: Ithi sungazi baba Maswidi le ngoma leyo unyathela phezu kwayo. Le ujwala unyathela phezu kwayo. Engathi yagengele omani utibhangu le. Angiyazi baba, ngicela ungiphe
1: leyo ngoma leyo. Ekafela kuti,
2: fela kuti,
1: fela kuti,
2: fela kuti.
1: Yes,
2: ngiyabonga. Itayitile yayithini baba?
1: Ithi teacher don't teach me nonsense. Wena kodwa osungifaka lana manje.
2: Ayi, ngiyabonga, ngiyabonga. Ngandoda emuni noni Abdullah Ibrahim tola friend kuyakho. Hayi, ngiyabonga kutsi.
1: Ngiyabonga baba. Ngizima kakhulu, ngiyabonga mngani wami.
2: Hayi, ngikuzwa masuthu, ngiyabonga baba.
1: Velas. Right, khuluma njalo kumvelase. Uthande lapho ufela kuti, fena aniko lapho kuti. Yona ke insizwa lapho, teacher don't teach me nonsense. Asithathe omunye futhi la. Ngoba sihlale mangiphuma njalo khona njalo uMagebe zibovu khephi indongo. Hey madodoti, uMagebe wangisiza ngesonto edlule madodoti. Izwi sabona?
3: Yo, sawubona uphuthu Maswidi.
1: Ninjani?
3: Eh, puthi ngiyaphila, wena uyaphila nohlengiwe nonke.
1: Hayi, siphila sonke futhi angiwami ngiqamba amanga.
3: Puthi ngifuna ukusho ukuthi yabona uhlelo lakho puthi. Yabona ayekuthiwa zonke iy'teshi ngempela zenza njenge nto eyenzayo nje kusisteshi zenze ngale ndlela eyenza ngayo, uyabasiza abantu. Angifuni ungasho.
1: No, siyabonga, siyabonga
3: kakhulu kakhulu kakhulu kakhulu. Nami njengoba ngikhuluma ngomunye wamsiza futhi Maswidi.
1: Hayi bo, siyabonga
3: ngempela nje ukuthola inamba yakho kahle. Hayi, le namba lena engangiyithole kuqala leyo ukuthi ingene nami ngibe nginkinga yami nje futhi Maswidi. Ngiyabonga kakhulu, ngithi angibonge umhlaba uzwa. Ngiyabonga, ngiyabonga nje noma iy'nkinga ingapheli, kodwa nje khona okwenzakalayo uma ube waxhumana nobhuti Maswidi, izinto ziyenzeka. Ingane ngayithola, uma wengane ngamthola, noma ngabathola basekhakonini.
1: Yabona,
3: uqedile manje u-grade 12 ungangifuna. Yabo nje nomfana engangihlala naye layikhaya, ngihlala naye layikhaya yabo. Noma-ke izinto zikanje, kodwa ngizoxoxa naye eceleni mase ngikhiphe inamba yakho le yakho, ngikhulume nawe ngikubekele isimo.
1: Thatha ipeni ngizoyisho ke bodwa, thatha ipeni uzongithinta kusasa, ngizoyisho manje inamba ke.
3: Yebo, sibi.

0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Izilomzansi Mfundisi Mageba kuyizilomzansi indumiso yabakhethwa Mfundisi Mageba kuyizilomzansi

0: omunye nje njengoba ngikhuluma uke wadlelwa izinto zakhe wadlelwa imonto
1: ukuba wena
0: izinto zacikizela waphenduka inhlekisa abantu abafisa ukuhleba bahleba ngegama lakhe nabafisa ukuhlekisa bahlekisa ngaye kodwa namhlanje ukhuluma esinye istori namhlanje ngoba uNkulunkulu esemkhonza uyabuyisela okudliwe sikhonyane uma ngabe kokuthi udlula kulesi sima ingakabuya into zakho ngicela uku-encourage zizobuya ezinezakho

ngiyakhumbula nje ukuthi ngafunda kabuhlungu kanjani ukuba nezinto zami ngikhona nje esinye isikhathi la engangihleli khona emzini thizeni ngoba kwesikhathi uNkulunkulu uma ngabe efuna ukuthi ukwazi ukuphakama unyakazisa isidleke leso hleli kuso noma faka meva esidlekeni ohleli kuso so that uzokwazi ukuyibona

Hey, sikhonza uNkulunkulu obuyiselayo ukudlula zikhonyane, oyibuyisela izinto. Angikhathali noma ngabe udlulaphi, angikhathali noma ulahlekelwe yini, kodwa maya kwenza kimi, nakuwa ngakwenza, maya kwenza komunye, nakuwe futhi.

ukuthi uyagcina ngelanga lokuthi mhlawumbe use 7 3 months okugcina kodwa likhona ithemba ungakhathazeki kunencwadi engifisa ukufundela yona namhlanje nayincwadi engicela ukukunikeza yona namhlanje ebusuku incwadi eka Jakobe 1 uverse 2 kuya ku 8 nayincwadi engicela ukuyifunda namhlanje ebusuku incwadi eka Jobe 1 uverse 2 ifundeka kanje ithi bazalwane bam nqa nehlelwa izilingo ngezilingo anothi kungokuthokoza kodwa nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo ukuze nibe ngabapheleleyo nabangenacala abangasweli lutho bengifisa nje ukukhuthaza ngale ncwadi kule mzuzu emhlanu bese siqhubeka nohlelo eka Jakobe chapter 1 uverse 2 ungayifunda nje mawuthanda wehle nayo kona ngithanda nje le ndawana ethi bazalwane bam nqa nehlelwa izilingo anothi kungukuthokoza kodwa nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela leli vesi lijule kakhulu kodwa angikublame noma angikusoli noma angikujaji wena njengamanje onemibuzo ethi kazi ngabe uNkulunkulu khona yini njengoba ngidlula kulesi simo omunye mhlawumbe useze washo nasenhlizweni yakhe wathi akakho uNkulunkulu angikujaji angikusoli yini ekwenza usho njalo isimo odlula kuso vele izimo uma ngabe zisehlela ziyalilahla ithemba futhi vele izimo mazisehlela ziyawudida nengqondo noma umqondo ngoba inhloso kaSathane ngokuletha izimo ukuthi umthuke uNkulunkulu because uleta imentality ethi kuphelile ngami njalo masehlole ilingo siba nento ethi kuphelile ngami kukwinature nje yomuntu ukuthi uma ngabe izinto zibheda zingalungi kube ngazuthi asizophinde zilunge

0: kanti uNkulunkulu kunokuyakubekile ngale. Yaya ngisola ukuthi ke Makeba nabasezintingeni namhlanje abasengcindezini abazi ukuthi bazodlula uJehova bekukhulu ngaphezulu kwalokho.
1: Siyabonga kakhulu mfethu.
0: Siyabonga ke Makeba mfethu. Ube masuku oluhle.
1: Amen.
0: Sibonge nakubalaleli. Amen.
1: Amen. Siyabonga. Right. Umnandi phela njalo incwadi ekaJakobe. KaJakobe chapter 1 lapha kumosu yangigcineni nje lapha. Ngemuva kule incwadi zokugcina lapha lezi lapha. Esekugcineni. KaJakobe chapter 1 verse 2 wehleke nayo. Amen babageba ngiyaxhawula. Okay, incwadi sekunikezile incwadi ngakutshethe kaJakobe. Sibheke na umnyumlaleli uthi amen ndabe zithe ngiyaxhawula emndenini wami wonke ubani omadinana bonke noma sibuhlungu nje emoyeni kubulawe ngesihluku dadewethu unomzila madinana but masilalele wena siyaduduzeka uThembi madinana umama kafezeka lapha ke lindilane kwamadamfane baphila abantu kwamadamfane abazi abantu ukuthi sasibhuda khona lapha kwamadamfane kwakunomfula lapha kubhukudu ngeyikhathi sethu ke engakafika ama 2000 sibheke na ngumlalo omunye sizuthini yena
2: siyambonga uNkulunkulu ngoba ngawe awuyasakha kakhulu siyasakha nje kakhulu siyambonga uNkulunkulu akagcina kukhusela benawe ngaso sonke isikhathi akufihle isandleni sakhe
1: amen sibongeke sibheke nje abambalwa bese ke sigoqa isikhathi 28 minutes past 9 kwizulu lomzansi ku 98.0 mosana vula umsazo wakho cela ukubingelela futhi ke ngiwabukele ngithi ke leli yizwi lomzansi molo sawubona
3: yena sawubona
1: siyaphila khuluma noma nokuphi
3: hey siyaphila kakhulu
1: mhm
3: no ngikhona nami ngiyalo
1: sikhuluma nobani ubani Right, kulungile ke ngathi ayihlangana. Amen sithuli. Ngiyaxhawula kuwe nakumuka umamnguni, nakumalume bo bakwa vilakazi emagumbini amane nakogogo kwantuli mtshali kumtshali lokwamashu lapha ka K. Yeah, all right. Sibheke na ngomunye sawubona umsakazi. Ayibesicela ezwini lomzansi nike nisilulele izindaba uma zifundwa. Please. Angikutholi ke kahle. Angikutholi ke kahle ukuthi uthini. Kodwa ke if kukuthi mhlambe unento ethize ofisa ukuthi tasi noma ukufisa ukukhuluma ngayo uthinta ke lapha office kuzokwazi ukuthi kusheshe kulunge kodwa ngiyazi ngathi kunesikhala zesincane ngeindaba ukuthi noma zemafishane noma kanjani ya kodwa ke ungadlulisela khona inombolo okuzona oyishayelayo la usukuhambisa khona izikhalazo zakho njengomlaleli ayibongwe dokotela siyabonga ngezwi ngizwa kubuya ke ithemba nakithi nginengane ihlezi ke isimo isino 3 years kwanqamuka ke nesifas wayo my applier 350 kuthiwa ke ino nesifas nginethemba kugcina ke kulungile ngelinye ke ilanga umama uDlovu lapha kwa you emlas longeleka bheke na ngomunye hayi phikwala angazi ukuthi ubethini ke la kulongena mhlambe ke ngeke ngibambe kanje ngenxa yesikhatsi sami ukuthi ke sesika nje sesonakele kakhulu ngokuzothika ngokwara 2 bese ke sikhuluma ke nomfundisi uSizwe Manqele uyena sibe sikhuluma naye kwinkosi ethi ke inkonzo semathuleni ngale kwalokho khumbuse ukuthi kube ndalo health product kunemkhiqizo yemanga msaka kakhulu engakulekelela kwizifo ezihluka-hlukene kusuka nje einkingeni zakho zekhanda mawukuthi unenkinga ke lapha na ke ekhanda mhlawumbe ke uthukelwa yinwele

Bengithembisile ukuthi ke ingosi yethu ethi inkunzi samatholeni nomfundisi uManqele umpostoli uyena ke sinayo suke sishayelela ke noma nje esihola kuleyo ngosi laso esikhuluma khona ke nabafana. Okay. Zokela ukuthi uthathe iphepha ke nepeni ukuze ukwazi ukuthi mayiqeda nje eshiye inombolo zakhe ngoba ngicabanga ukuthi le nkonzo uNkulunkulu ayibekile kuyo umfundisi uManqele inkonzo enkulu kakhulu futhi esithintayo sonke. Ngangakazi nje ngicabanga ukuthi ngela ngiwe ngibizwe esikoleni ngibize ingane yami ukuthi iyahlupha ngoba mina ngangahlupha esikoleni ngangumuntu owayephethe kahle. Angaze ngicabanga kodwa uthotha izinto ezinjalo zihambe ihambe zikufice endleleni la obona khona ukuthi iwu kanti neyami ingane iyazenza izinto ezokuthi eyiphambene nomthetho. So ke umfundisi uManqele uNkulunkulu umgcobele kulezo zinto zokudila nabafana.

0: iziphi lezi zinkinga emsuke nidila nazo kubafana babhekana nani njalo njalo
1: babageba okokuqala ukuhlukana kwabazali bobabili kunengane ingane iyasafarisha kakhulu
0: o ukuthi kungabi ifamily
1: ephelele
0: kababa nomama nengane
1: and uma senhlukene engazathi bungangalwa ngayo futhi ingane
0: o ezinye izinto ziba yicause ebebhezelisa umlilo ephambili
1: ingane isuke ifuna ukufitha in uma isiqala yenza izinto uthi ke ngibhema ugwayi uyabona uthi ke ngiphatha isikhali ifuna leya element yokuba indoda ifuna ukufitha in ayazi lezi ezinye ukuthi obaba bazo njengoba behleli nazo yiziphi izinto imstilwayo kuyona le iyayibambela ithi ukuze ngibe indoda kumele ngibe indoda ngokubhema fanele ngibe indoda ngokushaya ngibe indoda ngokuba nenhliziyo encane ngibe indoda ngokuphatha isikhali uzobuka baba magebe ukuthi imost yabazali iingane zabo ey dropa esikoleni akuzona kakhulu zabazali abahleli bobabili emakhaya ngizophinda futhi imost yeingane ezibhemayo insangu ama drugs most cases akubona abazali bobabili abakhulisa leyo ngane ingane yabo ebhemayo yingane yomuntu okhuliswa ugogo noma ingane ekhuliswa yi single parent lezo zinto lezo ingane lezo izona i rate ephezulu kakhulu because ziyafisa ukuthi zifithe ini zibonakala njengengane eyinormal kanti vele ba normal kodwa manje bona baba extra ngenxa yokuthi babe extreme ngenxa yokuthi bacabanga ukuthi khona into engashiwo ngokubona khona ukungaphelele okukhona kubona babumageba ngifisa hlasimbe kuyiveza kanje ngifuna ukuthi kumzalo ngilalele ungakuthathi ungayithathi kancane umgudi ongene kuona ingane yakho ungakayizali angiphinde futhi uma uzoya kudokotela udokotela uzocela umuno bese ekuchafaze nje unombuza ubuzayo uthi ubani kini onalesi sifo akabuza ukuthi obani kubangani bakho akabuza imigwaqo oyeqayo because kunezinto ezingeyona umeqo kodwa kunezinto ezikwi-bloodline yakuphi yasekhaya so ngamanye amazwi ke ungakuthathi kancane lokhu babumageba okwenza usewedwa ngoba ukwenzi wedwa ngoba njengoba nje uhleli la urepresenta ukhalo lwakaZulu ngirepresenta nami ukhalo lwakamanqele futhi ngamanye amazwi uma mina ngizontshontsha ngingena ngani angitshontshe ngedwa baba magebe ngintshontsha nokhalo lami uma mina ngizophuza utshwala angiphuzi ngedwa ngiphuza nokhalo lami uma ngibhema angibhemi ngedwa ngibhema nokhalo lami uma ngejele angingeni ngedwa ngingena nokholo lwami babumageba uma ngingasifuni isikole ngisiyeka angisiyeki nje ngedwa njengomanqele angisiyeka nokhalo lwami uma babumageba ke zonke lezi zinto lezi zenzeka ngingedwa uma ngizozalwa ngizalwa ubaba ube umuntu obeshintsha amantombazane left right and center ubaba bephuza ubaba bebhema uma lezi zinto babumageba sengizenza mina usudonsa ibhandu uyangishaya ungishayelani babumageba because lezi zinto zikwi bloodline yami izinto ezikulibofuzo lami ubaba wamakadilanga nalezinto uma esethi sengikhathele lezi zinto lezi wayiyeka nje kodwa engayibrekanga so ezinye zezinto ke ezibambe lezi ingane lezi babumageba izinto vele ezisuka komkhulu izinto ezisuka kobaba babo izinto ezisuka komalo angikwazi ukukhulisa ubani okhuluma amazwi phezukwa kodwa amazwi akahambi kodwa ahamba nomoya wento ekade nawe ikubambile babumageba so ngamanye amazwi ingakho uzwa kuthiwa ake

0: Mutoka wa graduator, akekho umuntu oke washada, akekho umuntu oke wa drive imoto leli ikhaya leli. Kodwa bese kuba khona umuntu ozolwa athi mina ngiyibreaker lento leni. So ngamanye amazwi babamageba ngekhathi neziphambili bekhona nje ugwaye ukuthiwa umthunzi wenkuku, amakhehla behlala phansi kwesihlahla ayishukele wona ayidlelelele lotshwala babula phana kujeke okwakwenziwa nje uboshwa mobenzile lobotshwala labo. Now ke usathane uya upgrader usuku nosuku yingakho mobheka uma kuzala uMose kubulawa bonke abafana abancane babulawa ngani babamageba babulawa ngenkemba uma kuzozala uJesu kubulawa bonke abafana abana 2 years kuyaphansi ngoba nakho kuzalwa uJesu ngoba kwakufuneka umfana kona hayi ngoba nakho kwakufuneka uJesu nawo ke into ke ithini le yankemba okwakubulawa ngabo labafana ayikaze babageba yagoqwa yabekwa uSathane uyibuyise ngama drugs wenza sure ukuthi nasema tuck shop ngasemakhaya naba abadla imbuya ngothi kuzomela bal afford leli drug because uSathane uyakwazi ukuvisualize impilo yalengane ukuthi lengane izokwazi ukushintsha leli khaya ukuze ingalishintsha siyibambe ngama drugs ukuze ingashintsha siyibambe ngokuyizalisa ukuze ingalishintshi asiyenze lengane ingasiqedi isikole so ngamanye amazwi ke uma sisukuma babamageba sisukuma sizoma esikhaleni njenge gap standards network isisuke sizothi mfana siyakhlwitha esandleni sesitha because kunanokhondolo ngazi ukuthi kunomzalo senoshukela olene depression namhlanje na kodwa mase kuthiwa ake sihlale phansi ukuthi le nto isukaphi yalengane ayiqhamuki nje ngoba isiqhamuka ngayo hlehla babamageba lengane engasifuni isikole kunezalo kwazi bamageba esingayivusa namhlanje na esezalala babethi koma bethu usazozala njalo mntanami oma bethu babephuma ngewindi kodwa lezi ingane ziphuma ngomnyango oma bethu babephuma ngopotsho lezi ingane ziphuma ngesango ngamanye amazwi konke okadukwenza iingane lezi zangamanje ziya upgrader kuzona so ngamanye amazwi ayikho into ke eqalayo kulezi ingane lento enza into ehlukile nje ukuthi kunama drugs amasha ukubile sasikhathi ngabe badla lokhu nawe wawukudla kunomzali babamageba ongasiqedanga isikole kunomzali owa divorce kunomzali ongasebenzi kunomzali babamageba ophila ngokupatanisa kunzima angacabanga ukuthi leyo nto izophelela kuyena uma engadilile nayo babamageba so ngamanye amazwi kumele kudilwe nalezi ngoba lezi zinto ziphenduka zibe umoya le nto ukuthi uthenganeni yakho ayokulayithela ugwayi ubaba leyo nto lengane masikhulile ngeke izisuke kuyona lizithi incwadi yezaga khulisa umntwana ngendlela okuyoba ngeyakhe kudume semdala angasuki kuthina babamageba before ubaba phuze bekuthiwa sikhipha ubuthi kutshwala so uma lezi zinto sezikuthini egazini abazali abasayithandi lento lena kodwa lento iyangena ngalo hlobo engene ngalo sengisho ukuthi ke babamageba uma uzoya ejele uhlale 15 years ijele likushintshe
1: yes
0: angiphinde futhi nginomntwana mina okhokhelwe 100,000 rehab engabonwa erehab
1: evalelwe ngaphakathi
0: kuthi uzodedelwa once kuphele yonke lento azoyenza iprocess yakhe ngaphakathi aphuma umntwana aqhubeke nama drugs ukhokhelwa 100,000 athi noma esephumile khona umzali athi ngiyomthengela imoto ukuze akwazi ukupatanisa asebenze imoto ibihlale eAlbert Park kufaka ukhiye ngaphansi kwesono athi uyayimonitor kwi-tracker nathi imoto imile kusukela ekuseni umfana uyidlela ama drugs i-rehab ayimshintshi umuntu angiphinde futhi ijela limshintshi umuntu ngifuna ukuyapi kunezinto babamageba eziwumoya eyidinga ne-deliverance ekudinga ukuthi sidile nazo kunabantu babamageba abangeza kuwena bangalithola usizo baye komunye bangalithola usizo kodwa ukhona umuntu ovuselwe something ukuthi mbaba Mageba uvuselwe kule engela le manqele uvuselwe kule engela le.

0: ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu njengaseculeni kosuku lokulingwa ehlala. Angithi yeso ukhuluma ngombuzo which was raised enkonzweni wami nomzalwane olalela izilo mzansi ukuthi iphosinate noNkulunkulu kuphi. La mina bengikhona kuthiwe amaqhawe enkolo ezwe nami ngaba iqhawe nawe ngaba iqhawe ngenxa yesivunelo sosenza loNkulunkulu namhlanje. Indaba iyavela manje ithi uma silizwa namuhla because into ebalekile bapha ingakho ngeke ngithi uma ama abazalwane bewuza umusa kaNkulunkulu abangadelay abangadembeseli umuntu akamamukela uNkulunkulu ithuba livuma uthi ke uma nilizwa izwi likaNkulunkulu ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu uma usulizwile nje ngoba awulalela uphewa awulalela ushando awulalela ubani kodwa ulalela ukusho kukaNkulunkulu. So uma usulizile zikaNkulunkulu ungayenzi belikhuni inhliziyo. 0604807164 kuthina ngakho kuPaula nansi inkonzo emnandi wena ubukhonza aphi kwathiwani ebandleni
1: thuleni namhlanje.

0: izilomzansi
1: izwa umehluko okuthi feel the difference umuzi ungesitheke 0604807164 babuphewa ngiyafisa ukuthi le sixoxe silekelelane sibalekelela abazalwane indaba yokuxolela neyoxolisa abazalwane siyafisa ukuthi baphewa umzalwane onetshe uke wabuza umunye wathi uma ungixola umuntu aphinda azongithunuka kungakapholi ngenze njani angakapholi nangesephinda ezongifaka usawoti izwi likaNkulunkulu ngoba ayikho impi babuphewe sekhuluma ngokuhlakanipha kodwa izwi likaNkulunkulu uJesu uveza ukuthi uma umne wenu ecabana nawe noma ephambana nawe uyomthethela kuze kuba ngakho uthi noma ngabe ngaba ka 70 times okusho ukuthi uma babuphewa ngikunyathelile njengomntwana kaNkulunkulu unintentionally so okwakho ukuthi utshele uNkulunkulu inkosi uma lokhu kuyizithunya zokungiletha kuwe ngiyamxolela ucelile uxolo akalicelanga uxolo kodwa wena utshela uNkulunkulu ukuthi inkosi uma lokhu kuyisithunywa sokuthi ngize kuwe ngiyamxolela
2: yes
1: simxolela kanjani babuphewa
2: ya le topic angeke sithi lula kodwa futhi ngeke sithi likhuni kodwa ifuna abantu abazothi mase sikhulumile ukuthi uNkulunkulu kwena uke wathini ngoba umuntu uyafana nje uNkulunkulu uyafana nomuntu izimo umuntu afika kuzo nowadays akwengithi nje indaba ezithi mhlamba usebenzi mhlamba awunakhaya mhlamba nje kuningi nje okuzinkinga kodwa uke waba nako lokhu before so ke shuthi uNkulunkulu akavasenange nje waba mubi uNkulunkulu uke waba muhle kuyakhe impilo so nomuntu ke kuyenzeka lento yokuthi umuntu asetshenziswe womubi ukuze lento wena oyiyona bese ifa ibonakale iphela eshabalala bese kuthi umuntu obe ongazi abone wena osesimweni esingesisihle usuvaleleke la ovaleleke khona mase bakhona imibuzo ithi umuntu ekholwa kungenzeka kanjani lokani kube izimo ezithile bengizothi ke namhlanje njengoba sikhuluma ulizwa izwi ungaqali futhi ukulizwa khona incwadi esike sibuke nje muzofunda incwadi yezenzo u2:37 ngifuna ukuthi mase ukuzwile lokhu esikhulumayo inhliziyo yakho bese iyahlabeka ngoba ayifunakali inhliziyo engahlabeki njengoba sikhuluma asikhulumeli ukuthi xola manje asikhulumeli xola kusasa kodwa sikhulumeli ukuthi inhliziyo yakho ayihlabeke ukuthi lokhu mina engibhekene nako kuyisimo lesi obekubiza ukuthi kodwa ngingadluleka kuso yabonye uma singakafundi deep ngebhayibhelini emsebenzini abantu bahlukumezeka kodwa bavuka usuku nosuku bashone khona eyindaweni eyiningi la abantu bevuza khona umvuzo othile bayahlukumezeka baphatheka hlazasho umuntu owusiyanye kulandawo siyahlukumezeka thina lahlala khona sikhamanzi kwamavukatilikani siyahlukumezeka indlela okwenzeka ngayo ngithi kodwa ngeke siyeke sibambe olayini silwe kodwa la endabeni kaNkulunkulu all the time kubalula ukgive up endabeni kaNkulunkulu so lento le la khona kunomvuzo ukuphila kwakho internal life yila khona thina esingafuni ukubambelela khona sifuna ukuxega khona kanti la njengoba siphila nje sila atmosphere sikuyona sizodlula kuwe

0: Yezwe. Usazweni?
1: Hallelujah, hallelujah baba. Amen.
0: Ayibonga Nkosi.
1: Ayibonga. Ayi kahle sengivumekile mvuka manje.
0: Hey, uphuthelo, uyalala kanjani kunje? Uthini kodwa futhi? Indaba inoxolo namanje.
1: Sasizwenani ngingqobo lo nabo baba bami.
0: Awu, singahlala kanjani kodwa uqadi singalazi.
1: Aw, bagithi ngiyabonga ukuba ukuthi nje namhlanje ngishashe ngivuke ngizwe ukuthi baba bami bathini namhlanje. Hayi ngiyayizwa indaba leyo yoxolo. Nezwe belade elenke nani nani nakhulume le. Kade khuluma manje ngendaba kaPaul Benosile lapho ababekhuleka khona.
0: Leyo
1: ncwadi besifunde ngeso ke edlule baba. Ngicabanga ukuthi ikuyizenzo mangaphosisi.
0: Yes.
1: Lapho behamba beyokhuleka bahlangana nentokazi eyayingenwe umoya wobungoma.
0: Yes. Yes.
1: Bethi ma bengenwe umoya wobungoma. Ngoba abakubo kwale ntombazane babethola inzuzo ngayo. Bakhuleka osile benoPaul bakhuleka bakhipha lo moya lo.
0: Yeah.
1: Kodwa ngesikhathi sebewukhiphile lo moya baboshwa. Umgcini iboshwa wazumeka wala.

0: emnya kuwe inzondo emnya athubana ngimcabangi angimfuna la yahambe khona
1: yakhela lento azaba namagadi
0: uyayibona he lento inamagadi manje ukubambelela so okwethu njengabazalwane ukuthi asiphundle lezi hlahla zingakheli kumntwana kaNkuluNkulu alingashoni la sisho njalo thina goduka
1: akukho okunye phehla lami namhlanje ke la eBlackstone nike kwakhuluwe khona umntwana kwakhotha ngenkonzo ushito belilalele ngesonto elidlulile waze ufaka le nkonzo kwaxoxwa kakhulu uxolo bazalwane njengabantu abakhulwayo singakhuluma njengoba sikusho nje ekushumayele kodwa ngiyacabanga ukuthi kufanele sibe nesu lokuthi sisezane ukuthi lento kulula nje ukuthi siyaxola kodwa kufanele kube khona indlela esizama ukuthi sisizane ngayo ukuthi sizokwenza kanjani ngoba iyadingeka sikwazi ukuhamba ekukholweni kuphambene iy'nsiziyo zingabambene
0: okay
1: manje ithi lengane ma ibambe incwadi yamahubo 24 yathi kwehlela kancane la ethi khona ubani onyukela entabeni kaJehova yayisithi ilona izandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo ngaphendule imphefumulo lakho emangeni sabamba lapho nje ukuthi inhliziyo iyona ndawo okufanele ilunge ekukhuleni masekhuleni ngoba mawe walunga inhliziyo zonke into ziyalunga
0: okay
1: ngafakaza ke mase ngena ngezakha zesine number 23 ithi kukona konke okulondayo yonke inhliziyo ngoba ilako kukhona khona ukuphila angithi uyabona manje ngeke ngampela nje sikhulume baphewa singaqala ngo-11 sizoshaya u-12 sixoxa nje ukuthi asixokelaneni kwasha kwacima but inhliziyo emangazange zilunge ungayiqaphelanga futhi wena inhliziyo kakhulu ilanje izinto zonke zakhele khona nokukhulala kwakhele khona uthi inhliziyo ithi mangabe ihlanzekile ingcwele zonke lezi zinto esiyifunayo zizokwenzeka
0: kalula
1: ngoba awukwazi ukuxolela umuntu inhliziyo ingavumile
0: ngizosho
1: ngomlomo mina ngithi hayi kudlulile kodwa yabona ma enhliziyweni ekujuleni lento ingasuki khona kumdlalo ufana nalento ekuthiwa inhlambuluko kuyefana ma ngabenza abantu bahlalise phansi kwenje konke kodwa lo okuyena olimele kufanele azi ukuthi mase sifika kule nkonzo akayifuna phansi ekujulele enhliziyweni lento ukuze kube into esulekayo idlule ukulonda inhliziyo nje ukuze konke kube kuhle ngoba ila ukuphila kukhona ma inhliziyo yakho ngazange ukwazi ukuyilonda ngeke kanti futhi ma sifuna ukuya khona njengoba kubuza ukuthi bani onyukela entabeni kaJehova iloni izandla ezingenacala ubuse ubuke ukuthi ngoba mina ukuba kwami lala inhloso yami ukunyuka manje ma inhliziyo yami injena ngizonyuka kanjani bese kubona ukuyilungisa wena uthi hayi inkosi ngoba ngifuna ukuhamba ngitshela umoya wami la nenhliziyo yami la idlule kule nto
0: hayi siyabonga mkhulu yes siyabonga mkhulu
1: kuzobile abantu bami kube nomusa hey bengithanda nje ukuphakamisa nami ukubonga ibandla hey bese umsebenzi onzima kabi okay emlazi izolo siyofihla ngamaphumulo akuyathanda ukubonga iy'ngane zami umsebenzi wenzile ngiphakamisa izandla nginokuyiqhinya okukhulu ngabo umsebenzi abawenzela ilunga sengathi nje uNkulunkulu angasakha
0: sibambane kanjani umaphumulo man ushilo ngibonene noba ubani ubaba lo osebenza kwamasipala mkhulu Phoenix osenhlongwane
1: bengiyibambe khona ya sibe sibambe khona nginelunga lapha la kuluwa mndeni
0: no ngisho ubaba lo oseva ngaphansi kobuholi bakho osenhlongwane osebenza
1: Mzobe
0: ya benginomzobe ngolesihlanu
1: oh yes bebese lokhuze ulesimbi lesihlanu
0: ngolesihlanu bese ICC he
1: ukushilo ukuthi benelapho he
0: okay ano siyabonga mkhulu makusebenzeke kahle
1: kube kahle kakhulu inkosi yami ngiyabonga kakhulu enganeni zami mkhulu sathi bengazakha nje zibambe lo wamoya zingawudideli
0: mkhulu sokukhulekisa nathi futhi kanjalo nebandla lonke lase Blackstone
1: siyabonga kakhulu bangcwele
0: amen ilapho esadla khona iphasika thina nabo baphewa ngithi
2: ekhaya
0: sasabona nje abazalwane bonke
2: Blackstone
0: ngishiya ingane zikuthakasela ukuyodlisisa
2: kakhulu
0: bephethe imali yokunikela futhi bonke utreasure sambona.

se uzwa lelo bika lami sekusho kona ke ukuthi sesiya emkhule kweni. So ngicela ungilungisele amanzi akho bese ungilayithela isibani sakho. In fact usondeseduze ngoba ngemshoko kade usilayithile.